0: ibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kayo pa dayon sa atong arangkada sa buntag sa gihapon ako inyong ka-vibes sa Tonton Alco Santugob. Bueno, mga ka-vibes, maligri, no? Kanang ako, sultihan tayo mga ka-vibes. I don't, di gyud ko ma-worry. Bisag unsay ilang ihinga na to. For as long as maingon ko ninyo statement of facts. Kining atong mga ka-vibes, nga masakitan mo o patong kanabang maigo ang ang argumento sa mga DDS. For as long as wata mamakak, dili taangay mabalaka mga kabayb. So, for as long as wata magtumutubo.
0: Arangkada sa buntag.
1: Matod pa ni kabayb 0792, oy, nigamit naman og word nga brainwash ding DDS camp, sir. Kinsa ba'y nagpa-uso og propaganda and brainwashing diri sa Cebu? Di ba ang mga DDS? Inguni-ini ba? Mga ka-vibes, sa tinuod lang din nila ang kunon, pero low moral ron ang mga DDS. Giginin nila ang kunon, but low moral ron ang mga DDS. Nagay ko yung monitor itaw nila. Nga, kuwang nila lagi mo. Kibaw na mo, di lang ako supayan. Nayuba nila nga nagpawa sa stress. So, oh my God, kanabang ang ilang tumungog tuyo, lubugon ragyod ang tinguha sa kasamtangan nga administrasyon, ingon man kining giingon ako ninyo nga main event pohon sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
1: Matod pa ni ka-vibes Francis Yanyan Huerte, ngano di ay ka-vibes, unsay problema og dili ka DDS og i-discuss nimo ang tinuod. Does that mean anti-DDS na ka lain station gani? Halata kayo nga Duterte supporter. Ang akong masulti ka-vibes, ila sa to dito, ato sa nidiri. Ha? Demokrasya maning ato. All of us has the freedom to choose, including the freedom to express his own opinion. Bastang ako arag yung barugan din, hindi yung ko magtumutumog storya. Unya wa sa tayo lipod-lipod nga mong komentaryo, basta atong nasuta. Ug ang atong tumung og tuyo, mao ang pagkabot sa kabatuuran.
0: Arangkada sa buntag.
1: So di nila ang kunonong moral sila ron. Ang usas mga indicator kagahapon si Senadora Pia Cayetano mga ka-vibes nga kuwang nalang mingon siya nga iyang ginsulto niya ang mga reporter dito sa Senado mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: At tanawa ragod kay sila, may lang sila. Kay ilang Tagalog kahigayunan katong mga kanisuntaw. Namatod pa nila mga ex-marines kawam si ito'y klaro kay kasagara nila. Ha? Dishonorably discharged unsa may buot pasabot. Ha? Gitaktak sa armadong kusog sa Pilipinas tungod kay dunay mga sala mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: In short, mga bad record tong mga tawhana. Katong maong mga kanisod daw. Ha? Gika ni ka-vibes 4541. Yes, I agree with you, ka-vibes, Sir Tonton. Statement of facts lang yun, imuha. So what's wrong with that? Di yun ta mahadlok bisan asa o kinsa pa atong makatubang kay nagsubay ta sa tinuod og eksakto. Padayon lang yun ta, kabaib. Salamat kayo sa komplemento, kabaibs 4541. Ngayon ni kabaibs DJC, maayong buntag. Unya, kabaibs Francis Yanyan Huerte, correct. Discussing and stating facts means responsible media. Ang dili kasabot ana mauna ang nagtuong brainwash ka, mura pug na ay mga brain. Ikaw ba, kabayos Francis? Ayaw, sad. All of us has brains. But whether we are using our brains properly or not is another story, mga kabayos. Arangkada sa butang. Dini nila ang kunon pero lumural sila, oy. At anawar ko, sige sila, balik-balik anang issues malita, pero wala gyud ni kagat ang katawhang Pilipinhon. Maklaro naman gud nimo ang pabakak. Tanawa ang siya gisulti ni Sharon Cuneta, uy, naunsa gud taon mo? Nga ako, akong bana ni dawat og balita nga dito may mianas barawi. Pagkatoy-toy klase nga mga kanhison daw. Kabay suway tao, ayaw wala po da, kumpare na bataon mi sa imong gisgutan. Kana na ang, naala na ninyo yun, kamong tanang naminaw. Ha? Ako, for as long as what I'm saying here is doon natay gibasihan, o kamo naminaw diha, I trust on your individual wisdom. Mabitaw na nga, ang ako yung premise din sa itong programa, mayingon yung ko, kang kansang tumong og tuyo, aron kita makaumol og haom nga opinion. That is really my bottom line. Opinion ba nga, kanang sakto, nga pinasikad sa akong giingon nga statement of facts. Dili sayo ba? Haom, suwak nga opinion. Walang litmingon tana, laging sige sa lagbalik-balik anang issues malita. Nga akong gikaingon lagi, kanang issue labot sa flood control projects controversy. Uwahi raman in taon na sa issue kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ang gihimo nga naratibo sa mga DDS mauni, gakuno, ang impeachment gihimo nga tabon sa kasamtangan nga administrasyon sa flood control projects controversy. Pagkatuy-toy klaseng argumento. Ato ni silang pasabton, and we will have to remind them that the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte has started ni ato pang Pebrero 2025. Since last year, kinumdo mo. During the 19th Congress, nga gani ang nahitabo, mga kabahibs, wa madayon ang impeachment trial bisan pa og ni convena into an impeachment court ang mga senador nga niadto ang Senate President maupa si kani Senate President Chis Escudero, gumikan kay ang Supreme Court nato niingon nga unconstitutional ang mao nga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. So tanawa ra, Pebrero pa to last year, wa pa nang issue labot sa flood control projects controversy. Unya karon ang ilang naratibo, gitabunan kuno nga gipugos gyud kitahay ang impeachment aron tabunan ang flood control projects controversy pagkatuy-toy yung mga tawhana. Ang ila lang, they would really want nga di gyud mabalda si Vice President Sara Duterte. Pero unsaon taman nga, as days went on, nagsige magpabadlong si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte, simple raman unta ni tanang kabibes, og dili sila ganahan gubot din, ipadayon ang impeach trial. Let her prove herself worthy and clean. Correct. Ha? Unya kay bawo baka ka vibes ga. Ha? I did my due diligence. Ha? Kanana ang matod pa ipatawag sad sa ilang testigo. Mahog nga hostile witness si kanhi senador Antonio Trillanes og kantong controversial nga si Ramil Madriaga.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pa ni Kabibes Neryo Bihasa, Kabibes Tonton, langan-langan ra nas kaso ni Sara. Actually, akong giingon lagi Kabibes. Nagnaning in town sila, hangan lang tadalang nig. Nanikamot ba? Nga abi na lang tinataon, madaan nilang mga Pilipino. Nga kung kahinomdom bitaw mo, unang nibuto ning 18 Marines kintahay nga mga dispalinghado sang mga tao, February 24, 2025, unsa man ang pitsaha. Muna ang pitsa nga inigkaugma, magsaulog na sadta sa kasumaran sa EDSA Revolution nga nahitabo ni atong February 25, 1986, mga
2: kabibes.
1: And that was also the time nga nagsugod ang confirmation of charges hearing dito sa ICC ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, the timing was really a suspect. Ha? Kini? Mayroon na siya sila nga anti-DDS ko nga this is just simply a statement of fact.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Mauna gina, nga gitagaan ta mo o ka na bang klaro bitaw nga husay, klaro nga naratibo nga di mo isalaag, di mo ilimulimo, di mo ilad-ilaron. Ha? Pero lain man nila. Sige lang, dahil tayo bisag unsa din eh. Ingon ko ninyo, sa akong gipagsulti din eh, was there an instance nga namakak ko nga nagimuhimo kong storya?
2: Arangkada sa kabutan.
1: Moro na importante para nako. Ha? Nga nupugan Manila, nga libugon Manila, kung ako, kasuhan ko, kabaw ko, limpyo ko, gusto ko matrial dayon kay kabaw ko, inisunti ko, mas gusto ko limpyuhan ako ang akong kaugalingon sa sakto kaysa sigig likay-likay, murag privilege kaayo. Pildi pa vlogger, sigig larga, nalaag-laag sa lain nasod. Matod pa ni Kabibes Francis Yanyan Huerte. O lagi na kung saragi akong masultian ni anak Kabibes. Kung wala ka magsili, nganong mahalangan man ka.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Usbo na ko ha, kung wa ka magsili, nganong mahangan ka man? Kung wa kaysa, nganong mabalaka ka man? Ika ni Kabahib 0792. Sir, we have to understand gadaghang new young voters o kaning young voters, dili ni mo vote o corrupt. So, bisan pang mapaos ng mga turutot ni Piatos diri sa Cebu, maabot regyon ang panahon nga malaos ning mga Duterte sa Cebu, matod pa ni Kabahib sa 0792. Gika ni Kabahib Frank Carrazo, Busgo DM, bisag unsao ni mo o pasabot, dili dyan kasabot, mga tuy-tuy. No worries on that, Kabahib Frank Carrazo. Basta kita din, he, ipasubay na to kung unsay mo ay panghitabo. Ha? Tanawa ron, matod pa ni Davao City Congressman Paolo Duterte. Ah, dili ni ako ang istorya ha. Si Pulong Duterte ang nisulti ni ini. Matod pang Pulong Duterte, sigon sa iyang very reliable source, dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court si Senador Bongo, mga Kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Masuko na po mga DDS ni ani niya. Dili ako'y nagsulti. Ako rang gi-coach si Congressman Paolo Duterte. It came from your camp, not from mine. Masuko din mo na ako. Mingon din mo nga anti-DDS yung kay ko.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Ha? Si Paolo Duterte mo'y nisulti, ana? Nga si Bongo dunay warrant o bare sa ICC? Managingon ako nga statement of facts, mga kabibes. And tanaw na to na, ugun sa gidaga ni ana. Kaya raba, kaya bao mo, doon na naging president, mga kabibes, sama sa nahitabo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nga niingon ko, nasyat starogid si Bato de la Rosa sa magsuon nga Pia Cayetano o Alan Peter Cayetano.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Kay confident kay sang nigawas sa itong Mayo 11, kaya niingon mo pong ICC nga, pero ambot lang, dili po ba, para nako, dili po, ba, dili sa pagunsa, dili po smart ba, dili po analytical si Bato, si Piazza Quintada ni Adto. Matingali yung maka-research po ng mga tao nga, there are two sets of warrant of arrest issued by the ICC. Doon na usa ka publicly issued warrant from the court, but pasabot, ang korte mismo mo'y mabutyag nga, doon ay warrant of arrest. Unya, doon na say kining gitawag nila o secret warrant of arrest, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Secret in the sense nga dili nila ipahibaw ang atos publiko. Dili nila kumpirmahon ang atos publiko. And this what had happened to Bato de la Rosa, mga kabibes. Kay nigawas man to, nga dihay report ka doon ay warrant of arrest niya. Gipakonfirmar, nitingog man ang ICC. Ningon man ang ICC nga there is no publicly issued warrant of arrest to Bato de la Rosa. Boto, tulin pas manatad, nigawas na yon si Bato de la Rosa niya itong Mayo 11, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Kanang matod pa ni kabibes, Benjamin Hildore. Kabibes, joke lang for example, dito ka dito pakas Manila, ka nagbase apil siguro katagaan og malita. Amot lang po ka, kay ako kabibes, I am my own man. Unya, umso ko kaila tao na nila, oy. Pragka-prangka lang ba? Ha? Although some of them, doon na tayo nailhan. Pero, ingon magutan ni ana kamayang laki kabibes nga tagaan tagmalitang higas ha.
2: Arangkada sa kabutan.
1: Unya kabibes, di bali ko sa pagsibya because

0: ta mamakag, ti ta magpuno-punog istorya. Because ako masaligon ko nga, ang tao basta maminaw lang o sakto. Maliso pa na, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I don't mind. Mao ko no. Sa amin yung gusto nga mag Duterte ko para lang yun butaghan ang okay ragin na. Ha? I don't mind really. So mao ni mga kabaysor, arago na sila, ilarago ng sa tago na arago sila ni Minaw. Kay how would you know sa mga gipangisgutan ako din eh. Basta ang importante mga kabayos, wa na kita mabuhat og istorya. Kamo nga nadas kulto. Kamo sa mga na-brainwash. Ang usaragi akong isulti ninyo. Be, gunit mo kuno mo ron og nagunit ba tingali mo silpon? Kwintaha ko nun ninyo, be. Lately ang gideklara ni Sara Duterte nga iyang katigayunan 98 million. Ang gibut niya sa Anti-Money Laundering Council, ang plug transactions is 6.7 billion pesos. Nga nasud sa mga bank account sa magtiayon Sara o Manasis Carpio. Mauna ang maingon ta kwartas bangko nila. Pero unsang pagkaunsa nga naman og mauna ang ilang kwarta. Ha? Diin ang 4.4 billion ni ana mao ang inflow, ang gideposito o niya igora ni withdraw og 1.5 billion pesos. Pila may nabilin? 98 million pesos di ay. Pagka-bright ras inyong mat, oy. So kana mo ingon ko, kana lang diha lagi. Kana ang usa sa ligon kay nakong baruganan ngano. Naniingon ko, doon nag-ilig yung ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Bika mo lagi ko no, ngano man, unsa mang yun. Unsa mang yung ipato ninyo. Unsa may gipakao ninyo nga yung tunlo ng istorya. Nga ang kwarta sa mga Duterte, sa magtiayon nga Sara o Manasis Carpio, 98 million ra? Nga dili man ni mo mapabricate ang record gikan sa Anti-Money Laundering Council?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kanay di ako maglibog sa atong mga kaigsuunan, nga no, nga padayon nga para nila limpyo si Sara Duterte. Ha? Uy, bisang patingalik elementary grade, uy. Ha? 2.9 billion minus 98 million. Pastilan kadakog di prinsya. Matod pa ni Kabayos, Benjamin Hildori Kabayos, as far as I know, dili man good in good terms si Sara og Bunggo. Intrigador sa kininihang ka-vibes, Benjamin Hildore. Di lang tamang gilabot, anak ka-vibes. Basta kay ilara po na. Sakto ng imong gisulti, sir, almost 90% sa media sa Cebu, RDDS. Usa na karason nga nung hesitant magdigosyo ang mga taga-Manila diri kay Radar Do Business in Leyte or Mindanao. Gi-lockdown sa taga Manila cause they thought low IQ ta kay DDS province ta. With angry emoji gikan ni Kabayb 0792. You know mga Kabaybs, ako nang gikaingon lagi, I am traveling a path being less traveled. Ha? Ako na nang gitanaw sa diyang ni-decider ko nga babalik ko sa pagpanibya. Ha? Waman, hey, og pro-DDS palang koron, ay sus, tulin, oy. Ha? Siya, tulin, pas banatan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, I cannot allow that. Mga kabayos, alas 8:30 naman, mupost lang ko makadiyot o niya, buwilo na ta, human lang sa mga mahinungdanon kayo, palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8:33 sa mga kabayabs, nata sa atong katapusang portion sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako niya kabayabs, si Tonton Alco Santugop. Bueno, matod pa ni kabayabs Rams Noel, good morning sir, tinuod ka kung nga no, nabutahan o bungol supporter ni BP Zara, hayag pa sa sikat ng araw ang ebidensya against BP Zara. Kana lang laging akong isigutan ninyo ang kabayan sa unexplained wealth. Lisod kaayo tunlon mga kabayabs, oy. Ha? Nga lagi maglibog, lagi kusuban? Ha? Gikan man na sa Anti-Money Laundering Council? Nga binilyon ang kantidad nga lisod sa bangko ni Sara Duterte o Diamant Scarpio? Gani, diang dapitas had, na vindicated si kani Senador Antonio Sani Trillanes, na kung mahinumdo mo, at least 20 ka mga bank transaction records nga dito sa posisyon ni Sani Trillanes ang nakonfirmar sa Anti-Money Laundering Council. Bot pa sa bot, kung pila man ang kantidad sa kwarta nga naibawaan ni Sani Trillanes nga na-deposito alang ni Vice President Sara Duterte, gikonfirmar ni sa mga report kang dangat nga to sa Anti-Money Laundering Council.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kaya nga no, tungod ni sa gitawag lagi nga Anti-Money Laundering Law na nag-ingon basta maabot na gani og 500,000 pesos, 500,000 pesos ang i-deposito sa bangko mga kabibes. Automatic ni nga ipadangat o i-report nga to sa Anti-Money Laundering Council.
5: Arangkada sa buntag.
6: Nga ang tumungog tuyo, basta more than 500,000 na gani, malikayan lagi ang paglaba sa kwarta. Sa ato pa, gikan sa tinubdan nga kadudahan, gikan sa tinubdan nga way klaro, subayo ni, aron dili malimpyuhan. Ha? Kasabot mo sa punto. Og maoni ang nidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Para may bagkurong ebidensya nga gikabutyag si Congressman Terry Ridon sa Bicol Saro Party List nga lakip sa ilang ebidensya sa punya ang dili mo menos 50 ka mga armas de fuego. 50 ka mga pusil nga wa sad gideklara ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
5: Arangkada sa buntag.
6: Igo na sad sila sa sal-in pa lang. So karong adlaw will be the pre-trial conference. So mahibaw ani nga atong tanaw mga kabibes. Kon atog yung basihan ang katong gipadayag sa sugbuan ng abogado nga si Attorney Amando Virgil Ligutan nga usa sa mga naglangkob sa private prosecutors o private prosecution team alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balid ka ito yung pamahayag nga siya dili makatugot nga dunay principal ditos birak katanduanes mga kabayabs nga napriso in tawag balig 11 katuig Tungod lang kay iyang gibulsa ang 500,000 pesos. 5,000 ra diprensya, and yet di atay busy presidente. Gadag kong kantidad ang nilambigit.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Maingon din yung uban nga naman nga di lagi isgota na to ang kanang malita lagi. Ang flood control projects controversy, wag yung kumuingon nga di na to isgutan. Ang importante lang na to, mga kabibes, hay man ang ebidensya. Ha? Ebidensya kasabot mo. O gawin mo kasabot, aw problema na ninyo. Magsige mo giyawit o flood control projects, magsige mo giyawit o malita. Hay man laging ebidensya. Nga nagka kabikos-bikos naman na inyong presentasyon, ni adto inyong pinangga kayo. Si Chase Escudero. Ha? Pero sa dihang ni Bali, si Chase Escudero, inyong nasangingalan nga nakadawat og balita pagkatuy-tuy sa tao ninyo sa inyong panoy, inyong gipang exposed dito sa house show nga Senate No Ribbon Committee. Matod pa ni 0792, gikan na gani AMLAC share o bank transaction, pero di gid motuo, pero kadtong mga gipangsulti sa 18 Marites, patanaw na pictures pakpak dayon ang mga DDS as if convicted na si Tito Soto, lahi regid di silag pangutok. Matod pa ni 0792, ha, kung isumpaya na kininiang 0792 ay. Mayroon lagi ko, an allegation is never an evidence. Pananglit kang Tito Soto, ingon si Tito Soto, o sa mamuhi nga, kanang inyong gingon, a certain Mark Rosales, ako na executive assistant, kamuhi na kadawat, ningon mo 2022, kutong 2025, 2016 pa man tao na namatay, o kinsa man na ito?
5: Arangkada sa kabutan!
6: Sa ato pa maklaro nimo ang pagpamakak nga naghimo-himo lang og istorya. Kay ang giingon nga nakadawat sa malita nga gihatod matod pa sa opisina sa baklaran, ha? Hagbay ramang namatay? Sa ato pa lagi eh. Nanaghapra sila ba? O niya lately, nitingog lagi siya ron kunita nga naon sa mataon mo kay gipasangilan masataon si Senador Kiko Pangilinan nga gihatagan kuno og 70 milyones ka kwarta diha sa malita.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Og da ilang gipakita nga litrato niingon si Sharon kunita pagsuroy, hangar man ni dito sa Marawi sa dang niduo nga tong Kiko. Ha? Unyar ba di basta-basta oy? Dato daw na daang pamilya ni Sharon kunita.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna, maklaro ni mo ang pamakak ba? O niya, musulti tanin nga namakak, mga suko na yun sila. B, in February, sa diyang nigawa sila, wagin sila mag-iskot kabahay ni Father Flaviano Villanueva. Katong pari nga baoy, nitabang sa mga biktima sa extrajudicial killings. O niya, palpak gihapon na ilang script, kay ngano ang ilang giingon nga lugar nga dito, gidawat ni Father Villanueva, kay dito yung simbahan. Sa gitawag og Mindanao Avenue sa Quezon City, wa may simbahan dito si Father Flavi Villanueva, mga kabibes. So therefore, klaro kaayong namakak lagi ang maong mga kanhi Marines. Og daghan pa kaayo silang mga inconsistencies. Pananglit kay nilaban Manila si Loren Legarda. Ha? Nilaban Manila si Mark Villar. Kalit lang nga si Loren Legarda, si Piat kuno sila pagkatoy-toy istorya ha. Naunsa man na? Ngano man na? Ngayon Pebrero, una niyong pagawas, napay pizza, napay address sa balay sa Forbes Park ni Loren Legarda. O niya, dito, mukalit na mag-ingon, asipiat na yoy, wa na yung mimuhatod o malita ngadto ni Loren Legarda.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kay pabor man ninyo si Lorin Ligarda? Ha? Mark Villar, ila dayong gipakaway sa nga nahatutuod may pero wa man naman nakita si Senador Mark Villar. Mao na diha. Nga kining maong mga 18 Marines. Ha? Igo ra lagi nagmaumaw og istorya mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: May unsa ilang giingon? Kay magiskot pag yun mo malita, inyo magigong guru yun sa naratibo nga malita. Digi ko bukuol. Kay doon na kitay, dagang kapasikara ni ana. Ha? Nga moingon lagi ko, mga ka-vibes, for as long as there is an evidence, why problema? But, wa magitaw mo'y matumbok ng ebidensya. Oy. Ha? Ang kadalang giingon nila nga nakadawat ko no, ang pamilya mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una ang mga hinampakdag ko mga ka-vibes. Ang ilang gipakita ang litrato nga nagkita silang BBM panahon pas kampanya ni atong Mayo 2022 nga nagkuyog pas Sara Duterte o si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-vibes. Usaw man nimo pagtuo ni ana unya ang ilang unang gisulti nga kuno nahitabo to gabii ngit-ngit unya ang gipakita nga litrato nga naa si Sandro Marcos hayag na naunsa man na ngit-ngit man ka kanon na hayag man aw klaro kay na makakmo
5: arangkada sa kabutan
6: sumaw na diha ba nga maghisgota ni ining isyo kalabot sa 18 Marines o malita, maamagin niyong gusto nga atong isgutan din eh. Hay man lang yung ebidensya. Hay mang CCTV footage. Unya, inyo na bitong gi... Ha? Gilahap tanan? Kaya nga no, inyo pag yung gi-appeal ang mga tinugyanan o mga investigador sa International Criminal Court. Inyo pag yung bang... Ah, gibuhat ang istorya nga dili credible ang mga investigador nga nangari. Unya imposible kayong maong kantidad kay ngano dili magunta makasayon-sayon mga ka-vibes pagpailis o kwarta diha sa mga kining money changing nga mga establishmento mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kuti man kay na unya gipaadto gini ni Senador Ping Lacson ingon si Senador Ping Lacson wa maingon ni ana dito nga money changing store matod pa sa sukway sa gibutyag sa mga kani Marines mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya mo no eh. Tuo dayo ng mga DDS. Pero imong sultian nga ang kwarta nga nasubay sa Anti-Money Laundering Council binilyon unya nga nung ang gibutyag ni Sara Duterte, 98 million ra. O, oh, murag maamnesya ang mga tugahok tagko kung murag din na ka mga umuihap. Matod pa ni Ka-Vibe0792, kanang mga DDSR, ganahan na sila chismis kay exciting kuno kay kung magiskot manggod tag-fax, boring na para nila. Mano may yung ko din ni Fox, kinang ako din eh. Di ko, di ba mag, buhat-buhat ng istorya. Kayon sa may makuha na ito, magbuhat-buhat ng istorya eh. Ha? Nakaroon, suko na saan mo nga, muingon ko nga, doon ay warrant of arrest, matod pa sa ICC si Bunggo. Di ba na ako, ang resulta niya na, si Pulong Duterte man, one of your own. Di ba mo mga ka-vibes? Inanay mong good eh. Samtang mo insister ni sila nga, good morning ito ni Kuya Bro Lee Maridoke. How are you, Kuya? Nga pinya tapohon. Mayo, kay nakasuod ka. Matod pa niya din eh. Obviously, ang pagsamok-samok raman dyan sa gobyerno ang ila katuyuan. And sad to say, daghan gihapon ang mga blind followers and supporters ka-vibes. Kuya, salamat kay Kuya Presley Maridoke. Kuha niya ta kuya, banding niya ta puhon kuya. Unya, mao ni mga ka-vibes, ang ilar laging buti palutaw ba? Nga, angay yun nga pakasad-on ang kasamtangan nga administrasyon. Mo na ilabing klaro ay, kanang issue sa corruption mga kabibes, no administration in this country is exempted of that. Ha? Bisan pa sa administrasyon ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Ha? Grabe man to panahon sa COVID, panahon sa pandemya. Laliman ka ang iyang economic advisor nga si Michael Yang, sus. Ang gihimong kapital perting gamaya pero binilyon nga kantidad sa mga produkto gikan sa China. Gipaburot pa nila ang presyo mga kabibes. Og daghan pa. Kinumdumong iningon si Sara Diskaya nga dito nagsugod ang flood control projects controversy sa panahon sa Duterte administration. Giyang ko na mismo ni Sara Diskaya, nalimot mo niya na mga DDS. So mo na naitabo ro na to nga kinilagi sila maoy gustong tabunan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wa man makagat ang mga Pilipino. Pero nabalik na sa normal ang Senado. Ha, hilak mo gligid mo diha mga DDS. Oyag tinuod siya ning gisulti ni Pulong Duterte. Aw, o makonfirmar ni? Hinoon, wa man gikonfirmar ni DILG Secretary John B. Crimulya, basig mo tago na po na si Bunggo mga kabibes. Na pananglitan ba o confirm ng gisulti ni Pulong Duterte nga doon na siya inahibawan? Doon na siya very reliable source. Nga matod pa doon ay ipagawas nga warrant of arrest batok ni Senador Bunggo. Unsa man, mutahan siya ang kaugalingon si Bunggo o mutago? Kana ang atong atngan.
5: Arangkada sa butang.
6: Ha? Muna, unya, mag-iskot na ba tao? Apiktahan mo mga DDS, mga suko dahin mo. Buha mo ilahin, pasangil dahin na ito din eh. Balik din mo sa akong gitawag o kanang ha? DDS default. Nga, nisuporta sa administrasyon na bangag. Nga, nakadawat og malita. Ayahay ba ng malita, habi? Ihatag na nga rin.
5: Arangkada sa butang.
6: Huwag na lang ba nga kumidya mga kabayos ba? Pero huwag mo good mo ilaing ipangsulti good kung atong maalkuntra ang inyong mga naratibo. Good morning o pagtimbaya nga ito ni kabayos sa Fern Garden Swimming Pool Builders. Good morning kabayos Tonton. God bless you always. Likewise sa kabayos Fern Garden Swimming Pool Builders. So ingon ini ang mahitabo niya. Ato ng atngan kay karong adlawa ang pre-trial. Conference. May bawan ron kung kinsa gyud ang mga testigos kay patawag. At least 30 sa prosecution unya libog lang pud ko sa kada na ang strategy sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ilang mang ipatawag ang mga hostile witnesses? Ang akong tanaw niini, na ilang laing ipatawag ay si kani Executive Secretary Lucas Bersamin. But I don't think so nga dunay bearing ang kang Lucas Bersamin. Kay because the way I look at it mga kabibes ba, offhand ha, ilang gusto ipabutyag ni Lucas Bersamin, kining kabahin sa flood control projects controversy, unsa may bearing in town sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Sombot, ilang gusto lubugon? Tanaw na to. Ha? Kay mao nang ilang nakita nako nga katuyuan mga kabibes. Pastilang klasiha bitaw sa mga tao nga og imo bang anidawo ni sila? Ha? Karon panic mode na sila. Hapit naman. Unya nag-anam-anam naman eh. Assuming lagi nga makonfirmar ng warrant of arrest de Bunggo, ang man og ipadayon gihapon nga kinahanglan ang 16 ka mga senador nga makonbikto sa pagpahigayon sa impeachment si Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa butang.
6: Atong paabuto na sa musunod ng mga adlaw kung unsay klaro ni Ana, kay daghan kay ni. Napailain. Mismo siya mibutiag ni ini nga basig magawas sa dangyang warrant of arrest. Si Senador Rodante Marcoleta, hilak og muligid na sad mo mga DDS. Ika ni Kabibes, 9255. Good morning, Sir Tonton. Ako bitawag ipangutana ang DDS kung kanusa nagsugod ang istorya sa malita. Dili katubag, Sir. Akong gipakita sa pag-angko ni Sara nga sa una pa siya nakadungog anang malita. Delivery na suko, Sir. Hihi, mao na. Kaya ilang gusto nga ang kining administrasyon ragyod ang nalampigit sa malita nga kana laging isyo sa flood control projects controversy. Dito na ni Siaw pagsugod bisan pa sa Duterte administration. In fact, katong namatay in taon nga si kanhi DBM Secretary Nonoy Andaya, siya to'y nibutiag yun. Gani, murag misteryoso ang iyang kamatayon but may heris in peace. Si Sara Discayo mismo ni Ingon, under questioning ni Senator Bato de la Rosa. Niingon si Sara Discaya hanga karon piniriso diha sa BGMP jail facility sa kining sitio suong sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Niingon siya nga nagsugod ang ilang flood control projects sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
5: Arangkada sa butang.
6: Moragog na sudipan in taon mga kabayab si kinini ang Senador Ronald Bato de la Rosa ang butog asa na tulong butang si Ginoo. Kaya nasyak man siya stubag ni Sara Discaya mga kabayab. Pag ingon ni Sara Discaya nga di oy, ni atuning panahon pa sa Duterte administration nagsugod ni among flood control projects. Di nila madawat ang kamatuuran ba? So kinin lagi, mao nila ang gihimong salimbong. On the contrary, samtang sila ni pasangil nga ang kasamtangang administrasyon, nga gipang hingusgan gining impeachment trial aron tabunan ang flood control projects controversy. Nga maong iskandalo. Ha? Nabali. Kaya ilang gusto nga ihulip ni sa impeachment trial o rather sa impeachment nga nag-ung-ung karon patok ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa butang.
6: Muna labing tinood kay ngano mga kabibes? Kung galing makonbikto si Vice President Sara Duterte, goodbye politics para niya mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Og daghan yung manghilak ni ini. Because naman dito, makonvicto ka, perpetual disqualification from public service. But pasabot, di na ka makalansar, bisan pag barangay kapitan, kay perpetual disqualification man. Hangtod sa hangtod, samtang buhi ka pa din is kalibutan, dili na ka makasalmot pas politika, mauna ang epekto kuno galing makonbikto ka sa imong impeachment dito sa Senado, mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Muna yung ikagulaan sa mga DDS nga ilag yung pugnan kining impeachment trial. Ay naku baka kon, magmaniubra pag hindi sila. Ha? Pero hapit ng Julio 6. Ha? Matod para ba kay ningon si Senador Ping Lacson na basic ang mag-preside ni ini si Senador Chase Escudero. Akong gitanaw, I did my due diligence mga kabibes, I did my homework. Indeed, dunay nauyunan ang mga senador nga bisan tuod og lahi ang Senate President, they can always choose their presiding officer kung ugaling dunay impeachment trial mga kabibes. And I think, and I believe, if it happens nga si Chis Escudero gyud ang mo-preside, mga ka-vibes. Umtangali problema. For as long as na ang tanang ebidensya, for as long as mahanay ang mga argumento, ang basihanan sa kining prosecution panel, gikan sa ubos Bible Lauranan o sa ilang private prosecution team, nga gipanguluhan ni Attorney Lorna Kapunan o sa sugbuanon nga si Attorney Amando Virgil Ligutan, okay ra gyud. Basta, mahanay na gid nila tanan. Because by then, Chief Escudero will just rule based on what are the available pieces of evidence. Anya, kaya baka naman mo. May na magrelasyon si Chief Escudero ron o sa majority black sa Senado, mga ka-vibes. So ato ng atngan, mga ka-vibes. Anya, huwibis man taron, karon man adawa ang pagpahigayon sa pretrial kininiang brief, mga ka-vibes. Ato ng atngan kung unsa gyud ang mugawas dito sa Senado, mga ka-vibes. On that note, mga ka-vibes, salamat kayo sa inyong pakikuban ka na ko. Gikan sa Alasay, sa Buntag, pahabo lang, shout out ka to ni ka-vibes, Copper Anghai Lim, ka-vibes, nga no ilaunahon ang impeachment nga naa pa may blood control issues. Okay, matod pa niya, pamulitika, imo po ng opinion, ka-vibes. So, hantunog ba, mga ka-vibes, ha? Nag-uban ka po ta din sa itong arangkada sa Buntag. Sangan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung kaya po inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugup nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Hangtod ugma, mga ka-vibes, dagang salamat. Ka-vibes, mauna ni...

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: Una.
1: Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
2: Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-5 sa itong oras, alas G's. Uno na, huwag na mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Usa ka karinderya nga giabandona ang nasunog sa lungsod sa Minglanilla. Alang sa balita ni CCTU Barili intern Chini Tilyar. Chini?
2: Hingpit nga nasunog ang usa ka karinderya nga giingong wala nagigamit sa barangay Poblacion Ward 1 Minglanilla Sugbo kagabi Hunyo 17. Sumala sa Minglanilla Fire Station na dawat nila ang alarma alas 7:50 sa gabi ug dayong gipaubos sa fire alarm ang insidente. Napugngan ang pagkaylap sa kalayo alas 8 sa gabi ug gideklara ang fire out alas 8 sa gabi. Padayon ang imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang hinungdan sa sunog. Wala pa usab mailhi ang tag-iyas sa maong establishmento nga giingong wala pay nabanggit. Gibanaba na si BFP nga miabot sa 240,000 pesos ang kantidad sa nadaot samtang walay naitalang na samdan o namatay sa maong insidente. Kini si Chini Tilar, CTU Barili intern, alang sa FMR News Break.
1: Dagang salamat, Chini Tilar. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa, mga ka-vibes, alang sa itong FM Radio News Break. Kini si DJ Kimiat. At ang inyong mga ka-vibes ang line pang hugna sa mga balita karong adlawa sa line pang FM Radio News Break kunyang alas 11 sa Udto. Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang wala patay uyab kay nahutda na ta. Ang uban gaduha-duha man. Mauwi na ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11.04 na, ganyan itong mga nagunang balita aron mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Pagkatukuron mga ka-vibes, sa agamhanan sa Kapitolyo ang labing unang halal nga ihawanan diri sa Kabisayan alang sa maong balita. Ano yung si CTU Barili intern Jailene Libra Dilia. Jailene!
2: Magtukod ang probinsya sa Sugbo og labing unang halal nga ihawanan sa tibuok Kabisayan. Ubos sa administrasyon ni Cebu Governor Pam Baricuatro, matud pa sa ni Dr. Mary Rose Vincoy, hipi sa Provincial Veterinarian Office, kabahin kini sa saad ni Gobernadora alang sa Muslim community o ipatuman pinaagi sa pakipagtambayayong sa Provincial Veterinary Office o mga nasudnong ahensya. Sa pasilidad musunod ang halal sa standard, lakip ang kahinlo, animal welfare, food safety o Islamic dietary law aron masiguro ang husto nga propeso sa pag-ihaw. Sa pagkakaron, wala pay halal nga ihawanan sa Kabisayan, mao ang nagsalig pa ang mga establimento sa mga pasilidad sa Mindanao, gilauman nga ang proyekto makapalambo sa halal industry, makadani og dugang turista o makapalig-on sa halal tourism sa Sugbo. Jailene Libradilia, CTU Barili intern para sa FMR News Break.
1: Dagang salamat, Jailene Libradilia. Umo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa mga ka-vibes alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuitan. At ini mga ka-vibes sa line pang hugna sa mga balita karong adlaw. Sa line pang mga FM Radio News Break. Sa arangkada balita o gatong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. Musunod ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Chatting on. Suck out the horn. Come on, amin now sa inyong paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka vibes. Ang programa ko diin, nagkadugay, naglanog-lanog, nagbuto-buto, nagpaka-paka, naglagubok, nagkasipa. Kayo si DJ MJ, nagkasipa.

0: buwan sa Hunyo, mga kabahay. DJ M. James, live on the mix, our Malcolm X DJs, back-to-back with DJ Jasper. And of course, kauban po ninyo karong mga taknaa. Ang inyong ubos ng alaga sa kahanginan, DJ Sprocket Guna to, aka New York.
1: I'm certified.
0: Hola, yeah. Mag-uban-uban tahang, Todd. Alauna. Wala ka mo dito ng mga kababs nga na minaw karon. Volume in yung radio kay sigurado yun kung magboto-boto gina, maglagobo gina. Bayang otos ato mga kababs dyan, ato mga kugyan, ato mga drivers, taxi drivers, grab drivers. O kato mga nagpagalagobo sila mga unit sa green taxi. Kato mga nagbiyahe karon ng mga udot ko. O mga modern na bus, jeepneys, hello! Mayang oto ni Pinggo, mayang oto ni Miss Fiona, mayang oto ni Arajin Toyor, ni Papa Panfilo, ni Mama Helen Toyor sa Tuburan, Obay, Bohol. Mayang oto sa tanan. Siyempre, kung naamoy greetings o mga pa-shoutout, ipadangat lang dito sa ito ang official number sa itong text line. 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Oras na to mga ka-vibes, alas 11:20 na.
2: This time check is brought to you.

bracket, nag-uyog-uyog ang stereo sa, sorry, Abansa na makasatan, mag-uba na mag-uba. DJ James, Abunal!

Ka Vibes, alas 11:35 na ka muna minaw lang gyapon sa programa. Ka Vibes, sad sad sa unta. Sa 93.1, your favorite music FM radio, Ka Vibes, maona ni. Maingot to dyan ni Kevin. Shout out, perme na minaw ang mga trabante sa Kian and Kayla Lumber sa Mantalungon Barile. O may pagpaminaw pod nila ni, oy pare, paring RJ Tundag. Shout out me dire sa balay DJ Nars o DJ Ahmed na naminaw. Oy, may pagpaminaw niyo tanan. O si Daniel Discarga. O may ngunto ni Moria. O mapay pag-abot. Gikan sa Leyte pre. O na dia pre. Okay kay pre, okay kayo. Ang on to po, dia sa may barangay Sitio Agit Iktingog, Mandawi City. Great ko sa family Monte Calvo and Ripaha. O great po ko sa akong Papa Roldan nga naglaba, nga nagsiyosaw. Grabe yan, Papa Roldan. Ay, sige, malin sa panglaba. O may pagpamina po ni Janel Ayoga, ni Janica. Oo, may pag lanog-lanog sa inyong radio diha mga ka-vibes. May pagpamina sa itong suking tigpaminawan diha. Magandang pakikinig nila ni Sir Rafi, Sir Nonoy Maima. Sa DOTR National, nandito sila sa project sa International Port sa Tayod Consolacion. Happy listening sa inyo, sir, galing ni Piskal. Hoy! Magandang pakikinig sa iyo, Piskal, ha? Magandang pakikinig. Huwag kalimutan kang maniuto at kumain, ha?

Bago to dyan ni Joshua Yong. Shoutout ko sa mga tindera dere sa Ngoyong nagbunal-bunal sa mga lumpia giloto dere sa New Era Hotel. Alright, mayong ito niyong tanahin. O mayong ito po ni Erlene Inicio. O sa mga Inicio. O sa mga Inicio family, sa mga Mangyaw family diyan sa may Sayaw Sibunga, mayong ito. May pagbunal, may pagsipa, maayong pag pakapaka sa inyong radio diya mga ka-vibes. Oga, hello, pasyatot ni Maricar og Janil, mga kugihan nga tendera sa La Sean Mercado. Muna akong mga ganahan. Muna akong ganahan nga mga girls. Sana mga kugihan. O mga dili angay sugoon pero gibuhat na. Dili angay tudluan mahigugma kay nahigugma na. O anak. Bago to po ni Maria, Ma'am Anilin Okiana Lusukon. Oga, mayong oto DJ Sprocket. Oo, bunal. Bunal mi diri sa Kitaa Gadget Center sa may Gaisano Capital Danaw. Ay, maayong pagbunal ninyo tanan diyan mga ka-vibes ha. Oo, mayong oto ni Maria, Gian Jasmine Kapuyan.

sigaro, sigara. Diyan sa may sudlon. Asa man dapat sa sudlon? May mod to po, nagpakapagang speaker sa among car stereo. Kabahin, samtang nag-game pa doon sa Liloan, Cebu. Berting yango-yango sa akong driver, si Rodel Di Sukatan. Bao ba? Gita ni Richard Manlisway. Hey! Sudlon man daw eh, may pagsipa sa inyo hanga mga radio diya mga ka-vibes. Hello ni Lady Boss, watching Kuwait Silingan. Oy, silingan ta? As, di man ta dapat nagkasilingan, Lady Boss. M. James ka DJ Anido. Yes, Brian Cabrera. DJ M. James live on the Mix Hour. Malcolm Mix, DJs Bunal.

May pagpaminaw sa nakaroon sa may MG Sudlon diya sa may Mandawi. O ni Raymond Sigara Oga sa mga taga-Kabadyan, Mabini, Bohol. May pagpaminaw!

sa 11:57 na. Ay pagpamino rin sa itong amigo One Island sa mga gahing a droner rin sa Cebu, Carl Omega aka Carl Omega Air. Og sa itong member sa Cebu Drone Enthusiast, maayong otto mga ka-vibes. Bango to ni Kyle Valencia, maayong otto.

0: Vibes, salsa, outdoor. Tonight is 3.1, your favorite music FM radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro, Cebu, Vibes. Alright, hindi makompleto itong programa karon mga ka-vibes kung wala ang greetings, shoutout, o vlogging sa ito ang Malcolm X DJ Karong Adlawa. Alright, DJ M. James. Hello. Oh. Mayong uto ni mo.
1: Oh, may uto rin sa tanan, no? Tanan ko rin, no?
0: Oh. Nagtanaw sa radyo.
1: Nagtanaw sa radyo. Naminaw sa live.
0: Oh, naminaw sa live.
1: Nagtanaw ko rin lang diyan ni Insor, no? Diyan sa ano, rotunda. Kumustila, no? O sa mga uban diyan nga, magkano? Makailan ako diyan sa rotunda, kumustila.
0: Oh.
1: And also, no? Kita kids diyan sa karong, kano? Karong... Tarong June 19 diya sa sityo Pagutlan, Masulog, Ganao City. Sinugdan sa Pagutlan 2026 powered by Electra Aguilar Sound System. Kauban ako diyan, si DJ Aaron, Alin Aguilar, Jasper Lato, DJ Uncle, o si DJ, DJ Kokoy.
0: Kokoy Martin?
1: Ako.
0: Kisamang ka?
1: Ha?
0: Kisamang ka?

0: ano ni Jun Remica.
1: Ha?
0: O sabi sa highway, loob ka daw nilang Jun Resize Works. O, kanalang.
1: Si DJ Au Au, ha? DJ Au Au, ano ito?
0: Wala.
1: O, DJ Jasper. O, greeting sa or plugging.
2: Ha? Booking.
1: O, sige. Or on niya na ka. Or karon. O, niya na lang ka. Sige, tingin mo na ito niya. Oo, maayong auto sa tanan, no? O niya itong oras, mga kababs, kaya alas 12 naman. So, mo break sa takadali, ha? Mo break sa takadali. O niya, o. Dagan pa kay mga maninot nga sunata o mga naglagubo nga sunata sa among pagbalik, mga kababs. O na niya, stay tuned, ha? Stay tuned. We will be right back after this very, very short break.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras ato mga kababs, alas 12:01 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kababs, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kababs, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

ba? Pare, nindot niya. Uli, request ko siya gayang-gayang. Oh, may share pagsayo-sayo ni Rodgen Mark niya. And also ni Glenn Barliso. Oh, pwerteng sayo dere sa trabahoan. Bisag, o sorry, gamasa. Oh, asa mo mo nagmasa? Og si, uy, Mac Jones. Mayungod to ni mo na, pre. Mayungod to. Dahil lang yan po naman naglagubo na itong mga sonata. DJ Jasper Bunal.

Kamu na minalagya po sa programa ka vibes sa Odo sa 93.1 your favorite music FM radio Cebu ka vibes maon ani. Ay pagsayo-sayo nila ni Ma'am Shirley, ni Jane, ni Liza, ni Rita, ni Zian. Yes, my Zian ka rin diri sa may kot-kot liluan. Mayong odo ni tanan. May pagpanito dira ni Andot. Oo, Dot. Ara ko na libre nga pagkaon sa ilan ni Lina. Oh, shoutout niya sa Lina Store. Kusog ang utang, hinay ang halin. Shoutout niya sa mga taga Hanjin. Oh, na sila karon diya si Nef, Nelo, Sunny, Danielle, Jeffrey. Oh, gikan siya ni Piscal, ha?

DJ M. James. Shout out ni DJ R. Mods. Oh, shout out ni Moda Pre. O, gikan sa Candy High Bohol. Kusog kay kunota diya sa may Tabunok Merkado. Oh, mana diha? Oh, sa mga na

sa mga may ngunto ni Jacqueline Salaritan diyan sa may pinamungahan. Shoutout ko lang ni Boy 300. Shoutout M. James. Ayan sa mga taga-Piot Pardo, may ngunto

0: Kita karong
1: sa bando. And also,
0: karong kwan, June 19 sa sitio Pagutlan, Oslo, Garao City. Sinugdan sa Pagutlan 2026, powered by Electra Aguilar Sound System. Agahuman ako diyan, si DJ Aaron Codino, Alin Aguilar, DJ Jasper Lato, DJ Uncle, o si DJ Kukoy. O sa mga kaubanan pa diha. And also, karong...
1: And also, ha?
0: June 20.

0: Boy. Oh, wala ka lang.
1: Kenapa yung isa? Ang isa din, wala din migrate din isa. Ang isa din migrate. Ang isa din migrate. Og, hello ni Daping, my God to Daping. Hello ni Esteria de los Santos from Quezon City. Oh, DJ Jasper, ikaw na pod. Sige, biraga may, para ka. Sige, hello. Mayong, od ka ni mo.
2: Mayong, od ka ni mo.
1: Surya, od Surya.
2: Kita kasi taro karong Sabado, June 20, 26 sa Sitio Rock Hills, Puente Carmen, Cebu.

0: DJ Loki, DJ Wings, DJ NG, oh DJ Jasper. Kawan, bigo happy birthday ni Kanday.
1: Kusa.
0: Billboard Abila.
1: Hi, happy
0: sa crew sa Mimi Production Sound.
1: Happy birthday!
0: Oh, sa mga crew da sa Mimi. May ngotor niyo da.
1: Oh, may ngotor niyo.
0: Lang.
1: Oh, wa kay nakalimtan.
0: Wala.
1: Tarong ba?
0: Wala gi.
1: Ah, oh, sige, wala oh. Basta makakita gyud og kwan, wala na lang gyud ah. Wala na ba? Wala, wala ba? Hello ni baby girl. Mayong odto. And nice

mga dalawa. Salamat kay ninyo ha. O sa tanan mga nitex, ato ang greetings, sumanita na sa atong live. Dagan kay salamat ninyo tanan mga ka-vibes. Add ko na mi ha.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: White undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni.
7: Kabay!

0: At oras mga kabayam sa launa, 29 na sa kahaponon. O kamo na minaw, kamo na mato isa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, mga kabayam. Mauna ni, oy, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 mga kabayam sa diin. Sukad da sa launa sa kahaponon, hangtod da sa alas 4 mga kabayam. Oy, kumusta nga ito mga kabayams karon sa adlaw nga hoybes o niya gawas ba di anak mga kabayams? Naabay tay tigmo karon di ay, no? Naabay tigmo karon mga kabayams o niya, syempre, ang atong tigmo mga kabayams nagtangag o 100, pila man eh, 100? O, 100 lang sa siguro. O sa gatos ka pesos gihapon, o sa gatos ka pesos mga kabayams, ang ato ang nahong og pahalipay, hindi nga ito karon nga tigmo sa adlaw nga hoybes, okay? O niya, syempre, mag-uban-uban ta, DJ Rico Mambo, mga kabayms. Sa itong programang Request 931, mga greetings sa request ninyo din ha. Ato ng hatagan o pagdagan kay Request 931 man, no? O, dili lang kay kana, hasta ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayms. Nga diin, mura mo din hag naglisod o sulbad, nang ginahanglan mo din hag advice, nang ginahanglan mo din hag tambayayong sino mga tagsa-tagsa ka mga kaagi sa kinabuhi. Ala sige, pwede na ninyong ipadangat na rin sa tuang numero nga 0995472-0802. Kaya ito nang himuan o diotay nga duwa sa kahanginan, o niya gawas ba na ato po ng isaysay on air, o niya ito ng tabangan o tambag, ito ng tabangan o advice, dili lang kay kami. Hasta po sa tuang mga kabayams nga mo, andam po nga muhatag sila mga opinion, sila mga bulawanong panghuna-huna kabahin sa inyuhang mga tagsa-tagsa sa ka mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, syempre, di naman si Miss Eva o si DJ Pamela, di na po si Uncle Boy, Uncle Boy Paso.
1: Hello, kumusta? Mayong hapon sa itong mga kabayms. Mustamos, muntanan. Adlaw nga hoybis naman di ayoy, o niya bastag adlaw nga hoybis. Wa na ugma, Biyernes na sunod, ting ipis na pos baso. Anya, sa adlaw nga hoybis mga kabayes, doon na tay tigmi na pon. O sa giingon pang DJ Rico Mambo, 100 kapisos ang pahalipay sa maunga tigmi. Anya, siyempre, manghinaot, di ta malimot yun sa makausap pa. Nga kita manghinaot sa makanunay nga panahon, nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsiks panglawas. O siyempre, manghinaot o sabta, nga naamo karon sa, siya nga nini, manghinaot na nga sa adlaw nga hoybis, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Alright? O niya, siyempre, diyan naman si Miss Iba, sa di pa ito maglangan, sa di pa nato ihatag ang atong tigmi karong hapuna. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga kabay!
3: Hi!
2: Hello, Philippines! And hello,
3: Miss Iba!
2: Hi, DJ Pamela!
3: Ay, namasta!
2: Uncle Boy, oh, DJ Rico Mambo!
0: Kumusta mamo Miss Eva? DJ Pamela,
2: medyo naigo sa kuay.
3: Ay, ano mahal, naigo ka Miss Eva?
2: Naigo sa kainit.
3: Ay, abin ako kung sino kaigo ni mo Miss Eva.
2: Okay na na, pero may matang naigo.
3: Abin ako katong kuay, dumpol.
2: Dumpol yun?
3: Dumpol ka sa garan. Muna-muna sila nga. Ay, may bang ubay, naigan sa dumpol. Ako wala. Bitaw. Mm-hmm. Ano sa mga kabibs karon? Oy, adlaw nga hoy best. Dunay tigmo, dunay pahalipan.
2: Yes.
3: Hatang, mm-hmm. Ang FM Radio Cebu mga kabayms, alang ka na itong tanan nga unang makatubag, unang maka-answer mga kabayms sa ito ang tigmo. O niya, mm-hmm. Syempre, doon ay pahalipay 100 ka pesos. Ang sumay buhaton, i-text ang pangalan, tubag, mm-hmm. Sa maong tigmo o gawas pa di ana, ari sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Muna siya. Pwede po sa itong ipipay James Eva, 93.1 FM Radio Cebu. Yung muna siya. Oye, unsa may tigmo karo nga po yun. Uncle Boy, Miss Eva.
1: Alright, sige. Paliyog ko, Miss Eva.
2: Okay.
1: O nga, pwede po i-text po diri. Aron makaibaw.
2: Oh, may naman.
1: Mana di, unsa. Okay, unsa yung tigmo karo nga po na, Miss Eva.
2: Okay, ang ato ang tigmo. Maokin ni.
1: Oy, okay. Sige daw. Minaw data.
2: Na ay ulo, walay buhok. Uh-huh. Na ay lawas, walay gusok.
1: Uh-huh.
2: Kung mo gahi na gani, andam na ang iugsok.
1: Hala! Na, delikado.
2: Unsa man.
1: Ugsok na sa di ay ugsok.
2: Oo.
1: Ma, maokon ni mga kabayab sana unsa

0: Inyong analisar 100 rebaha o
1: yes.
0: Usa gatos ka pesos ang pahalipay ni ining ato karon nga tigme. Dunay ulo, walay buhok, ala lisuray niya eh. Na ay lawas, walay gusok. Aha. Kon mugahi na gani, andam na iugsok.
1: Kaya
0: ala oy, delikaduha sa ugsok ani oy. Asa man ang pangutana, asa man iugsok? Muna karon unsa may inyong hang analisar?
1: Yes.
0: Unsa may inyong pagsabot ning atong tigmo karon? Kuan ni ha, dili ni kuan ha, di ba si moana mo bad body ni oy.
1: Kuan
0: ni atong tigmo. Ara na nas inyong unahon og hugaw mo mga kanang mindset, no?
1: Yes.
0: Pero ginyo ning analisar ron mga ka-vibes, kuha gini ninyo unsa may inyong tamba, unsa may inyong han ini nga kuan? Unsa may inyong tag-an sa to ang karong tigmi, ha? Oh, sige, tanaw na to niya. Okay, muni ha, atong balikon sa makausa mga ka-vibes. Naay ulo, walay buhok. Naay lawas, walay gusok. Kung mugahi na gani, andam ng iugsok. Unsa man eh. Oh, muna karon ang inyohang analisaron, Miss Eva Didi Pamela.
2: Ay, manan ko ganahan naman, ganang ugsok-ugsok.
1: Iugsok ang dumpon.
2: Ay, ganang, sa iba, manan ka ng usan sa mga paborito kain ako. Hello!
1: Ano?
2: Ay, ang sama ito ba? Sa mga kanino, ganang iugsok man, mugahay, o, pag-ibuk. Ay, na. Why buhok niya? Andang pag-iugso. Kailangan boy. Muna ni ha. Muna yung mga kakabimes. Mga kabimes. At ni, analisar ako nun niniwan si Uncle Boy. Walay ulo. Walay buhok.
1: Kung sa'yo walay ulo?
2: Ay, naabi ko wala. Sayab na ako ah. Naay ulo. Walay buhok. Naay lawas. Walay guso. Kung mo gahi na gani. Andam nang iugso. Kailangan. Andam na ninyo, gusok mas Eva.
1: Andam na siguro.
2: Kaya na. Sa may inyong kuan, sa may nasin yung mga huna-huna, sa may tanghaga ninyo karon sin yung mga huna-huna, mga kabayans. Ala, sige to baga, pinaagay sa to ang numero nga 0995-476-0802. Muna siya. DJ Rico Mambo.
0: Okay, unya mo na ay sa itong mga kabibes garon on sa may inyong analisar ini nga tuntig mo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Usa gatos ka pesos ni mga kabibes, 100 ka pesos ang pahalipay ni nga tuntig mo garong hapon na. Pangutana, on sa mga kahit tubag ini. Oh, nga naa magkunoday ni ulo. Oh, naay ulo. Atong analisaron, ha? Atong sa tatag sa tagsa, oh, naay ulo. Walay buhok, no? Naay uway buhok. On sa mga ni upaw din, ni upaw. Oh, naay ulo apan walay buhok, upaw din siya mga kabibes. Atong ibutang og upaw Miss Eva. Naay lawas, walay gusok. Nasay lawas pero kanang wasay kanang gusok, kaning kuan ba kanang ribs, no? Mao na. Oh, wala siya kanang ribs da ikon Miss Eva. Kun mugahi na gani, andam nang iugsok. Biha mugahi pud ay mo kuan day andam pud ni mo pagahi. Ani siya, lansang mga DJ, gikan sa numero nga 1557. Muna sige. Oy, sa tubag nga kabayabs nga andam nga mutubag mo ni siya, ha. I-text ang imong pangalan,
1: address.
0: Ang imong address aron makahibawa mi kinsa ka dayon imong tubag, no? Kay molargo lang sa kag tubag na nga way pangahan nimo, walay address nimo. Sa man ni ibutang nang tanig wail.
1: Oo.
0: Wail
1: hit. Dili na counted.
0: Ibutang nang tanig wa si kuan ang nakadaog. Moan pananitan makadaog ka. Ani wa kay pangan, wa kay address. Anas ang nakakuan, ang nakatag-an sa tigmo kato si Wail. Oh, si Wail, Wail he. Mo na siya. Mo na nga butang imong pangalan, imong address unya mo na siya. Aron nga inkasok ikay maka jackpot,
1: yes.
0: Ikay makakuha sa to ang 100 ka pesos nga pwedeng iloan, pwedeng i-Gcash mga ka-vibes. Pwede dayon, naa dayon, no. Yan ang ipanadaan si Esmeralda Losaga, taga Argao, Cebu.
1: Okay.
0: Sige, ma'am. Atong tanaw na karon imong ipangayo. Ipangayo naman. Imuhang gitubag. Og sakto ba ng imuhang kanang answer sa to ang tigmo? Kay kung sakto, paminaw lang din hang maayo, ay gilpagbiya, kay doon ay 100 ka pesos nga pahalipay unya taon-taon.
1: DJ Rico Mambo, katulaning nakadaog last week, kay nagka-problema mangod ang ato ang system. Maotang wala nato siya masindan.
0: Hantod karon wag yapon.
1: Karon na siguro.
0: Hala.
1: Oo. Itingog na lang, itingog.
0: O, nagkisa man ito itaon, no? Kisa man ito.
1: Naadiri, naara may screenshot.
0: Oo, naara di ay, no? Ikuan lang, Miss Eva, unya, o masindan ni mo, ikuan lang, kanagi, i-text lang, sir, mauna ni sir, pasensya kayo kay... nadaot ang atoan lagi sa kuan, nagloading man to sa isang ni BPI. Di man ta ka send in town pastilan. Sige lang ha, pero muna katong mga kato na kadaog atong aging semana kay nagloading laging system mga ka-vibe sa kana ang pinaagi sa paggay. Send ra man gyud ni. O maoro man gyud na og magloading emoji kas pananglitan, di ka ka-open, di ka ka-send. Ana. So muna kana ang sige lang kay amo mang screenshot, amo ra gihapon nga ipahibaw nga muna ha. Oh, kamoy naka jackpot, kamoy naka dawat sa pahalipay. Hello, may hapon. Mantel.
3: Hello, may hapon. Is Eric Kumangbo.
0: Hi, may hapon.
1: May hapon, Ma'am Telly.
0: O, sumay mong answer sa tuang tigmi karong hapon niya, Ma'am Telly.
1: Yes.
3: Kandila.
0: Kandila.
1: Kandila.
0: Oh, sige. O, sumay, kanang kandila nga gidagkutan o kandila kanang prasbaram? Abit daw.
3: Kanang kandila nga gidagkutan nga inig.
1: Okay.
0: Amo di ay. Amo di ay analisar mo si iba. O niya iman, ang kandila itugsok na yun sa kuan. Itugsok tayo. Itugsok.
1: Sa gidagkutan.
0: Okay. Sige. Oh, salamat kay Ma'am Telly. O niya, ang imong tubag, murag di, ato tanaon karon ron, murag magsayop na.
1: Murag sayop.
0: Oh, murag sayop, imutig mo. Ay sige, ngita din ha. Pangita niyo kung sa may itugsok ha, kung sa makaiugsok yun.
3: Abig mo, abig mo kadaog, kay papil ako ang sinimong, ayaw kayo sa'yo,
1: pinapit niya, wala may boat.
0: Wa man. Sige lang ha. Ato lang, murag imong mga tubag, ligas-ligas lang yun. Muna, rambola. Sige.
1: Thank you. Garong
0: taon-taon, Ma'am Tel, ha?
1: Ma'am Telly.
0: Garong taon-taon. Sige, bye!
3: May hapon, Miss Iba.
0: Ay, salamat kayo, Ma'am Tel. May hapon.
2: Elton
1: Johnny?
2: Akong tubag kay Ice Marvin Ladira Dinis Kamputaw. Sayop na, Marvin.
1: Ice is sayop.
2: Ice, baby. Deng, deng, dereng, dereng. Muna siya. Muna ha, nalisara ha, na ay olo. Na ay olo, walay buhok.
1: Hello,
2: na ay lawas, walay gusok.
1: Yes.
2: Kung mugahi na gani, andam ng iugsok.
1: Iugsok yun.
2: Kung di pa din mugahi, Miss Iba, di na iugsok.
1: Di, luyat.
2: Aray ko ha. Iyat, iay. O, na hindi maugsok mga kabahay. Hala siya dire. Good PMDG, dagom ka na. Request ko og hawak mo ang beat. Iyawas na din eh. Ako lang katahan. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi.
1: Maging dot.
2: Sa bawat galaw. Sana, bawat galaw din. Bawat galaw. Dagom na DJ Edi ni taga Bye Bye City Liti. Sayop di. Sayop na dagom di.
1: Sayop.
2: Ako si Paul Nim. Saan ni ako si Paul Nim? Ako si Paul Nim, DJ, kay Jonel.
1: Iyahang full name.
2: Jonel, Dila Serna, Liluan, Cebu. Good PM, DJ Rico Mambo, and DJ Inday Silpe.
1: Mm-hmm.
2: Si Jesus Nazarino, Montenegro ni, taga Liluan. Akong tubag sa tigmo kay Nail o Lansang. Nail Dave Lansang. Nahala, sige, tanaw-tanaro
1: yes.
2: ninyo ang mga answer. O sakto ba? 100 kapisos ang pahalipay sa maong tigme. Jeannie Prampaknaan. Ano siya? Jeannie Prampaknaan. Dagom akong tubag, mga DJ. Salamat. Sayra, tanaw-tanaro ni Ronday dyan. Sayop, guru ni Day. Sige, tanaw-tanaro ninyo mga answer ha. Ato ning lataon o sakto ba ni? Akong tubag sa tigmo DJ kay Lapis Jarni taga Lasyon. GR siguro, Lasyon. Lapis
1: na
2: yung tubag, sir.
1: Lapis.
2: Lapis, di ay kunog ikang GR. Iyan ko nung gitumong mas iba kay kuan mang lapis. Tiklase man, sa lapis ni, klaro kayong lapis. Apan, sayo pa siguro. Sige, ito na tanawin ha. Di sa Lasyon, GR ha, imong tubag lapis ha. Okay, di Jericho Mambo.
0: Okay, o niyo sa ito mga kabayabs karon, hala sige, analisaran ninyo, hanahunaan ninyo din ha, ehersis yun yung mga utok, labi na sa mga driver karon na ito, Miss Eva.
1: Yes.
0: Mga bus driver karon nga naas terminal pa, wapang mga larga, napamo din ha karon sa kanaang South Bus Terminal, namo sa South Bus Terminal, hala sige, analisaran ninyo, samtang naghuwat mo sa mga pasahero. At mga kabayabs nga nag-drive sa mga jeepney din ha, anas may terminal sa Ayala, terminal nga ito sa may IT Park. O kasa mong nagparking karon mga konduktor, hala sige, tabangi ko nun yung guna-huna. On sa itubag na to ini, on sa inyong answer ini mga kabayabs.
1: Mm-hmm.
0: O niya, syempre, sa itong mga Grab drivers karon nga naminaw, nagbiyahe, asa mo napita karon mga Grab, hala sige, analisa ra mga taxi drivers ha, na ay ulo, walay buhok, na ay lawas, walay gusok, kung mugahi na gani, andam ng iugsok. On sa may itubag, on sa may inyong analisa ra mga kabayabs.
1: Yes, oh, sayon hala, sige.
0: Oh, sayon na kayo. Sayon na kayo ni. O niya, karong taon-taon, mabalik ta mga kabayabs alang sa tuang istorya karong hapon na nilingan itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ang atong sender, Miss Eva, kinsa nga si?
1: Si Mario.
0: Mario. Mm. Oh, o niya, si Mario, murag na kuan ni ang pong pang Mario, usan ni siya ka-35 anyos nga taga-Bohol, Miss Eva.
1: Bohol.
0: Oh, taga-Bohol is Mario. O niya, karon, murag na ni siya nagtrabaho siguro sa kuan, laing nasod, isip sa ni?
1: Siman.
0: Oh, Siman. Oh, Siman luloko ni siya, Miss Eva.
1: Ah, Siman luloko.
0: Oh, o niya, karon, mauni, kanaang naunay siguro siya sa iyang buhay. Bitaw no. O niya mauni ha.
1: Dilipod tanan.
0: Usa ni kasiman ko na si Mario mga kabayabs no. Si Mario usa kasiman karon o niya ni uli sa Diris Pilipinas. Pag uli niya Miss Eva ko no. Mao na maumay na diskubrihan niya nga naamanday murag laing ka iring-iring. Kiniyaha karong gitawag og iyang asawa no.
1: Okay.
0: Mao nga nakahuna-huna siya, nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, sa pag-share ini iyang kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. Nining ato nga programang Request 931 no. O niya mauni ha mga kabayabs nga tong sender karong taw-taod si Mario, 35 anyos nga taga Bohol. O kung sa pagkaunsa, nga nung naabot sa punto higayon, nga diin siya nakanahuna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Karong taw-taod sa itong pagbalik, live ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu, sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio Miss Eva. Okay na sige, balik ta karong taw-taod mga kabayabs, nga itong oras alaon na 46 na, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Sa mga naminaw, analisara 100 kapesos ang pahalipay. Sa tigmo mga kabayabs na ay ulo, walay buhok, na ay lawas, walay gusok. Kun mugahi na gani, andam ng iugsok. Unsa man, hala sige. Alaw na 47, dinig atong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. Welcome agdanan sa itong programang Request 931. Oras, alaon na 47 na.

晚安啊你。

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes. Ania na nag-unang balita ang karumang orasa. Tabang pangbiyahe gilusad sa Kapitolyo. Ani ang detalye gikan sa ato ang UPCOM intern si Kaina Dilapinya. Si Kanya.
6: Nakasulat na usab sa kasaysayan ang probinsya sa Subo human formal nga gilusad ang tabang pangbiyahe, ang pinakauna nga province-led public transportation subsidy program sa tibuok Pilipinas. Niadtong Hunyo 17, gipirmahan ang Memorandum of Agreement sa Cebu South Bus Terminal tali sa probinsya sa Subo, Department of Transportation kon DOTR, ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Ang programa adunay 20 milyon kapesos nga pundo gikan sa DOTR nga tumong nga mapaayo ang biyahe sa mga Subuanon aron kini mahimong mas luwas, komportable og kasaligan. Gidasig usab niini ang mga bus operator nga palambuon pa ang ilang serbisyo ug masiguro nga ang transportasyon mahimong patas ug mas accessible sa katawhan. Saksi sa maong makasaysayanong pirmahay sila Cebu Governor Pamela S. Baricuatro, LTFRB Chairman Attorney Vigor D. Mendoza II, Mandawi City Board Member Nilo V. Seno, DOTR Senior Undersecretary Mark Steven C. Pastor, ug LTFRB Board Member Greg G. Pua Jr. Si Kaina Dela Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat sa atong UPCOM intern si Kaina. Laing balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang programang Request 931. Musunod na, kini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayos.

0: Ngayon yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
1: 93.1. Maana ni.
2: Request 931.

Ang atong oras mga kabayem sa alas 2:12 na sa kahaponon. O gamon aminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayems, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Diin sukad ta sa launa sa kahaponon mga kabayems, hantod ta sa alas 4 na mag-uban-uban. Ining ang itong programa. O syempre, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, pwede mo nga mo text dari sa itong numero nga 0995-472-0802. O niya, sa ito po sa mga kabayams nga nagtanaw garon sa itong FB page, kay live na ta. Sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Pwede usap mo din nga mo comment sa ubos mga kabayams. Pwede mo nga mo padangat sa mga greetings, request din ha. Sa ito ang comment section. O siyempre, o sa mga naminaw garon sa itong mga radio, sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede usap mo nga mo tubag sa ito ang tigmo karong adlaw nga Huwebes dunay. Pahalipay nga usa gatos ka pesos o 100 ka pesos nga pahalipay mga kabayms alang sa una magatubag sa to ang tigmo garong hapona. Mao ni nga tong tigmo ha sa to mga kabayms nga naminaw, naay ulo walay buhok, naay lawas walay gusok, kung mugahi na gani andam nang iugsok. Unsa man ha, hala sige analisa ra tubagan ni mga kabayms kay 100 ka pesos o usa gatos ka pesos ang pahalipay sa maungat tigmo karong hapuna. Okay? O niya, syempre, sa itong programang Request 931 mga kabayabs, istorya ni sa usa ka lalaki, istorya ni sa usa ka bana, nga na problema siya karon kay mula gini. Imbes nga naninguha, guno siya dito panarbaho sa laing nasun, isip usa kasiman mga kabayabs, iyang gisurpresa ayang asawa, kay gusto niya nga isurprise kay lagi o sila. Oy, o sa mapagkaunsaan nga murag siya maninoon ang nasurprise, kay pag-uli niya diri sa Pilipinas, iyang nahibaluan nga murag na adi ay lain nga kukaringking ang iyang asawa mga kabayab. So pong pasauban, nagduwa day baga, nagduwa day kayo. O kung sa pagkaunsa, ani ang iyang istorya.

0: Uy, kadako ginakukalipay karon. Lipay gyud kay ko. Wa ko kasabot sa kung ibati karon panahona. Tungod kay bago pa lang gyud nga nisulti nga mo ang manager nga nami bakasyon. Pwede daw may mo bakasyon. Depende na lang namo ug mauli ba mi sa Pilipinas o anhi lang mi diri sa nasod nga diin na ako diri karon assign. Isip usa kasiman. Di gyud lalim. Pait kayo nga malayo ta sa tong pamilya. Pait kay ba nga naa ko diri sa barko tungas laod. Utaw-utaw ko sa kanaang kadagatan. Pait kayo, layo kay ko sa mga anak sa kong asawang pinalangga nga si Elena. Apan, dako na ko kalipay karon. Kay pabakasyon nun man mi. Uy, may pa di ay na. Muli ko nga to sa Pilipinas. Ganahan ko nga muli dito sa Bohol. Aron nga makakita ko sa kong mga anak. Aron nga makasudong ko nila sa kong pinalanggang asawa nga si Elena. Dili ko magsaba ni Elena nga muuli ko sa mua. Dili ko magsaba nilang sa kong mga anak nga muuli ko sa Bohol. Aron nga masurpresa sila sa kong pag-abot. Mangumpra ko diri, mamalit ko mga daghang mga gamit nga pwede na kong himuong pasalubong. Aron nga inigabutan ko dito sa Pilipinas, abutan ko sa Bohol. Gawas nga masurprise sila. Naasag ko'y mga dala nga mga gasa. Na ko'y mga dala nga pasalubong. Gikan din ni sa laing nasod. Ilang binagyan sa kong mga anak o sa kong pinalanggang asawa nga si Elena. Ania, mangumpra na ko. Humanagyo na akong kumpra. Di ang daghanak ikugda. Danaghanak ikong mga dalhunon pa doon sa Pilipinas. Dali aran ako na humagkumpra eh. May pa di ay da. Karoon na bang sunod adlaw o karoon ng sunod adlaw yun ang ako ang larga. O sa kabuwan na hinoon eh, ang ako ang bakasyon. Pero may na lang ni eh, kaysa di ko kakita sa kong mga anak. Di ko kakita sa kong asawa. Mingaw na raba po ko sa kong asawa na. Mingaw na ko gumulhumol. Gamay nga tabay ba? Gamay nga puto sa kong asawa. Sunod siya na? Mularga na ko. Padoong sa Pilipinas. Salamat kayo. Pagpilara may istorya mga kabahibs. Abot na ang panahon nga gitakda nga sa ko ang biyahe padoong dari sa Pilipinas. Wag ko kasabot sa ko ang feelings nga nagbiyahe sa aeroplano. Kanamitong ang kanang excitement nimo nga makahuna-huna ka nga makakita na kasi mong asawa, magakos na nimong hugot imong asawa, magakos na nimong hugot imong mga anak. Imingaw na gyud kay ko nila, kay dugay na ko diri sa abroad ug tagsarag lagi kay ko makauli. May lang sa usa ka tuig, may lang makauli og kausa, usahay gani wa gyud. Mao to nga murag naghinam-hinam na gyud ko nga maabot og dali sa mua di sa Bohol. Og mao to mga kabibes, pag-abot gyud ako sa balay, sa balamo ang balay diri sa mua, diri sa Bohol. Natingala ko kay mingaw man kaayo ang mua. Natingala ko kay wa gyud nagtikaw-tikaw. Perting mingawa. Imbes ganahan unta ko nga masurpresa sila, masugat ko nila. Wag yun tao ang amua. Mauto nga nangutana ko sa mong silingan o asa nga akong asawa. Sulti sa mong silingan mga kabibes, tuwa daw sa Osaka Resort, dari sa amuang dapit. Nga diin, nagsilibrar daw kuyog sa iyahang amiga kay nag-birthday. O mauto nga wag ko maglangan, akong giadto dayon. Kay aron nga makitaan ako nga akong asawa. Og mao ni ang mga panghitabo mga kabibes. Bingawa sa mua oy. Baita ni oy. Opay kay pag-abot ako, gisugat ang kuskamingaw. Hinoon wa masagug ko magpahibaw nga mauli ko. Unya pong pasamusilingan nga akong gipangutan-an kung asa nga akong asawa. Ingon siya nga to ako no sa usa ka resort diri sa mua. Dool raman po din noon. Kay to ano nagsilibrar sa ulog ko no sa adlaw nga natawhan siyang amiga. May pagadtuon na lang nako. Adtuon na lang nako og adto nako si surprise basig daghang bisita siguro no. Bahala na lang. Adtuon na lang nako kay gimingaw na gyud ko sa kong asawa. Adtuon na lahuso na lang nako. Dool ra bitaw. Magsakay lang ko gabal-habal. Aron madali ko dito. Di anak ko ay mao na ni ang maunga, mao na ni nga resort. Mao ni ang giingon sa kong among silingan. Mao ra man puni sikat-sikat din nga resort. Dinhi sa mo ang lungsod sa wa, diri sa mo ang diri sa Buhol. Musod ako dito.
1: Oh, kanang ganahan ra ka anang relo nga imong gisulob. Nya bagay kay nimo ang t-shirt no.
0: Nya,
1: fit kay sa imong lawas, dako kaayo.
0: Kanang naasunahan nga nagnaas okay dapat na, sa baybay.
1: Ayun na lang pangayog pa, salamat na ako. Kay dapat man yun nga ako nang ihata nimo nya.
0: Ang ako nang asawa.
1: Kita na ako. Happy man ka, ka.
0: Klaro kayo yung mga smile. Hindi ko na ako malimtan ang akong asawa. Bisag tagsar ko makauli, pero klaro kayo sa mga dagway nga siyang yun.
1: Sige na, hungiti ko na ko. Sige na tayo,
0: dali naghungit-hungit pa sila. Ingon anak, kasweet ang akong...
1: Lamia sa daning hotdog, uy.
0: Hotdog pag yun ako kay hotdog.
1: Mungi, duso sa pumbaba. Hinayinayan po kayo, matukain ko. Ayusad pala, bini. Wait, napalimutan sa tubig, be. Kay murag dako ra kining hotdog.
0: Sus, kada ko sa hotdog gihungit sa laki sa baba. Dili.
1: Sige na, sige na. Ay, sweet yun kay ka. Uy, mo nang love ka. Ayot, ika.
0: Abi na kung ako mo ay masurpresa nga. Abi na kung siya ako masurpresa.
1: Kapulihan na yun na mga sige lang, ay kabalaka.
0: Ako naman hinoon.
1: Ay, iniga. Pauli ato niya. Kung kalos ato siya mo uli, ako na siyang buwagan. Niya, ikaw akong ipuli. Nindot kay kaglawas, uy.
0: Doon na ko, be. Doon na ko, be.
1: May pechot kay mo pag-ilok.
0: Ili na.
1: Kay, kanang...
0: Usap na niya mo gibuhat din ako.
1: Mayo? Darling? Nauli ka na ni ay?
0: Ay, gugtawgag, darling.
1: Kanang, mo explain ko, darling. Mo explain ko, please. Paminawa ko, dai.
0: Usap na niya mo... Usap na niya mo gibuhat din ako, Elina.
1: Ang unsa man?
0: Unsa man?
1: Ngano man? Kani siya? Bayot man eh.
0: Bayot?
1: Bayot sa mong kabuang.
0: Nga, naghungit-hungit pagkagi... Sa mual pagkibaba ni mong hihungitan kasi dako kayong hotdog?
1: Eh, dili mong good, Mike. Kuan mong good. Ay, bayot ni siya lagi.
0: Ayaw na pag-explain. Nadungog na nagkutan na ninyong ipanag-istoryahan.
1: Huwag
0: ka nang sapatos. Sapatos nga akong gipadaanin eh. Kay gusto na kong sulubon ni ning uli na ko. Maunang ako ang sapatos ang imong ipasulob niya. O dili lang asta ang relo. Asta ang mga, asta ang ako ang relo nga mahalon kayo nga akong gipadani mo din eh. Kaya akong isulob ni abot.
1: Darling, ato sa tasa unahay na mo explain ko. Please.
0: Explain? Explain? Ani ay explain ay.
1: Aray! Darling!
0: Kulatang ako ni mo lalaki.
1: Ayaw, darling! Ayaw ba? Madaot ang iyang lawas! Ninyo kay iyang lawas!
2: Ayaw ba? Ayaw ba? Sikita na ba yan?
0: Ayaw na gab.
1: Darling! Hunuhan na na, darling! Ayaw, darling! Ja,
0: lukog talaga eh.
1: Sorry ka, ayaw, babe! Sorry ka, ayaw, babe!
0: Sorry pa ka?
1: Naunsa man kamayo! Ganang imo man yung gidapatan ang akong babe!
0: Siya pa imong gilabanan?
1: Oh, syempre! Ngano man di ay?
0: Ako ang imong bana, ako ang imong giluiban, apan siya gihapon ang imong gilabanan, Elina.
1: Bana? Bana nga wala sa balay? Naara sa layo?
0: Unsa?
1: Una-una ako nuna. Siya ang naghulip sa akong mga kamingaw. Ha? Kibaw ba ka, ana?
0: Huwag kayo igabaw,
1: Elina. Dili enough na ako ang imong mga gipadala. Huwag ko na nga doyan ang kwarta. Ang ako amayo.
0: Gibuhat ako ang tanan. Nga manarbaho sa laignasun.
1: Gibuhat?
0: Utaw-utaw sa tunga sa laon. Aron lang nga makaprovide ko sa inyong mga gusto.
1: Ayaw na mayo. Ayaw
0: na
1: explain. Ikaw
0: na ani. Magibuhat rin ka na ako.
1: Dito na. Pauli na dito sa balay. Kaya di na ako mapauli sa ato ah. Mukuyag na ko ni babe.
0: Pahita ni boy. Ihaw ta mo doon.

0: Yes, darling. Amlihin ko ba? Amlihin ko. Please. Mag-istorya ta.
1: Wala na. Gablihan ta na ka.
0: Darling.
1: Sumayin mo. Sumayin mo. Giapas mo din eh.
0: Darling.
1: Mukoyog. Magkakasin mong lalaki. At ito magkakasin mong lalaki.
0: Dili, darling. Paminawas ako. Dili ko ganahan nga magkabuwag ta. Pasilo ako kung nagpadako sa tentasyon, darling. Ako anong magtangon ang kasakit, darling. Ako nang isaad ni mo.
1: Ilom din na, Elena.
0: Ako. Sige na, darling.
1: Sakit eh, mong ibuhat na rin ako.
0: Dili na mausap.
1: Pwerte na kong kamisaw ninyo. Ganda ako itong aslaon. Ni mo, sa akong mag-anak. Gibuhat ako ang tanan. Aron makahatag ko sa inyo tanang mga gusto. Mapalit ninyo. Tanan ninyo mga gusto, apan. Igunaan ni di ay inyong ibaos din rin ako,
0: oh,
1: Elena.
0: Oh, darling. Huh? Pasensya na kaayo. Pasailo
1: grabe
0: ako, darling.
1: Sa kundungan.
0: Pasailo ako. Sige na, pasailo ako, darling. Muluhod ko sa imong atubangan. Niluhod na ko.
1: Hindi pa ko makahatag. Ako pasailo ni mo karoon, Elina.
0: Pasailo ako, darling. Please, ayusin ko kalayasa.
1: Sa pagkakaroon, hindi pa ko makahatag ni mo. Sa ako pasailo. Bahala na ka, eh. Mula ka sa ko. Atos ako silang mama. Atos ako dito. Sakit kayo mag-ibuhat din ako.
0: Darling, pasailo ako.
1: Hindi pa ko kahatag. Sago pasailo ni mo, Elena. Timan, Elena.

Mga kabibes, wag ko kasabot sa akong ibati. Bisa naman siguro kamo. Bisa naman siguro kinsa mga kabibes. Nga imbes nga isurpresa ni mo imong asawa nga muli ka, apan, mauna lang imong naabdan nga naaday laing kalalambiyong imong asawa. Berting sakita sa kundughan mga kabibes. O karon, nangayo siyag pasaylo di rin ako. O giingnan pa ko niya. Iya pa kong giingnan nga, dawaton lang kuno nako siya. Kay wala kuno siya ilaing kapaingnan. Wala kuno siya ilaing kapaingnan. Mauna nga, nihangyo siya nga, dawaton na lang nako siya mga kabibes. Akong asawa mga kabibes, paminaw nako, duda nako. Mura og buntis siya mga kabibes. Murag duna siya, mura og nagsabak ang akong asawa. O siyempre, dili ako ah, kundili sa iyahang lalaki. Ang sumay angay na kong buhaton mga kabibes, ang akong problema karon, usa sa akong mga problema kay kasal mi mga kabibes. Minyo mi, ug unsay na anak ko, naa usab niya kay asawa man mi, managasawa mi ug kasal mi. Mga kabibes, ang sumay angay na kong buhaton, ang sumay buhaton ako, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawanong panghuna-huna, mga DJ, mga kabibes. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. 93.1 FM Radio Cebu, ang request 931. Kini na lang ang inyong suki, Mario.

0: At oras mga kabibs, alas 2:31 na sa kahaponon. Muna siya, muna to siya mga kabibs, ang istorya ni Mario, paitang Mario, Miss Eva, you know?
1: Yes, looking kayo siya.
0: Kung palagi niya, yung surprise yung asawa on taapan, siya na surprise ni noon.
1: Oo.
0: Tungod kay maumay na abdan niya nga, sus, nakuha sa hotdog, naghihungit, Miss Eva. Bunga-bunga ko noy, oh, bunga-bunga ba in taon niya, gawas pa na ni Miss Eva. Ana pa siya nga, ana yang uyab dito, yung asawa po, ang pang nakuha sa ni hotdoga, eh. Samual mo sa kumbaba niya. Pero sa mga kabibs, garong naminaw, mauni yung problema. Pong paniya, kasal sila, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Kasado sila simbahan.
1: Mm-hmm. O,
0: kasal yun sila. O niya, kanaang, o kung sa'y naan niya, naapod siya, maupod niya ang asawa, kay maulagi na.
1: Mm-hmm.
0: Ang, kung kasado mo mga kabibs, o na legal yun mo.
1: Mm-hmm. Samot nagsimay.
0: Kuan kanaang muna. Kanaang, o kung sa'y naas asawa, naas ba na?

0: O kung sa'y naasbana, naapon sa asawa, tungod kay kuan naman na.
1: Conjugal.
0: Conjugal naman na. Kuan naman mo anak, kanaang bahinon magina ninyo, tungaon magina ninyo. Karon mga kabay, bisan pa sa kuan ha, bisan pag inong tampunga, nga kanaang bana na ninguha, o ang asawa na ninguha, nakaabot mo, naamoy buta nga ingon ani, ana, niya, tungod sa bana, sa pagpanganinguha sa bana, tungod sa pagpaninguha sa asawa, maog hapon, tungaon gihapon na, no? Kay maumagin na siya. Kay mao na gina mao binag-ingon sa kanaang pagkasal ninyo mga kabibes no nga mao magina na man ingon sa kuan Miss Eva no nga kanaang kuan ba
1: kanang ighatag sa aras
0: andam na mo nga kuan kanaang sa kapikas sa kasakit o kalipay magandam nga mag-inunungay ana mao ni karon mga kabibes unsa may iyahang unsa may angay buhaton kuno niya unsa may inyong mahatag advice ini nga tong sender karong hapuna nga mao kining si kuan singan ini
1: si Mario,
0: si Mario no paitang Mario ay Mario minaw gid si Mario karos buhol Miss Eva kay dugay-dugay naman din siya na uli din ha mura ko sa kani base go pa siya ni balik siguro sa like nasod kay base og siguro labi nag sakit kay yandughan
1: abi na ko kato ning Mario nga sing panawag nato
0: ang katong driver sa bala kuanto siya di, kuanto siya Miss Eva kana ang
1: piloto,
0: siman
1: piloto po
0: piloto to siya sa kani ang bus nga kuan kana gitawag og
1: sa Librando
0: Librando Librando to nga bus nagbiyahe north mga kabibes no maudi ko ganahan mo adto gawas pre may oy pre Mac Jones salamat pre ha pre Junski yeboy mo ni yeboy si pre MC Junski nga naapod sa usan ni sa kuan Miss Eva usa po ni sa mga DJ po dito sa Radio One Cebu dito sa Balamban no
1: okay.
0: Usa sa mga radio di sa Balamban kanang gitawag og Radio One Cebu usa ni sa mga DJs po si pareng DJ Junski. Oh, may hapon pre ha. Salamat sa imong paghapit pre. Sa itong programa na initawag. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon.
2: May hapon. Bombo o Miss Eva.
0: Hi, hey, kumusta mga kabayb sa Almer? May hapon ni mo din ha. May hapon. Ay, kumusta mga kaon sa mga imong mahatag?
2: Okay, nagkakabong Miss Eva. Relax. Kaya wajote.
0: Ah, day off din ni mo karo. Adlang hoy, bes. Oh, di...
2: Okay, doon niya, Mila.
0: Ah, dungan mo. Okay. Sige, unya, kabayos, Almer, unsa may mong mahatag advice? Hindi nga itong sender, karong hapuna.
2: Isura, gito sa iyang problema, gitinood, dito rin kumambono kay... Kuman sa iyang pagpaningkamot sa pagkayot o pagpaningkamot para sa ilang pamilya apan ang gibaw sa iyang asawa ang pagluibra.
0: Mauna karon mauna isakit kayo nga pamanalang dungon ni Goan. Siya nga ni Mario. Okay.
2: Muna ay kanaginayon ni Jericho Mambog Miss Eva nga loyo sa itong pagpaningkamot. Ano na di ay kanang pagpangloib nga naitabo sa ilang pamilya nga mao ang iyang asawa nga nagloib.
0: Muna.
2: So, ang iyang buhato na na di Jericho Mambog Miss Eva, iyan na lang yun ang ikuan ni Jericho. Magsabot na lang sila kanang kung di na ginay siya makadawat sa iyang asawa kay... Dinisan nato siya mablame kay kanang kuan manggod kanang sakit baya pod.
0: Tinood.
2: Ano na nga human siya mapagpaningkamot mo rin nagibaw sa imong asawa diyan nimo.
0: Okay.
2: So ang iyang buhat na magpinarmahay na lang sila sa barangay.
1: Kaya na.
2: Oh. Kay kung di na gina siya makadawat sa iyang asawa mo naman lagi na bugtong niyang solusyon nga buhaton kay lisod man kayo lisod ko mambunga magsigi siya paningkamot dito niya kanang siya mismo na ibaw na siyang daan na ang iyahang kahago na baka ipadulungan.
1: Kaya
2: mo niya i-strike mo kasi ang asawa o iyaharang i-lipay-lipay.
0: Lipay-lipay. O niya, pong palagi niya Miss Eva, ang iyang kwarta nga gipada, mura gihog o lingaw-lingaw siya hagarong asawa o siyang kuan, kiringking.
1: O katong kuan, mga gamit nga sapatos. Iyaha untang isulob,
0: original kay sapatos, ipasulob man dito sa iyang laki. Okay. Ano pa may madugang ni mong advice, kabayan sa Almer?
2: Mali gini ko ni Jericho mo ka nalang sila anak ni Jericho mambo?
1: Naay, duha ka buot.
0: Oo, duha ka buot ilang anak. Duha upat. Murag upat mo
1: na siya. Upat, okay.
2: Mas balik pa ni Jericho mambo o ka nang... Ako lang ka nang opinion ni Jericho mambo, no? Mas maayo pa siguro nga ang ato ang asawa ka nang... Ang ato ang asawa bitaw ni Jericho mambo na biktima sa... kanang linog nga pamaagi kay madawat pa nato madawat pa siguro nato kay wala man kini tuyuwa apan kini gibuhat sa iyang asawa nga tinuyuan na kana kini na magigiligid mayo
0: mauna okay sa ato pa bugtong unsa man ang pasabot nimo kay Vibes Almer dili na lang daw ipadawat unsa man
1: Dili na lang pasaylo.
0: Dili na lang pasaylo.
2: Kung nga daw ako, nandiyan ka mambo, eh, kay... Oo, kay... Lisan mangkod kayo, nandiyan ka mambo. Mas maya pa siguro, nandiyan ka mambo ka ng... Diyan na lang siguro ng... Buwagan, magsabot na lang sila siguro nga magbuwag na lang siguro na sila kay lingsot man kayo kung ilan ay padayon ng relasyon pero ang iyang asawa siya rin gibinuangan. Pero
0: okay.
2: Mahimo sa siguro di sila kumabugis iba nga iyahang suklon ang iyang asawa kung kanang napabay gibuhat nga dilimayo. Kay lingsot kayo kung iyahang gihapong dawaton karon nga bago pa nakasain niya, dawaton niya pagbalik. So may tapuan na may posibilidad gihapon na buhaton gihapon kinito.
1: Oo, oh, okay. Lagyo man gihapon sila.
2: Mayo pa nga iyahang dawaton pagbalik siguro pero suklon.
0: Oh, sok doon sa... Oh. Saan man yung pagsukod? Pila po kami tros.
2: Sok doon sa siguro ni Jericho mabog ka ng pila katuig ka ng makita bitaw niya nga nagkapunay ang awa.
0: Nagtinaro na yun.
2: Ang tao nga nakasama, may posibilidad mabog na mabago.
0: Tinood man. Oh, tinood. Eh. Basid iyan ang basulan ba? Ano siya nga?
2: Oo, ano lang ni Jericho mabog. So, oh, ano lang niya. Salamat kayo.
1: Okay, dagan kayong salamat.
2: Okay, talang mong
0: gumay. Sige, ka-vibes, Elmer.
2: Mag-greet lang ko sa ako ang asawa diri nga si Amila nga nagpaminaw karon samtang naghilot sa akong mama diha.
0: Okay. Kinsa pa gyud?
2: Mag-greet lang ko sa kanang akong mga kauban nga nagtrabaho diha sa SM Lasyon sa Park Mall o sa SM Seaside o kuban pa namo mga area nga nagpaminaw karon sa programang Request 931 amo ang grupo nga Helping Hands, may pagpaminaw ninyo niya.
1: Okay.
2: Salamat kayo.
1: Salamat.
0: Salamat kayo. Oy, kabayb si Almer. Kabayb si Almer, time sa kanaang usaman. Okay lang ito ang signal diha sa inyo, ha?
2: Oh.
0: O na, diha sa kanaang kwakuhon
2: din, ha? Oh, Jericho Mambo, ang signal ni Jericho Mambo, kayo na time nga mo, karat pa siya ni Jericho Mambo, pero okay, matinapin ako naman, pero nalagiginig may pag yung karat ba?
0: Okay, sige lang. Okay. Wapamagod ni mahuman kayo. Okay. Salamat kayo sa update, ha? Kabayb si Almer, may hapon.
1: Thank you, Almer.
2: Salamat kayo,
0: Richard, kumambo ngayon
2: nga po.
0: Okay, bye. Sige, unya
1: sa itong ipipage, Miss Eva. Gika ni Ma'am Rona Liana Cagas. Maayong hapon, DJ Eva o DJ Rico. Please kog shout out sa Team Bunal, sa Duldol Dumanhog, na always nagtanaw sa inyohang live. Unya, paki-shout out po, palihog, DJ Eva, sa Team Au Au, sa Matalaw Dumanhog.
0: Matalaw Ay Dumanhog.
1: Unya, birthday day ro ni Ma'am Rona.
0: Hoy, happy birthday, Ma'am
1: happy, Rona. Happy birthday, Ma'am Rona.
0: Happy birthday, dari Miss Dara. Happy,
1: happy birthday to you.
0: Happy Ay birthday! Na. Di lang ni Ma'am Rona sa tanamang nanag sa ulog
1: sa
0: tanamang karon.
1: Nag-birthday.
0: Sa tanamang nag-birthday karong hapon.
1: Onya, gika ni Ka-Vibes Marvin Ladera. Mayong hapon, mga Ka-Vibes, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Eva, o DJ Pamela, dan share and aminaw gihapon ko dinhi sa tindahan sa Kamputhaw. More oy, power
0: salamat.
1: Always, Ka-Vibes.
0: Asa magkas Kamputhaw, Ka-Vibes Ladera, na ang kasunod nun, masood ka ng gamay ng skinas Kamputhaw o narang kadapit sa gawas. No? Kay, sige ba may agi din ha. Okay, hi, may hapon, ma'am, kuan kasi nga nini. Hi, may hapon.
3: May hapon, DJ.
0: Oy, may hapon. Kuan, ma'am Bibi, Hermosera.
1: Ma'am Bebe.
0: Kumusta man yung kahaponon, ma'am Bibi?
1: Oo.
3: Okay lang.
0: Okay lang.
1: Basta ganahan siya mo tubag sa atong kuan.
3: DJ. Map, DJ.
1: Map?
0: Map, ang tubag ni Mastig mo, map?
1: Map, okay.
0: Okay, map, murag sayop man. Eke, sige niya.
3: Okay, okay lang.
0: Okay lang.
1: Sige.
3: Okay, advice na ako, mag-file lang siya gano'n.
1: Okay.
3: Pwede ba?
1: Oo. Pwede.
3: File lang siya gano'n, kay murag, pati ko kaya asawa, oy.
1: Kanya.
3: Dapat lang siguro idag ng babae niya tarong.
1: Kanya. Okay. Okay.
0: Alright, salamat. Ug maayong hapon. Sige.
1: Okay.
0: Diregi
1: ka ni Sir Marvin ang iyang tambag sa sender. Ilang istoryahang mag-asawa basin madapa o tagaan niya one more chance para lang sa ilang mga anak if naa. Pero pag mausab pa ang bayi, biyain na lang, concentrate na lang sa imuhang work sa gawas sa nasoy, mm-hmm. ana. Okay. O niya, gika ni Ma'am Hivam, mm. DJ, porket kasal mo, dili na nimo mabiyaan. Mm. Sagdi na siya mag-antos, maunay resultas iyang gibuhat. Mm. Maugi hapon, nag-imo ng dawaton, din emong work layo. Maburyong raka, anak, sigig huna-huna. Mm. Wala na kay salig niya, sala niya, iya mang giguba.
0: Iyang giguba, okay.
1: Oo, o niya.
0: Okay na siya, good PM, mm-hmm. Uncle Boy, DJ Rico Mambo, tambag sa sinder, pag-uli lang mo sa imong asawa, o niya imong, imong paskwilahon sa ati... imong paskwilahon sa ati niyo man aron lumsan.
1: Kagrabe.
0: ay, paita po na na. Ay, ganang kuan ba? Ganang inaani, wapa binigibestigahan pa man eh, no?
1: Di
0: pa
1: mo,
0: di pa ta kakuan yun kung, sana, conclude na mugi na'y pangitabo, no?
1: Kuan.
0: Na kay gibestigahan pa man eh. Sige lang,
1: Hindi na tayo makapila-pila lang sa ato ang FB page. Ingo ni Ka-Vibes Jesus. Maayong hapon, DJs, o sa sender. Akong ikatambag ni mo, sender. Kay inyo nang panag-istoryahan. O gini madala o istorya. File na lang og annulment para na ay proper nga separation sa mata sa Dios og sa mata sa tao. Ingon man magpatabang na lang og abogado para mainsakto og tunga ang properties kay kasabot ra jud ko sa sitwasyon sa sender. Sakit kaayo na iyang bahin sa mutan pa nga OFW siya. Mao nga unang lakang jud nimo ana sender, istoryahin na ninyo mas nindot pod nga tagaan nimo og chance. Kaya ang Ginoo gani, nakahimo man og paghatag og gigayon og pasaylo. So mausad kita ang ayang sundon ang iyang gibuhat, pinaagi sa atong isigkataw. Maura na DJ and more power sa 93.1 FM Radio Cebu.
0: Mao man giingon nila mga ka-vibes nga tao raman taon ta.
1: Kana.
0: Alas sa oy. Good PM DJ Rico Mambo, ang akong ika-advise ni Mario kay sangala sani, sangalan ang iyang wife nangayog pasaylo kay wala may perfect nga tao para lang sa ilang mga anak iyang dawaton. Aban makondisyon nga kanang gipa mabdo sa ilaing kapuyo, ipalayo lang iya asawa kay wala matagbaw sa iyang bana. Parang clipboard.
1: Okay.
0: Wala matagbaw kay layo mataon siya good, no? Lisod siya tagbaw sa asawa.
1: Gika ni Ma'am Rona, akong ikasulti sa sender DJ Eva o DJ Rico, dili siya magpadalaan ng pagpangayo o pasaylo sa iyang asawa.
0: Okay.
1: Kay tinuyuan man na sa iyang asawa. Nagpadala sa kakatol. Magsitol na lang sila, magtarong sila og storya na dili na sila pwede magkabalik. Ilahan na lang anak iyang i-priority kay once a cheater, always a cheater yun na. For me lang na DJ ha.
0: Depende po na sa tao po na siya.
1: Depende.
0: Depende po na. Okay, kisa
1: si
0: ba man?
1: Si Sir Marvin Kamputhaw Elementary School dool, DJ Rico Mambo.
0: Ano siya nga, maadyong hapon, mga ka-vibes, lansang jud siya. Lansang jud siya. Pwede request ko Wonderful Tonight, Ma'am Eva Eduardo from Barangay Kilim, Baybay, Liti. Salamat ko no. Ang maadyo ana DJ Buwagan, ang maadyo di ay okay. Ang maadyo ana DJ Buwagan kay Way Adyo. Way Adyo Miss Eva. Bas may Buwaga Jun.
1: Okay, ingon si Consihal.
0: Consihal
1: Wagas, okay raman inyong signal diri. Loud and clear kaayo.
0: Asa man ang inyo dapat Consihal?
1: Sa kuan nila ha? Sa Compostela?
0: Compostela ninyo ha, Consihal Wagas, no?
1: Onya, si Jesus, request ko kanta DJ, Biyahe.
0: Asa man ang kanta ha, Miss Iba?
1: By Josh Santana.
0: Biyahe.
1: Dili, basta murag nindot na siya.
0: Nindot ni? Sige, ito nito naan.
1: Ingon si Ma'am Rona, salamat kaayo sa pagbasa DJ and more power.
0: Oy, salamat kay Ma'am Rona. Ana sa diri maayong hapon ka vibes. Abi kog nawa mo kay Hinay Ja tingog usahay karat gam. Carmen Bohol, pwede request og katawa. Unsa katawa?
1: Katawa.
0: Katawan di ay. Amin kong katawa kay sayon ra kay katawa. Ha. Asa man ganahan nimo katong katawa sa kana ang AI. Ha ha ha. Money ha ha ha.
1: Ha, palit ko sapatos.
0: Ha, ha, ha. Oh. Akong sapatos, sulob sa uyab sa ako ba ako asawa. Ha, Ako rilo bago pada. Ha, ha. Sulob sa ba na uyab sa ako asawa.
1: Ay, kung hindi ay niya. Katong, katong kanta sa Meet Your Garden.
0: Ah, okay.
1: Oo, katong biyahe.
0: Just, alam siya, pwede request o katawan ko para sa'yo.
1: Katawan ko?
0: Ka-vibes, bahalag hinay. Asan eh? Giling-giling ko.
1: Ah!
0: Ay, ma'am, kanaang kuan, kani igiling-giling. Ang air ni sa kuan, singin ni kanaang... sad-sad sa udto.
1: Yes,
0: programang sprakit, no? Kay mga kuan man to, mga fast, mga disco man to.
1: Eh, ikaw, ugma na lang.
0: Ugma na lang. Mm-hmm. Sa programang sprakit, kay disco-disco mm-hmm. man to iya. Kaning ato, is kuan man ni, more kuan man ni siya, more ka na ang
1: love song.
0: Pasakit sa dughan. Kanang kuan ba? Pa hinumdum sa utang.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na. Init man kung kayong panahon. Musi mm-hmm. kagtukar rin hag disco.
1: Musabot ka init.
0: Mudilaabog sa mo.
1: Musayaw man ka, makasayaw man.
0: Mudilaabog sa mo ang kainit. Basta ganang, muna siya mga kabahay. So na siya teknik. O init gani kaing lugar sa inyo, ay mo pagpatukar mm-hmm. o disco o ganang mga rock. Ano man? Musamot og kainit ang panahon mo nang imong tukaran po na siya o ganang murag bugnaw. Aron bugnaw pusdunggan, bahalag init kaing adlaw. Sige. Ana siya tamstak sa tamstak ko no.
1: Tamstak
0: siguro. Tamtax mga DJ. Genie from Paknaan Mandawi request og Obsessed by Maria Carey. Shout out sa ako ang duha ka anak nga si Anika og si G Lance. Salamat DJ. Ay salamat nimo ma'am ha Genie.
1: Oh,
0: tanaw tanero tamtax. Ayop imong tubag tamtax man. Sige, sa mga naminaw karon han atay tigmo ha. 100 ka pesos ang pahalipay sa atong tigmo mga kabayan. Mm. Muni, ako balikon sa mag-aos ha. 100 ka pesos ang pahalipay sa tigmo karong hapon na mga kabayan. Samtang naminaw mo din ha karon, nagtanaw mo sa atong FB page, pwede mo magkalingaw sa bugtubag.
1: Mm-hmm.
0: Mauni nga atong tigmo ha. Naay ulo, walay buhok, naay lawas, walay gusok. Kung mugahi na gani, andam nang iugsok. Unsa man.
1: Ang tubag ni Sir Marvin kay Ice Candy.
0: Ice Candy, sayop. Pwede mo...
1: Luyat man ang Ice Candy.
0: Sa mga naminaw sa itong mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Mm-hmm. O niya, sa mga nagtanaw sa itong FB page, balhin mo sa itong mga radio kay ato na ning pangon ang atong live.
1: Yes.
0: Kaya sa itong pagbalik, magkaoba na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna nga itong FB page mga kabibes, okay?
1: Nainitawag.
0: Ito sa panayunon, Miss Eva.
1: Yes.
0: Hello, ming hapon.
1: Hello.
0: Hi, kinsa ni?
4: Hi, hapon.
0: Oy, kabibes, kinsa ni kabibes?
4: Mm-hmm.
0: Si Jay Digamo
1: ka rin mo. Ah, si Jay Digamo.
0: Kumusta man yung kahapon noon, kabibes, Jay Digamo?
4: Nag-anto
0: sa ipa nga radyo kayo, baksa yung tigawa, bakarat, hinay. Sige lang, pohon-pohon, di na namo hunong
1: yung radyos kakusog.
0: Ito pa nang ikuan, okay sige. Ang sama imong mahatag advice hindi nga itong sinder karon.
4: Wala ko kalong mga kamay, pero ako nga tayo si tigmo, kayo ako kaklaro kayo.
0: Okay, ang atong tigmo, na ay ulo, walay buhok, na ay lawas, walay gusok. Kung mugahi na gani, andam ng iugsok, unsa man.
4: Wati.
0: Ah, sayop na yon.
4: Okay,
0: salamat. Ugmay hapon.
1: Okay, thank
0: bye.
1: You.
0: Bye.
1: Dali sa to ang FB page. Niingon si Brian Berido. Maayong hapon, DJs. Pwede request, Do I Have to Cry for You?
0: Okay, sige. Ito lang ang tanahan. Karoon
1: ha. Kanya, ingon ni Sir Marvin ang iyahang at tubag kay Puste de Icono.
0: Puste? Oo. Sayop nga po.
1: Pwede yung dakuha sa Puste.
0: Pwede yung dakuha ang iugsok ka na. Dako, naging kayo nagkuhaan ka na ang buslot. Okay, sige yun niya. Sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy, yung DJ Pamela, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sige yun niya. Sa itong pagbalik, usabdog ang advice po. Alang sa inyuha, gikan na mo. Gikan po sa inyuha mga kabayam. So muna, tawag mo, text, diri sa itong numero. Karong taon-taon, ha mo, please, at nagkanta. Siyempre, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Ang ato oras, alas 2:54 na.

我安娜妮。

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ani na ang unang balita garumang orasa. Kawani sa Lapu-Lapu City Hall o mga barangay gipasidunggan atol sa 65th Charter D. Ang atong UPCOM intern Hana Alusin ang maghatod sa detalye. Hana?
6: Giyatagan og mabulok na pag-ila ng kagugi og dedikasyon sa mga kawani sa City Hall og barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato sa pagsaulog sa ika-65th Charter Day na nagipagihayon sa City Hall grounds. Ubos sa temang Celebrating 65 Years of Service and Progress, Empowered by People, United in Purpose, giila ni Mayor Cindy King Chan uban ni Vice Mayor Celedonio Sitoy ang papel sa mga empleyado na nagsilbing backbone sa kalambuan sa Resort City. Kipasidunggan ang mga loyalty awardees o retirees sa ilang tinud-anay na serbisyo o kontribusyon sa Dakbayan. Gawas sa mga empleyado, gihatagan usab o pasidungog ang mga barangay na nagpakita o maayong pagdumala. Subay niini ang Office of the President ng apod-apod og 200,000 pesos financial assistance sa matag barangay aron masuportahan ang ilang mga lokal na proyekto o programa. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Hana, ang atong UPCOM intern. Alang sa dugang pang mga balita, at ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Ang kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes!
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
8: ACS.
4: Ninety-three point one. 93.1. Mo na ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: At oras mga ka-vibes, alas 3.24 na sa kahaponon. O alas mga ka-vibes, ganun kumusta ang tanan ng mga higala? Kumusta man ang tanan ng mga ka-vibes nga nagtikaw-tikaw ining orasos kahaponon? Mayong hapon sa tanan, Miss Eva, Uncle Boy, o Lady Pamela.
1: Yes, may hapon. Kumusta, may sa pag-usap.
0: O muna. O yun niya sa itong mga ka-vibes karon nga nagpaminaw ining atong programa. Welcome ha!
1: Mm-hmm.
0: Welcome o welcome gadyo sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. O niya, sa ito akarong patigmo, Miss Eva, kinsa mang kahay nakabulahan in taon nga nakaswerte na pwedeng makadaog sa ito ang 100 kapisos nga pahalipay mga ka-vibes sa atong tigmo ning adlaw nga Huwebes, no? Mauning atong tigmo na ay ulo, walay buhok, na ay lawas, walay gusto, kon mo gahi, gani, anda mo ugso. Hindi pa mila.
2: May na, ano sa mga ka-vibes ka ron? Hala, sige, anda, pwede pa mo nga mo pedangat ha sa inyong mga mensahe pinaagi sa atong numero 0995-472-0802. May base hindi ay makaapas pa mo kamo ang bulahang makadawat sa atong 100 kapesos nga pahalipay. Pwedeng i-Gcash, pwedeng i-Lloyd, mga ka-vibes. May na, di ba, Uncle Boy?
0: Mauna o niya diri na pa'y nagtubag Miss Eva po pa niya diri at ulan taon iyang gipangayaw. Ana siya mayong hapon, di diri kumambo o Miss Eva, tubag na ko sa tigmuan sir, lansang name Lino Ing from Season Surigao del Norte. Aha, sige tanawon tani. Good PM ka vibes, answer na ko cambio or cam, o sani, cambiada. O, cambio ko na or cambiada, gika ni Richard Dugong. Richard Dugong ni Tagalapu-Lapu City. Sayop man sir.
1: Kambiyada.
0: Kambiyada imong answer dahil sa tuang tigmo. Murag tanaw ko di mao. Good PM DJ Rico Mambo. Miss Eva Uncle Boy DJ Pamela. Request ko El Bimbo. Mga song clipper. El Bimbo sa niya ha di. Ang huling, sana pagkanta Miss Eva?
1: Huling El Bimbo?
0: Huling El Bimbo ba? Ang huling El Bimbo. Balita ko'y may anak ka na. Money no? Nasaan ang iyong anak? Bitaw, mura magkuhan.
1: Di ba naman?
0: El Bimbo lagi na.
1: Huling El Bimbo.
0: Saan ito pagkanta gani? Balita ko.

0: Naninigas. Ay, na dayon. Naninigas.
1: Ang aking kuwan.
0: Ang aking katawan.
1: Abi na yung kuwan?
0: Di kuwan, uwe. Ikaw, Uncle Boy, babastos yung kini siya, uwe.
1: Bitaw, uwe. Sa itong mga kabayob sa itong maglangan, istorya sa ito ang sinderon nga buong paniya, mura siya na sakitan gusto ini mas iba.
0: Sakit man yun.
1: Liman ka nga perting paningkamot niya gawa sa nasod, unya utaw-utaw kuno sa kadagatan, unya karon pag-abot niya silahan, na-surprise siya, na-surprise siya tungod kay kuandi ay, sayangan ini kanaan sa mga pagkaunsa at taon nga iyang asawa nga pinangga kay niya. Iyang asawa nga grabe niya kapelangga. Oy, naa may lain di ay tao.
0: Maubay di ay.
1: Hilak siya ay sa day. Nga no, nabuhat ni Moni nako day. Waka maluoy nako, anak siya. Oy, buong siya. Sige, unya gawas pa ana mga kabibes. Gawas pa di ana, Miss Eva. Ikaw, unsa may mahatag ni mo advice.
0: Okay. Ang akong ma-advise?
2: Kaino?
0: Kuan?
2: Sama ni mo, Miss Eva?
0: Dapat ilang istoryahan.
2: Istoryahan?
0: Oo, istoryahan nila. Pero sa pagkakaroon na nasilay upat ka-anak, o niya, ingon po niya nga murag buntis, mas maayo nga mag-separate na lang.
2: Kaino? Kaya kung hindi may dawat, hindi naging may dawat niyang kabatuoran, nga mo na nagilain ang iyang asawang, kay mo lagi na, sa di man lalim, sakit man in town, sa feelings in town, sa usa kabay na.
0: Onya, onya, DJ Pamela, mo balik ba siya og abroad?
2: Balik man.
0: Onya, di yun na malikayan nga ang iyang asawa. Mo balik po na dito. Kung na sila'y ana.
2: Mo ana siya karon. Di na si may mutang ana sa Eva. Okay. Laas sa nga ni naa siya karon sa lagnasod. Magunaw na siya kung asawa no, asa nakaharon po. Onya, panahon nga ting padani og kwarta, basig makaana na po siya. Hoy, basig ipahatag na po ito. Ipanghatag na po ito sa lalaki.
0: Inaani na lang, DJ Pamela, ang allotment, iya na lang ng i-change.
2: O saan ba na allotment?
0: Mauna siya, basta si Mai, naaman na yung mga aluti ang mga asawa.
2: Mau ba?
0: Oo, like ito nga sa sweldo, ingon anak.
2: Ah, anak ba? Oo. Sige. O, nananhala, pero ang tanaw ni mo, sir, Mario, o di nagud ka kadawat, nga ingon anak, for me lang, kung ano lang, kaya ang bogey na lang, iuli na lang sa ginikana, na inyuhan na lang na inyong anak, kay ako nagtinarong ko dres gawan sa nason, pwede lang kwarta, limain mo na nga, gipangha, grabihan sa siyang asawa, wala lang tatu, gipasulob ang mga rilo, Miss Eva, sa kay, inana, sama ato ba, magunahon na siya, saan man niya, o pananglitan, wato siya masakpiron, o na inigulit siyang bana, asa naman ako mga gipangpadaan, nawadre, naanods ba, sus, bisuda, no, wala na lang, nasubraan po niya asawa, wa ka maayo pud ganto siyang oyam no
0: kay para siguro
2: na love you siguro siya Miss Eva
0: dili pud sa ingon ana kuan DJ Pamela na puy pakitang unsa gani pakitang gilas ba
2: ay lagi kay para nga kuan
0: para mo dukot gyo.

0: dili mag-business
1: oh, sign. Oh, depende na lang ng Mario sa iyang plano. No, kay tanaw nako gumaan magid si Mario sa iyang asawa.
0: Iyahang, iyahang dawaton ang iyang asawa niya mo abroad jug balik. Di gihapon siya mahimutan.
1: Dili gyud ayna. Sige Uncle Boy.
2: Mauna ako sa daning Mario nga dong Mar. Ako na lang na dong kana ang sabot ning na kuno imong sawan sa mangyo kay mao lagi na oy inani buntis mi siba unsa ang bata ana looy sa taong kay bata war ba na kay bawo sa binuhatan sa ginikanan o unsa ba nina sumuna og tan-aw nimo nga mura og nilupigan mangyo kaini para nga mausay mong nauna buwagin lang na ayo no aron makaamgo sa nang asawa nimo nga may pagwa ko nagbinuang kay tarong kay ko sa unan pabor kay ko sa unan nagbuhat man kog di maayo nakuanin na lang na aron makaamgo sa nang asawa nimo kay na og mao magay lang ingon ana lagi nigabalik nimo sa abroad delikado mag mosunod ana mao gihapoy buhata ba mingaon na sa nang asawa nimo kay ni ana arbato nga sus layo kay ka wa kwarta ra imong gisigi padaon niya ang kuan way duslak na ana looy kay taon
0: looy kay ganghaan
2: ang ganghaan wa nay abuno
0: gitaya na
2: sus perti nang tayaan ngita lang ko dagdag kog hotdog ana sus muna nga kuhan na lang na siguro, buhagay na lang na ay, ingna na lang nang anahala, anha na lang ka, aron makakay, di magiga ka makuhan nga, layo ko, ni mauman ikong panganarbaho, pangita, diha na lang kas dakog hotdog, ana na lang kas mong uyab, ana na lang. Tagaan tika, bahinon taning ato kay Minyo man sila. Hatagan tika sa imong bahin, ani, unya, human, kay, pangita na lang, unsay pamaagi ni mo, mabuhi ka din na, kay, di na ka musuporta ni mo, gawa sa akong mga anak, ato mga anak, ana na lang siguro. Singan ni Dong Mario. Okay? DJ Rico Mambo.
3: Mana? Ang ngayon inana na lang din siguro Uncle Boy nga para mausa na lang gid ang una na kay ay nalang kabalaga sa mandaghan gid kay mga butang po din ha mahadlo ka nga muhatag sa asawa.
0: Okay, siman okay. Man.
3: Muna, daghan manggaling Miss Eva, unsa sa mga magina, kasal magin mo,
0: ibaligya ba ron, natungaon nila.
3: Baligya ninyo ba ron, unsa ba, imong ingnon, kaya naaraba mo yung mga anak, ingnon lang ni mo nga, sige, anhin na lang mo sa balay na to, ana, anhin na lang mo panimuyo sa balay, o niya, kana imong lalaki, ay lang pari, ana, sa to lang ni mga anak, ako lang ni lugar ni mo, kaya aron nga, kaya naaraba tayo mga bata din yun, so ba, okay, ingon ana ba, no, okay, ay kabaik bala ka ng mga butang, unsa din nga, maingon mo nga, ung unsay butang ni mo, butang niya ay kahadlo ka na kay inyo ha man ang gina nga gisabutan wa pa man mahitabo ng ingon ana kani adto nana aron pud nga makuan gyud aron maklaro na imuha karon nga relasyon kauban sa imong asawa o unsay tumong nimo o niya manghinaot may nga nakakuha ka karon og angay unsay angay buhaton ining imuhang istorya kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi kay sao man pud lagi tao no nga nakasa magud imong asawa kay layo man lagi kuno ka niya kuan na kuno pirti na kuno tayaa didto sa ganghaan. Wa na gyud kuno makuan, wa na kuno magrasahe. Sige, the oras mga kabayb sa last 3:34 na mas kahapon noon, Miss Eva. Saman, napakay mapuno din ha, wa na.
0: Wala
3: uy,
0: na.
3: Sa tuwang tigmo, dahil kinsa may nakadaog dahil karong hapon na.
0: Ang katong muna nga nag-message.
3: O niya, muni hari na lang tabi ang nakadaog gaganina sa tuwang tigmo mga kabayb. So nga pwedeng mapadalhan na to sa Gcash o baka load. Mauni nga tuwang tigmo ha, na ay ulo, walay buhok, na ay lawas, walay gusok. Kung mugahi, gani, andam ng iugsok, unsaman. Mauni siya mga kabayos na ito ba kaganina, may lag, unsay nga nini, may lang og kana ang nagkuan pa rin siya, Miss Eva. May lag nagmata pa rin, no? O ano siya diri nga, si kuan, unsa man to yung ingon niya diri, Miss Eva. Asa man to eh? Okay, si, ha, dili ni mao, katong usa, o dara, mauni ka ganina, 1557, ang number. Ma'am, kinsa man ni sir, si kuan, Esmeralda Lusaga, taga Argao, Cebu, mo ay nagkadaog, Miss Eva. Ang unsa may tubag, unsa may
0: ang
3: answer.
0: Tubag.
3: Ang tubag sa tigmo mga kabayabs kay
0: Lansang.
3: Oh, daghan nagtubag og lansang. Daghan ang nagtubag og lansang apan mao man ngatong sabot kung kinsay unang makatubag, kinsay unang maka-answer maoy bulahang makadawat sa tuang pahalipay nga 100 ka pesos.
0: And naay ni tawag.
3: Ano ni tawag ato sa padayonon? Hello may hapon.
0: Hello.
4: Hello.
3: Oy, kinsa ni?
4: Hapon SM Radio.
3: Mao na ni.
4: Okay. Mga pana lang ko sa kwan baka tong along the reels nga para movie screening ba na ba mga cast ato
3: Unsay nga ang
0: mga cast sa kuan?
3: Mga cast sa kuan katong
0: sa Home Along the Release. Murag
3: wala.
0: Mga cast ra sa FM radio.
3: Kamirang naa mga FM radio dito mga kuan, DJs og mga kaobana nato dito ha. Wala ang mga kuan artista dito nga moadto inig sa Bado.

0: ka ng vibes sila dito ana nga mo apostol.
1: Oh, wala lagi sila ka vibes. So naa dito mo tan-aw ra mog salida o ni ang naa dito nga mo atiman ninyo kamera. Mo adto mami mga si DJ Kimyat, si Miss Eva, ang Cool Boy DJ Pamela, si DJ Langganida, si ana kami na lang dress DJ Sprocket. Oh, Ate B. Oh, niya mo adto ka, sama mo adto ka, makita na ita dito pohon. Oh, okay. Sige kay murag hinay. Ani na lang ha kay naminaw magkasimo radyo karon. Walay mga kuan, dili to muadto sila si kuan katong naa si sa to cabin. Sila si cabin og si Claudine dito muadto dito sa kuan. Asa ni tan-aw na to dapit Miss Eva?
2: Sa kuan, SM.
1: Oh, SM dio.
2: Cinema One.
1: Ang muadto kamera, mga na-address FM
2: mga
1: radio.
2: Cast sa FM
1: mga
2: radio.
1: Cast sa kuan FM radio. Mana og muadto ka magkita-kita tapohon. Oh, niya mo na manalaw ta ini kay para manis mga pamilya. Unsa dana po si sir og kuano kana ang soft drinks sa puno. Sana sir soft drinks sa pod, no?
2: Panula.
1: Imo gin potlon imo to, imo gin potlon among paa siguro diri ta. Sige, ay sa mga kabayan sa karong naminaw, kisama ni si ma'am, asama ni si ma'am Esmeralda. Ma'am, napaka din ha. Ma'am, asama ka napita ron. Ano siya, lansang mga DJ. Esmeralda, Lusaga, taga Argao, Cebu. Ma'am, ganang Esmeralda, ikay naka, ikay bulahang nakadaog sa to, karon nga pa-premyo. O kanang gitawag o pahalipay mga kabayan sa atong tigmo nga 100 ka pesos ragon pero may nalang ni pwedeng iloda to pwedeng i-gcash o naka dahi bayranan ron naka imong kwarta din na 900 o kuwang kag 100 may nalang ni puno-puno armaw sa kalibo na imong kwarta. Sige ma'am palihog ko na may mambiyon sa'yo kanang number nga pwedeng i-sindan o baka kanang gcash ni mo din ha unsa man og mo send ka og gcash ma'am Esmeralda Lusaga i-appel ang imuhang kanang pangalan imuhang pangalan o pangalan sa mong gcash. O niya, syempre, o sa imong hapon, ganahan kang ipaload lang, ibutang imong number din ha.
2: Nga lodan.
1: O, number nga lodan, dayon, unsa nga ganaang klase sa load, o kung saan yung TM ba, o ingana na ba, SIM card, unsa nga SIM card. Aron maklaro na to, ha? Ma'am Esmeralda, taga Argao, ikaw mo ay nakadawat sa tuang 100 ka pesos nga pahalipay. Congratulations! Okay na. Sige. Wa naman tayo kong oras, Miss Eva, ikay una.
2: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong makasinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahapunon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon, mga ka-vibes! Amping.
3: Okay, salamat kayo Miss Eva. Wana tayo gong oras, DJ Pamela.
4: Mayra, wani ako nilang usap si DJ Pamela. Magingoy, stop taking it in his heart. Doing na kayong salamat. Huwag may hapon ka natong tanay, mga kabibes, Uncle Boy.
3: Alright, salamat kayo Miss Eva, DJ Pamela. Mga kabibes, ako nalang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo.
1: Okay, unyan sa ito mga kabayabs ha, nga naminaw, ilabi na sa ito ang sender karong hapuna nga maugining si Kuan na manginaot mga nakakuha kag idea unsay angay buhaton. Unyan, wala naman tayo igong oras mga kabayabs, musunod na karong taon-taon ang programang servisyong kabayabs kauban si DJ Langganida, no? So muna at nginan ninyo karong taon-taon, no? At ang oras mga kabayabs, alas 3:40 na ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras may panahon na may oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabibes, no? Sa libat na mubiyas kanginan, magbilin taong mga maanindot ka mga sudata. Dinhilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes. Oy, mauna ni. Ligang salamat, umayang hapon, mga kabibes. Amping, bye-bye!

0: favorite music.
1: What on a knee?
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Alas 4:11 maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Dayon sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad, Langga Nada, sa inyong paboritong estasyonan, ang 93.1, your FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes nga naminaw nato, pinaagi sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, ang uban na sa kadalanan na ay radyo sa sakyanan, ang uban na sa panimalay naglanog-lanog ilang radyo apan kadaghanan po sa itong mga ka-vibes naminaw via half hour FMR Philippines app. So kung Android ang inyohang gamit nga cellphone, pwede mo mo download sa app mo, ato mo sa Play Store, search FMR Philippines, click download para doon na mo FMR Philippines app. Sa mga ka-vibes na to, nga doon ay taas nga panahon, karong hapon na aron mo subay sa ato ang Facebook live streaming. Palihog, naata sa 93.1 FM Radio Cebu. Atong ianda mga to ang Facebook live. Ready na, live na ta. Kung naana mo din ha, palihog, galitag share sa ato ang live. Aron daghan ang ma-inspire. Karong hapon na, tungod kay, we have a very interesting and inspiring afternoon. Father's Day, karong Sunday, mga ka-vibes. Yes, it's June 21. Ang Father's Day, matag third Sunday of the month. Alright? Ang Mother's Day, second Sunday of the month of May. Father's Day, third Sunday of the month of June. Mother's Day, every second Sunday of the month of May. Apan doon ay mga lugar nga lain-lain ilahang celebration, lain-lain ang buwan or date. Depende kung asa mo nga lugar or nasod o inana na mga ka-vibes. But of course, sa Philippines, karong Domingo ang ato ang celebration. Busa, karong hapuna, atong inspire ang ato ang mga listeners. Kamo nga mga naminaw nato sa ato ang pagpanibya o nagtanaw sa ato ang live. Matag karunog unya, ang kanunay natong mapaminawan, ang mga pagpaningkamot sa mga inahan, mga kababayenan. Apan, dili baya pud lalim, no? Ang giagian sa usa ka amahan. Kinahanglan pud siguro nga atong hatagan sa highlight or spotlight, no? Ug unsa pud ang gibuhat or mga buhaton sa usa ka amahan aron magpabilin nga lig-on ang pamilya. Ug labaw sa tanan, ang pag-amuma, pagpangga, pag-atiman sa iyahang mga anak. This afternoon, dun ay duha ka papa nga ato ang mahinabi ug atong sayran ug unsay ilahang mga kaagi sa kinabuhi as we pay tribute sa mga papa sa tibuok kalibutan. Unahon nato mga ka-vibes, no? Kining usa ka dun na ni siya kaugalingong negosyo, na ni siya mga patigayon. Unya, natabangan ni siya sa Rafi Microfinance. Good job, gud kayo ning Rafi. Daghan kaayog na touch nga kinabuhi. And atong ila-ilahon ug sawaan ang iyang istorya karong hapuna. Ani ana, ato ang ka-vibe si Jose Tampon. Jay, no, ako itawag ni mo. Hi Jay, maing hapon.
1: Maing hapon dia kani mo.
0: Langga Neda.
1: Langga Neda. Pasensya jud kayo sa tingog nako kay medyo wala pa ginaulian.
0: Ulagi. Wa pa na maulihan ha, partida. Wa pa na. Oh, pero nindot kayog tingog, no? Jay, kumusta man ka?
1: Okay ra gihapon, nagpadayon ra gihapon bisan sa mga pagsulay nga dili nato malikayan sa matag adlaw sa tong kinabuhi na pinasa ka tong mga panahon nga mga bagyo ug mga linog.
0: Oh, so, bitaw.
1: Isa po itong time nga medyo ni down jud niya sa si Rafi nga nitabang sa kuwa.
0: Ayan, ato nang isgutan karong taod-taod ha. Jay, alright. Ang sunod na to nga bisita mga ka-vibes, lain pod nga amahan o niya, grabe pod ning iyahang kaagi sa kinabuhi niya. Gusto po kong mangumusta. Tungod kay, katapusan akong kita niya sa ABS-CBN pa, no? Sa wa pa ma-shutdown ang ABS-CBN niya. Karon may nakita pag-usab. Mas nailhanin na mo as Kuya Bebot, no? Atong sugaton sa masipang humwa si Kuya Bebot sa Tornino, Lamoste. Kuya Bebot, may hapon.
2: May hapon, langganida.
0: Ay, Kuya, kumusta man ka?
2: Okay na, ma'am. Bisan pa tuon sa mga tuon man sa una ko pag sa ibis no una jud ko hingpon sa inyo kana mo kumuha na ko trabaho tungod sa akong gibati sa una ba
0: pagkahuman sa IBS
2: pagkahuman sa wa pa yung mahuman ang ibis gani wala ko trabaho sa igsoon kaya namo ko sakit nga sa una mo sa ko tuig nga pag mo ko trabaho tungod sa akong sakit wala ko pa trabaho sa igsoon
0: pero karon kumusta man ka
2: okay naman okay na kayo
0: okay kayo
2: okay na kayo
0: ayan mangumusta gyud ta ninyo no atong sahiran ng inyuhang mga kasinatian kay Father's Day man. Nahinumdum mo nga Father's Day karong Domingo. Ikaw, Kuya Bebot.
2: Okay, ma'am.
0: Kay Bao ka nga Father's Day.
2: Naibaw, ma'am.
0: Naibaw ka. Ikaw, Jay.
1: Yes lang ka.
0: Ayan. Okay. Unya, matag Father's Day ba? Unsa man ang kanabang nabay andamon ang inyong mga family member. But before that, D.I., gusto din akong masayran. Usa man mo, married mo or single dad, single papa mo? Jay.
1: Ako si separate ko sa kuang ex.
0: Separated. Yes. Okay.
1: Pero so, dili may kasado.
0: Di po mo kasado. Apan, doon na mo'y mga anak.
1: Yes.
0: Pila kabok inyong tulo. Anak. Tulo. Kisa may nag-atiman sa mga bata.
1: Tabok-tabok rin siya. Mostly sa mga times, labi nagtingklasin na agad siya sa yung mama niya. Sundoon lang po na ako dito po ng eskwilahan. Sometimes ang driver mo sundo para sa eskwilahan. Pag nadyo ko yung time, ako dyan mo sundo niya. Tagaan yung time ang mga bata para isuroy sila.
0: Asar, nara dali sa Cebu ang mga bata?
1: Yes.
0: Okay. Taga-asa mang ka, Jay?
1: Lahog ko as of now.
0: Alright. Pero asa yung kagikan nga?
1: Sambuanga lang.
0: Sambuanga. Yes. Nga nung naabot mang ka sa Cebu?
1: Actually, kuan ko kanang special forces ko before, military ko before.
0: Alright.
1: Served ko for military for 7 years. Medyo daghang niabot sa kinabuhi nga dinato matagan. Diba? So, nag-decide ko nga muhawa. But before, nalagyapoy yung negosyo. Yeah, niabot ang time nga murag, murag siguro, murag una-una na ako dili siguro ni para sa kuagid ang negosyo. Kaya murag alanganin mong yun. So, mautong ingon ko, need ko muhawa sa military para makafocus ko sa ako ang business.
0: Okay.
1: So, maabot nga time nga, nag-negosyo ko sa Mindanao, nag-ansel, ani ko drink Cebu. Kaya down naman dito. Kung balik kong eskwila, hantod, eskwila ko balik na po sa culinary sa UV. Hantod nga, maad to tagawas.
0: Okay.
1: Pag-abot to nga time.
0: So, nakalarga kaglaing nasod?
1: Wala ko nila yun ato kaya right. Nakakita man ko naapoy nindot nga oportunidad dire sa Cebu.
0: Alright.
1: So, motong padayon ako.
0: So, right now, you're into business.
1: Yes.
0: Ayan. O sa imong negosyo?
1: Mga accommodation o mga rentals.
0: Asa may mga Airbnb may nana.
1: Murang nana.
0: Ay, nindot. O sige, ato nang dugangan pag mga kasayuran karong taod-taod. Si Kuya Bebot, kasado unsa man? Nay, unsa man? Nay Paris.
2: Unmarried, ma'am.
0: Unmarried. So single father pod ka.
2: Single father
0: gyapon. Sukad pa kani adto kuya?
2: Kani adto single wa wa kasal to yung mam kay.
0: Wagin mo makasal.
2: Kasal kay mga abtag nagka nag-ipon mi adto. Then pag pang dito sa una didom ko sa taga secure man sito sa
0: taga ay mo Paris
2: taga secure rin ang kada akong itrabuhan sa kitong sa itong agency ibalin ko din sa kung ano yung hiyawa dito sa ABS-CBN mo itong naabot ko sa ABS-CBN mo itong din ako po sa kung ano sa Lapu-Lapu naman sa kung mag-exon na itong Lapu-Lapu sa itong mga kung ano mga 2005 nasakit man ko. Muto nga, pagka 2006 ko pag balik trabaho sa IBS.
0: Sa IBS.
2: O din, muto nga, pagka siguro eskwela sa mga bata, ang mga kuan, mga kinder to, nakasabot mga ato sa eskwela sa Ilaas, probinsya.
0: Okay.
2: Muto sa Psikior. Tapos nga, sa kuan mga tao lang ito, murag, matintal po taba. Total, siya, dito, dire ako ng trabaho niya, siya dito, magpadaan na ato support sa ng bata ato. Muto nga, natintal mo siya nga to, muto nga, okay, nagyapon kayo.
0: So, nagkabuhag mo?
2: Nagkabuhag mo kayo. Dito man, karoon, pamilya siya.
0: Nana po siya'y pamilya.
2: Nana'y pamilya.
0: So, ikaw, kuya, ang mga bata, asa man karoon?
2: Nasa kuha.
0: Nani mo? Oh. Pila ni kabuo?
2: Duha.
0: So, ikay nagpa-eskwila?
2: Oo. Ako nagpa-eskwila nila pag-trabaho ko ato sa dito sa kuha na. Karang, di alim yung ikaw sa radyo, kaya magunong napagay kung sa'y ma... Sudan sa mga bata nga dito ba nag-abot ng mga to kay sila ra mga to nag-abot usay ba madugay po abot gani gani na mga overtime na ba natugol ng taon sila god
0: wa ka naabot pila edad si mga anak karon
2: 23 nag 20 mag ang usa mag 22 karon July usa sa 23 na
0: nanrabaho na ni
2: ang usa nag pag eskwela sa usa gitong mango nagpart-time job man sila sa McDo. Mm. Eskwela to sa LCCC ya. Mm. Karon nahuman na nakagraduate man sa tong miaging April na.
0: Okay.
2: Naka padayon lang gyapon sa iyang trabaho McDo.
0: Ah.
2: Karon ya katong usa accountancy may gikuha niya. Eh, pero
0: wa pa siya, nag-graduate.
2: Nag-graduate na gyapon.
0: Ah, nag-graduate.
2: Oh, nag-graduate na kay naka kuan ba sa siyang kontra ka sa scholar.
0: Sa ato pa, ay, very good. Sa ato pa, nakapahuman na kagduha ka.
2: Oh, no, doon
0: na. Nakapahuman na ni mo. Uy, ka very good. Ikaw, JP, pilay edad sa mang, pila ka buk anak?
3: Tulo.
0: Tulo po, no? Na, pilay edad, nakapahuman na ba po? Or bata pa ni?
3: Wala po, bata pa dyan.
0: Ay, sorry, kuya. Ayan. O, oh, bata pa, pila may mga edad?
1: 9 years old, 7 o 3 years old.
0: Ay, alright.
1: Tahan ka lang, nag-eskwila na po sa USVF.
0: Okay. So, gasuporta ka, ga-provide ka para, nagtabang ka para yes, sa pagpa-eskwila?
1: Yes.
0: Okay. Kumusta siya? Kumusta ang ingon ana, no? Kana bang, buwag mo sa imuhang Paris, no? O niya, kinahanglan po bitaw nga, mapadayon ang maayo nga relasyon tungod kay willing man ka nga mo suporta sa mga bata. Lisod man po, hindi mo mag, hindi mo okay. Okay mo.
1: Para sa kuha, okay raman. Okay raman. O niya, dili lang, wala ang among ang communication na mo magbe dito mi sa amo ang
0: mga bata.
1: Mga bata lang gyud ba unya okay. Naramo ba yung mga tao na siya mga tao dito na pagkoy mga tao sa ako sa pikas. So say dili wala gyud direct communication.
0: Okay.
1: Wala siya
0: so,
1: direct.
0: Inana ang relasyon bitaw no. Oh,
1: pero
0: so
1: wala may problema.
0: Pero wala yung problema. Mo kumbaga sa kuan maningkamot og maningkamot gyud nga mo communicate tungod kay dunay mga bata, no?
1: Yes.
0: Nga kinahanglan gyud pa eskwelahon. Yes. So ikaw gyud ang nag-provide gyud ka financially sa mga bata.
1: Sa school dili gyud ingon nga full kay ang tuition dako jud kay tuition sa SVP and that's nag-half me o sa'yo kung hatag tanan sa siya na po anak lang among
0: so na'y arrangement sabot
1: sa grocery po na mo is magpalit kid ko na weekly para ihatod na ko ito ginasuroy po ng mga bata ang ako alang is ang mapadayon ang mga bata kapag abos sa tayo makasabot mang gina sila o unsay unsang anong unsay reason
0: na betaw no
1: so katong una nga time nga bago pa di yun na una lang po na ako nga nag-abroad ko kaya para at least dili rin mingawon.
0: Betaw no? Mingaw good.
1: Mingaw siya.
0: Mingaw no?
1: Unsa nyo kabisi?
0: Bisag unsa kabisi, mingawon good ka. No? Unsa ka nga klase sa Papa J? Hands-on ka katong nga time nga naabasa man naani mo ang mga bata? Maatiman ba good ka? Di ba namang yung typical papa nga yes. Ang mama ragyo, giasa ragyo sa mama pero ikaw, maatiman good ka?
1: Maatiman, yeah. Oh. Kaon, anak, ligo, sasakilahan. Sometimes nagyo mga times good nga early ang pareha karon nga padulong ko diri niya to 30 ko ang estudyante
0: oh,
1: so ayas gyas na ko ang staff nga sunduon na lang dito niya ganiha before naghatod ko need pa nako i-register sila daan sa school kay di sila kasulod
0: okay
1: so narang picture narang pangalan so i-register kay dili man ihatag ang bata
0: up. Yes oh bitaw no so hands on gyud no kay bisan og dunay mga ingon niini nga mga opportunity nga imong suwayan og attend kay nindot pod na nga na-invite ka apan wa gyud imo pasagdi nga walay mo atiman si mga anak
1: kay ang mama ni hangyon pod nga nailakaw so ana lang gyud mi pag ingon nga nailakaw niya ibilin diya sa guest house among ginakuha ang bata pagagabi ibalik na pa naman dito
0: betaw ikaw kuya Bebot no doon na kayo napahuman balikan na to itong mga panahon nga nag-eskwila pilay unsay grado sa mga bata katong naanagyod ni mo
2: kanto ma'am kanang pag graduate ang isa ay nag-anana mo sila ma'am kanang mo ato dito sa ila adin mo araw akong kanang po alas na yun nga pag-graduate na yun sa elementary dito sa ay grade 6 sa dito sa Sikior. Nakakom na kung arin na dire na mag-eskwila na. Okay lang po tayo inahanap po na arin na po eskwila dire.
0: So katong naana din he, ikaw na yun ang nagpa-eskwila. Wala na nitabang si Paris ni mo.
2: Wala na kayo. Nana po sila yung pamilya po.
0: Maulagi. Oh. So sa dihang nana ni mo ang mga bata, kumusta man? Sa paigo ba? Pasibo ba ang imuhang sweldo murag, para sa kinahanglan sa mga bata?
2: Murag, o, ang sweldo rin ko, ma'am, murag ko ang momento nga usay nga ng kanang sila si Ma'am Tata, si Ma'am Tata, sila Ma'am Arlene. Na yun sila kay Murag Musadan kada Domingo sa Ilaa. Sila si Ma'am Lelani. Ma'am Lelani.
0: So, na ay ka na.
2: Sa Ilaa nyo, Ma'am Lelani, gawas na ko, ning off na ko, 5. na ipa ato siya sa ilang bahay na ipa kan ba sa ilang bahay
0: na ipatrabaho na ipatabang
2: oh.
0: Sa nakay sideline
2: oh, sa dano si Ma'am Tata sige po to po
0: yes
2: si Ma'am Arlene
0: so, mahinumdum ka sa mga panahon kuya nga na kuwang gyud nya na kinanglanon sa eskwelahan kuwang gyud wag gyud budget na yung mga inana
2: kulang yun ma'am nanay na yung kulang yun pero sa usay gon mag gikan sa IBS gon maglakaw na yun murag ang pikin na kay ba nakaw na ako na padong sablay sa Lapu-Lapu
0: tinuod gikan sa Hagobyao paingon sa Lapu-Lapu maglakaw ka
2: ma'am Junita si magyaan ko nila gon mag katoy lang ko nila ma'am Junita magyaan ko nila
0: tungod kay wa na kay pamiliti
2: murag ang pikin na kay ba
0: or naa pa kay pamiliti apan imong itaga nagla
2: murag itaganan ako sa kanang madugay-dugay na kayo mas dugay pa ang sweldo ba. Yeah, murang mga akong ya militan ya. Was okay ba kon anang sa Domingo ba kon napay magpalimpyo sa kuwa lang Ma'am Tata wa ko kana ba. Moto nga kon naay magpa konsilas ko amang mga Domingo, okay ka na murang
0: mo ka para naa kay extra. Mugaw ilakawon man ni ang Hagobyao to Lapu-Lapu kalayo ana. Ikaw Jay, si ingon ba ya ka na ganina no pag sugod na ano na to nga anak ka nga mga panahon nga medyo digi na to mataga na ang panahon no. Agi gyud og kalisod. Nahitabo ba na nga na kay mga bata tulon na unya nahinahanglan gyud ka kay kuwang sad gyud pud financially or karon nga time nga nanay tulon na ana si Rafi Microfinance sa katabang na nimo.
1: Kung sa panahon nga labi na atong pandemic.
0: Pandemic. Oh, kana oh sige.
1: So kato mo ay pinakalisod nga time dahil human hinod dugay-dugay gito nga kuan. Nga time yun nga nagkalisod yun. Sad-sad yun. Murag ang nabili na lang is kaugalingon na lang.
0: Tinuod so, nabot ka ana nga feeling.
1: Sirado ang mga offices. Negosyo ginagmay.
0: O sa itong negosyo ang nasara?
1: Real estate company real estate. Okay. And then import export company.
0: Okay.
1: So pero karon katong katurang kuan katurang bagyo og katong
0: tino oh bagyo og linog oh
1: katojod medyo
0: dako kayo
1: epekto loss mi ato.
0: Real estate pod ni
1: lain na accommodation.
0: Accommodation. Okay.
1: Accommodation. Mao na nga kailan ako sila
0: Rafi Microfinance.
1: Kuan pod ko pasalamat pod ko kay murag alas 5 kapin ko nila giadto dito kung I need ko ani nga amount nya kanilang gid ako ang i-buffer lang nya ngiyo lang ko nila even 1 month lang kung nga isayo lang sir kay itaga ila og time para at least kuan kan dili ka maipit so moto na 1 month ra akong dihangyo sila ha mga alas 5 sila ni adto sa kuha siguro mga alas 8 kapin na fan transfer na nila sa kuha that's dali ka ina
0: dali kayo but mao ni ang so, pero first time pa ni nga naila-ila ni mo si Rafi Microfinance.
1: Oh, first time to.
0: And then pag reach out ni mo unsay na asay mo kasing-kasing anong ning suway gyud kag reach out. Kay wa na gyud. Mao na gyud ni mo paglaom.
1: Mao oras siya kay katong atay manggod kay one of my friend manggod is struggle siya sa gawas and then actually makahat makapuwa man siya sa kuha at the time unya murag lahi man gyud sa kaila nato og sa ina mas maayo nang manguan ta sa
0: unta oh
1: di ba oh. Kay na pa may pakapin labi ng mga parente kay mas ulo kayo igagaw nako si sir ako magguwang pagkuha na sa Radiabi uli ni mo mabayaran
0: gani
1: so tanan na ang tanan na kapalo na tanan sa moto ni angyo ko nga time ato yan approve ra pud dayon and thankful pud go nga kuan mo tong niabot ang time nga naabot og mga December kay September siguro to. December ningon ko sila ha nga ako na lang ikumpletohon. Wala rampon sila nagpakabana. Antod nga ipaabot sa to nga. Kung gusto nako i-early ba nga
0: fully paid.
1: Medyo bugat to. Ata kakuan ni dako gyud 6 months sabi no. Yeah, mga 60 a month. Oh, survivor man gyud yapon.
0: All right. So right now, okay, stable.
1: Yes.
0: Ang negosyo.
1: Okay, ma'am.
0: Oh, nindot no kay at least na stable unya dako kayong tabang para sa imong mga anak.
1: Yes.
0: Oh. Ayan. Ikaw Kuya Bebot, atong balikan ang mga panahon nga naan ninyo ang mga bata. Ay diri sa ko ni JDI. Okay. Unsa kadugay yon ang panahon nga naan nimo gyud ang mga bata? Ang tulo ka buok.
1: Di tabok-tabok ra mo gyud ang mga bata.
0: Wala gyud moment nga naan mo for a long time.
1: Katong wala pa may nagsipara. That was 2022 ang last 2023.
0: Okay. Okay.
1: Dugay niya.
0: Dugay. Unsa'y pinakalisod nga bahin no? Sa usak ka amahan nga duna nay mga anak ba o niya buwag sa Paris?
1: Kuan. Like maka kwarta nga ikinahanglan i-support nimo sa ilahan nga maghuna-huna ka pareha sa kuha. Nakoy mga tao, nakoy mga tao ha. So, pakaon ko sa mga tao, murag, walay limit nga inani, mo ni matag. Muna-una ko usa gigkaon sa kong mga bata, di ba? So, pag manawag ang tumanak na kong abay, pa inani, inani, inani. So, bihalag wala kay kwarta, bahalag

0: Magulat pa ako sa kong sweldo.
1: Ah, kumbaga imong gipasabot nga wa nagwala wa, kanang wala nag-uwan og kwarta dinhi.
0: Yes, tagaan nila og value ba. Oh. Every time niya kanang ang na ako sinaligan po diha nga kadadto sa mga bata nga gusirihan dayon ako silang gibawalan.
1: Okay.
0: Ayaw inanaog unsay pangayoon moro ihatag. Maabot ang panahon nga managko na sila og muanhi sila diri. Ayaw pwede tagaan nimo og kwarta nga para lang dito sa ilang kinahanglanon gyud. Ayaw sobra.
1: Yes.
0: If naa sila yung mga sobra-sobra, patrabahoon ninyo o saan nyo tagaan.
1: Yeah, bitaw so, no, para dili masayop yes. sabot ang mga bata, no? Ikaw Kuya Bebot. Ikaw mang yun, naamang yun yung mga bata. Unsay pinakalisod nga bahin, no? Sa usa ka single father. Ikaw yun, ang nag-atiman sa mga bata. Wa kay Paris, wa kay Mrs. nga mo tabang. Unsay pinakalisod nga, pa, nga bahin, ana?
2: Lisod yun kayo, ma'am. Kay mag-uno na pa ka, o kanang enigmata ni mga kabundag, kung sa paymaya, makmakaon nila. Yan, dingikan. Ako, nga trabaho mo sa kuwa ito, sa dito sa kuwa, ano, din, o, oh, din, mag-prepare pa ko sa mga kilo, mag-trabaho ito. Pag ulit na ako sa ito, mag-uno na sa kung usap yung makuha na mo kay listo po kayo kay wala man dyan.
1: Wala may mama. Usang orasa man ka mamata sa buntag?
2: Sa'yo kay mama, alas 4.
1: Mata na ka. No. Unsa kang orasa mugikan paingon sa Hagubiaw?
2: Mga quarter to 7, mugikan ako na.
1: Oh. Na ang mga bata na sa balay, ana, o na sa eskwilahan?
2: Sila una parang sa eskwilahan.
1: Ihatod pa to ni mo?
2: Adi na.
1: Pero
2: okay, mga madagko
1: na sila. So, lakaw na din. Ah, baka mo lakaw. Then, nakasapsina. Usang orasa yung ka maabot sa balay kagabi eh?
2: Usahay, mga 6:30, ana.
1: Kato mga panahon nga di pa sila dagko, di sila ka mao mag-prepare o pagkaon, igabot pa ka magluto.
2: Mukuan na kitong kamaon ng mulungag nung usa, kitong kuan, kitong magwang.
1: Oh, pero katong mga panahon yun nga wala, di pa kamaon niya, nanani mo ang mga bata. Ikaw pa'y muluto, inigabot.
2: O kan, ang magluto magbuntag daan, usay.
1: Ah, sumuna na, lawas na.
2: Oh, lawas na. Ang buntag luto, dagam to, lawas na to, pagkapanyako na naman na. Ang sudan na lang, abot na lang ako.
1: Unya sa mga panahon nga masakit ang mga bata, Kuya Bebot.
2: Kuanyo kay basta masakit ng mga bata na mugyo nay usay ko na masakit ng mga bata. Ma kuanyo kay usay imong mga kuan ba may gani kay na ko igsoon sa nga tapad nga tuba unsay mga problema na mo.
1: Naa.
2: Pwede sa kung kuan mo mga sila. Diha na ko nako anang gasa pagsugod sa pandemic na tuwa na ko ka trabaho kay pasalig man siya nga siya na mo suporta kay nakalagam sa gawas.
1: Ah, so mao na nga gikan yeah. sa ABS-CBN shutdown ya nagpandemic ABS-CBN shutdown wala na gyud ka man trabaho.
2: Oo, na trabaho.
1: So pila na katuig, no?
2: Dugay na kayo. Atong una magkuamot ako nang musadlan ta ko nga ilan ni Ma'am Tata, ilan ni Ma'am Ria, kay Bologna. Di masa mo sugot kay ila idaran ko ya namo ko pamba. Dindi ko sa gadi bam nga sa ABS-CBN nato itagam nila ba nga magkuat na nang magkuan sila mag-inventory ba?
1: Inventory sa station.
2: Itawag ko ni Milgar dito. May itong sekrete niya. Patuan nito ba? So, sekrete ba na kung iksoon ako? So, ipapaulit yun ko anak yun.
1: No? Ikaw, Jay. Siyempre, labang-labang ang bata. No? Ang mga panahon nga masakit, inanak ba? Niya, tawagan ka sa imuhang pari, sa imuhang...
0: Paingon ko sa gabantay nga. Inanay, nagibati ang bata niya. Nagidadala na ako sa ospital. Ako dalawin sa ospital. Kasi mo travel po na ako ang ex-partner. So, wala raman nila kay problema pag naagyo diha po akong ex-partner nga nasa mga bata. Kay hands-on man sa
1: hands-on siya. Hands-on siya,
0: Ang mga bata po, dili ingon nga. Murag, ginasuportahan yun niya. Diyo, lagikan pa ginan sa una. Mo na, usas sa mga kabiliban ako saya. Nga, ihad yung ginako ng mga bata.
1: Ang mga bata.
0: Mo gina iya.
1: Kumbaga, while ka nang naaka willing, but sigurado ka nga, ang imuhang ex-partner, no? Grabe, maatiman. Sigurado ka nga, maayang pagkabutang imuhang mga anak.
0: Ako lang nga, mudag ko ang mga bata bang, ha? Baga, tabok-tabok lang sila. Dili sila mabuli pag abot sa time.
1: Yeah. Lahi man doon mong kahimtang. Kang Kuya Bebot naan niya iyang mga anak. Siya ang hands-on. Sa imuha, tabok-tabok, no? Naaba kay Kabalaka, Jay, nga basin mo abot ang panahon, kay dagko na sila ba, no? Malayo ilahang kanang ilang gibati sa imuha ba? Madistant sila nimo. Naa ka ana nga Kabalaka?
0: Before naa, pero lahi makakuan mangud ko sa banding na mga every week na naa sa kuha.
1: Ka, oh.
0: Ginatagaan ako sila, ginapasabot na ko sila nga pagabot sa time, istorya

0: nako sila na pag-abot sa time makasabtan ra ninyo ang tanan.
1: So kay 9 years old, 7
0: og 3 years
1: old. Oh, mga bata pa sad gyud pod.
0: Gagmay pa.
1: Mm. So in ana no. O si i-check sa na kay basin para kana mga bata na no. Ikaw Kuya Bebot. Oh, naaman nimo ang mga bata. Hands on. Oh, nara di ay. Oh, nara. Oh, so di na mamapakita lang kay mga bata. Pero nakakita
0: bawal
1: ko. Oh, okay ra. Kaya siya prefer ka ng privacy, no? Pero gamay pa dyan. But, yes, Jay, no? Kay ka na. Lahi mong good situation ni Kuya Bebot.
0: Yes.
1: Kay, maulagi to. Siya, hands on. Anaan niya. Nagpuyo yun. So, ikaw, maulagi na. Ana lang na schedule. Mauna, bitaw, kanunay ang akong pangutana. Ma, basin, og naagyo ina na nga moment. Kay, honestly, nowadays, ambot lang, no? Pero sa ko akaroon, naana mo na kanang di mo ko single mom, no? Pero kuyog na mo kami ba magtiayon, kuyog na mo mga anak, pero distant na ba na siya own world? Oh
0: yes.
1: Kay dalagita, oh di ba basin lo ginana mo abot unya og point na ingon ana bitaw nya mo samot og kalayo labi na nga wala gid siya nagpuyo nimo. Mo no ang kung diha nagika nang akong pangutana.
0: Yes. Ako amon pod is naa ka nakaset na daan sa kuang pag 18 years old nila is dapat mo separate na sila sa mua. Dapat kagalingon sila, malingkamot sila para sila kagalingon. Pagkatagaan mo sila o kapital para sa ilang kagalingon nga mabuhi sila. So dili ingon nga let's say murag kuan ba murag ingon tag nagkuan ka og kanang trust fund sa ilahang nga makuha nila na if the age of 20 kanang nitan lang or 18. So dili na nila makuha if mingon tag kani gamiton na ako ni para diri. Naagin sila ipakita yun nga para sa negosyo nila ni.
1: So naagin kay gipangandaman.
0: Murag inana ba?
1: Para
0: inana
1: sa imong mga
0: part. So dili to whole nga amount.
1: Yes, yes.
0: Half, murag half, one fourth para makita na to sa ilahang pag pag grow. Kasi mo na kasagaran gikan karon pesag ka na yung mga wala ako, naamantay kapasudan nila. Nabahugan ako, nag-asin, tubig, kasi tuyo, wala na ako naginaanad sila kay para pag-abot sa time ba. Ilahang murag every drop sa water ba, tatagaan nila og value. Kung baga, inan ako ba, nga dili sila magsalig kay money na ani, money na ana. So, at least, magdako sila nga kanang ma-develop yun sila ba.
1: Yes, kaya, maningkamot
0: yes,
1: sa
0: maningkamot.
1: Diyon. Diba? Ikaw, Kuya Bebot, now ang imuhang mga anak kay, ano na, 21 o 23?
2: 22. 22. 21
1: o 23. Pero katong nagdako sila, Kuya, nga usahay ma-short ka or magkalisod ka, nabalaka ka para silang kaugmaon? Or sigurado ka nga kaya gyud na nimo? Kaya gyud nimo panindigan?
2: Atong kana kanyo ma'am kay katong mga bata agon kanang kuan ko katong maguwang ararang patong kuan sa na nag-eskwela mo sa UC kanang kanang eskala mo sa grant gratis kay kala niya matong maka kanyo kanang maka kanyo sa iya na sa iya ka kuan
1: kaugmaon. Ang ikaduha,
2: ang ikaduha
1: maupod
2: mo ko magalang naman sa Lapu-Lapu wa mga bibayad gapon Lapu-Lapu City College.
1: So, sigurado ka, even if financially challenged, no? Kay lisod yun, no? Apan, wa ka na bala ka. I feel that, usa sa mga ka-stressan sa mga ginikanan, labi na ang mga papa, kay mo lagi intay, padre di pamilya, no? Breadwinner. Ang pagsiguro nga ma-provide kung unsa ang gikinahanglan sa ato ang pamilya, labaw na sa mga bata. No? Nagagyoingon ana nga kabalaka. Sumo na akong pangutana karon kay like sa situation ni Jay, you're really trying your very best no para sa negosyo. Para sa kung unsa ning imuhang gi-put up nga negosyo karon. While praise the Lord, it's doing good. Pero kana bang sa mga panahon bang kanang what if no unsay ano mo to ganina nindo kay mo pagkaplastar nga imo silang gi-train.
0: Yeah.
1: If time will come nga kamao na sila, kamao silang mo plano mo diskarte sa kinabuhi, sila mismo may maningkamot para silang kaugalingon dili magsalig sa ginikanan.
0: Yes.
1: Growing up ingon ana ang imuhang giagian, sakto ko, that's why ingon ani kasi imong mga anak.
0: Dili man siya, dili, well, ako may pobre man gud kayo, may, niya, ano yung mga add to tao, mga ambisyon man gud ta, niya, o sarang man gud ako, ang giingon sa kong kagalingon, nga ipanahon nga na ako'y pamilya, na ako'y mga bata, so dili na ako gusto nga, o sa mga kasakit, o mga kalisod nga akong nagian, dili na ako ipaagi sa ila, pero dili na nakaisi, nga may ngon ta, ah, wala man ako nang inaagian sa una kinahanglan, ako yung ipatilaw, ako nang ihatag kung sa ilang gusto, dili ko inana.
1: Okay.
0: So limited lang siya para at least mag-cut on sila, matagaan nila og value every time nga naa sila kwarta, nga dili sila mag-usik-usik pag-abot sa panahon ba. Mao na gyud ang ako ang gi-kuan, gi-develop sila, gi-train sila ha. Pag nakat on na sila, nanay mga nanay sa saktong edad, makanegosyo sila, even karon gagmay pa, ako silang ginapahapyawan unsaon. Inani pagkuha sa negosyo, pasabton ako, na ako'y meeting, na ako'y inani. Pero wala sila nag-ingon nga, wala na sila kabalong nga, na ay na negosyo. Pagkabalo nila is
1: nagtrabaho.
0: Every time manawag sa ako pa mangayo ko grocery. Ugma na kay wala pa koy sildo, nagwait pa ko. So inana permitya ang ina pa.
1: Yeah,
0: mingon ko ug maabot sila diha. Mingon ko mangayo sa ko ni Tito, manghulam sa ko ni Tito kwarta. So inana ako ang ginapa kita sila ha.
1: Correct.
0: Para at least dili sila mag-abusan.
1: Tinuod. Unya, unsa mga klase sa amahan kung man disiplina? Ikaw Kuya Bebot, kay namo gyud mo mga bata. Stricto ba ka nga papa Kuya Bebot? Nakapamuna, lubunalan pa mo mga bata.
2: Sukan mo ba jud kabuna sa bata?
1: Murubutan gyud ka Kuya Bebot, no? Okay. Pero nasuko ka.
2: Do ni time nga masuko ka pero murag kwan ba magpasidaan po sila ang pero okay na yung mga bata makasabot naman po sila po. Pero yung mga adjust sila basta kayo makuambitan na murag. Pero dili yung masukot yung sukot yung mga yun. Kung ba, doon na lang pagayon lang na murag na time ba nga na sila yung murag. Kung ba, masayop pa sa di mo klikayan sa. Pero okay naman sa mga bata po.
1: So wag yun ka nakapamunan?
2: Wag yun ko makapamunan yun nila.
1: Kumusta yung relasyon sa imong mga anak? Suod mo? Close mo? Kay kamura bang tulo sa balay? Or nagpuyo ka with your sigsoon? Wala, kamura tulo?
2: Kamura tulo, ma'am.
1: Suod mo? Suod ka sa imong mga... Suod sila ni mo? Mo-open up sila ni mo? Na sila yung mga pangutana, na sila yung mga problema, ano sila masulti mo?
2: Masulti mo sila kung sa yung problema o kung nausahay mo, kung madugay sila muli, mo chat sila nga, pa, na ako dire ka nang magmatataod ko mauli, ano ba? Paibaw sila kung usarasa sila mukhaan ba? Kana usah, kaya katrabahan mo na usah na rin. Kanang kuha, tumanghod. Karon, mukhaan po siya po. Kanang, ang trabaho niya kay, dili mang, kanang, ang oras permanente ba? Sa, kuan man mo nga mo support ta buta niya po ng kuan o sa ipon na ato siya sa mga kauban niya po sa trabaho o okay na po kaya na kuan man kaya kuan man malanghin po siya po nga di
1: okay si Jay iyang na-expose iyang mga bata kita iyang mga bata sa iyahang negosyo apan iyang gipasabot nga nagtrabaho ko dinhi. Ikaw Kuya Bebot nakakita imong mga anak no? Asa ka nagtrabaho kung sa imong trabaho?
2: Oo, nakita sila, ma'am.
1: Unsa may ilang sulti ni mo?
2: Okay naman sila. Good. So, itong gagmay po sila. Magatuan sila itong mag-taping ito sa KMWK.
1: So, proud sila ni mo?
2: Oo, magatuan sila. Sige nga ito, mga bata. Ito na po ito ilang inahan.
1: Makuyog imong pari sa una.
2: Sila mo ito yung kuan.
1: Bitaw, no? So, karon kasabot sila nga kanang mo na imuhang trabaho sa una. Proud sila ni mo ana. Proud sila nga nakapahuman gyud akong papa namo, no? Nga akong papa mo ni trabaho sa ABS. Si Kuya Bebot usa sa ato ang tama no janitorial services. Tama kuya no? Okay. So siya appeal siya ato. So daghan ni sila unya si Kuya Bebot ni amo ang pasuko gyud ni ron ang mga nananaw tagon sa mga Edwin. Bahala ka masuko ka kaman ka masugot mo guest karon. Si Kuya Bebot ang pinaka favorite. Si Kuya Bebot akong favorite, no? So inana so kanang kahibaw sila nga mo na yung trabaho, proud sila ni mo.
2: Okay ma'am, okay na sila yung mga trabaho nga ito. Okay, itong wala naman nga itong mga inahan, sayang, mukoy mo sila sa kuwa mga gani. Okay, itong, kano ba, wala sila ka ng madumingo mo ito kasi gano'n ang taping ito, no?
1: Okay, wamay mo bantay.
2: Sayang, mukoy mo sila sa kuwa po, kano wala sila yung kuwan. Mukoy sila.
1: Kasaway ka na, Jay, naani mo, nakaschedule ang schedule ni mo, nga ikay, naani mo ang mga bata, apan doon na kay meeting. Yeah, so sure, kuyugo ni mo. Kasaway ka anang inana?
0: Oo, nakasulay ko. Even karoon dito, akong bata sa van, oh, nabilin ang maguwang.
1: Ay, pwede mo kung pasakaon.
0: Nga mo dito ko ang nagbantay
1: ko. Anay kuyog. Pero pwede na ito pasakaon.
0: So, dili gin siya malikayan. Sa ibang bilin sa anak ko, gin sa kuang mga sakop. Kinahanglan bilin sa mo. Kaya para kuan makasabot ra man hinon sila.
1: Yes.
0: Makasabot ra sila.
1: Very crucial no ang mga ingon ana nga moment ba kay I feel kana siguro influenced by social media kana matanawan na nato sa social media na anay mga bata magluod-luod kay bisan weekend unta no nagtrabaho nya to adito imbis na mag-spend time sa place na akong gusto wala na akong trabahoan na yung mga ingon ana ba so medyo ano ko ana nga moment.
0: Pero kung mga bata dili man hinoon.
1: Oh.
0: Pero mo lagi usahay manawag pana palitag grocery. Mm-hmm. Ya kanang nakahuna-una na sila nga nagtrabaho ra ko may unang bay nagswindo na ka pa.
1: Sakto pa di mo hanggi gibuhat no para kanang mo gyud na ilahon na hunaon na swildur 100 akong papa dinhi so nagswildo na ka pa kay mga grocery ta. Sakto gyud na Jay. Very good kay kadihang bahina Jay no. So arita sa mga tao community nga nagpaluyo aron matabangan in town ta no. So una ko ni Jay. Syempre Rafi Microfinance no. So if not for Rafi Microfinance, dili ka makabangon balik tung after the mga kalamidad nga nahitabo?
0: Katunga time, yun, anaman tayo na pa yung mga finances yun before. Yan. During that time, naman tayo mga ipanggabag. Katulig yun nga, or immediate ba? Immediate. So, nakatabang yun siya dako.
1: Yes.
0: That time. Kahit dili man siya starting to this. So, dako siya nga.
1: So
0: digits ta po siya. So if kana siya ang operation nimo is ma alanganin ka for kag 7 digits nga matap na kuan ka.
1: Yes.
0: So dako kay siya. So during the time na nagmurag api kay gid kayo. So ayas dito sa ako kay lang idol ko and then inon ko nga basig pwede ko. Then kay click check my accounts. Then, okay man sila. So, mo ito nga. Three hours siguro.
1: So, grateful.
0: Yes,
1: ka,
0: always.
1: No? Sa Rafi Microfinance.
0: Siguro, hindi mo na ito. Nani mo ganun. Base ako ah. Sa experience. Dagantag mga tao nga gipantabangan man but never tamo count
1: yes.
0: sa tabang kasi dili man tayo mingon ako ni tabangan kasi pagabot sa panahon balik na ko dili na sa tabang investment na siya
1: exactly diba?
0: So dapat umutabang ta so lang na kasi if time good na makinahanglan ta na yung mga strangers nga moabot sa tuang which is wala ta kaila so na yung mga tao nga niabot sa ko during the time nga 00 gyud as in wala na gyud never na ko sila na kaila before and even in my dreams nga niabot sila nga ni trust sila for dako ng amount of money nga start a new beginning.
1: Yeah.
0: So if natin mga doors nga mag-close
1: ng good
0: kuya, naagi dako nga mo-open. Kasi sometimes every time nga mag-ampo to, ako dili man ko mag-ampo nga kanimura kag nag-request ba?
1: Yeah.
0: Ang ako again is ang kaligun lang, ang pasalamat lang kung sa'yo mo abot, kung sa'yo nawala, tanggap, yeah. Dawat ang tanan.
1: Kumbaga, wala ka dili specific, unta, tagaan ko ni mo,
0: no, dili ko na.
1: Imo ha, is gai ko kaligun, nga, yes. Maing panglawas, kaligun, ana.
0: Kanara, no? Ana, ragyan ko.
1: Yung ganahan kasi mag-isulti, Jay, atong klarohon, yes, kung mutabang ka, kay nag-expect ka nga na yung mubalik ni mo, dili na siya tabang, investment
0: yes,
1: na.
0: Yes, investment na siya.
1: So kung mutabang ka, wala, gyud, zero gyud ng kanitabangan ni nako, kay mutabang ni nako, kwalik
0: ko perfecto pagkatao nga makaingon ta nga tanan atong gibuhat sakto naagi mali or sometimes madaot ta gumikan sa mga tao kung nga inana ba so ang pero wala ta niingon nga muhunong ta pagtabang sa mga nanginahanglan
1: yes.
0: Dili maingon nga galanti pagkatao bisag wala ta dili ta ingon nga galanti pagkatao pero nakabalot ta unsay mahimong wa
1: Inoon, no? Kibaw ta ba? On my feeling. Kuya Bebot, ikaw sa pagpadako ni mo sa imong mga anak, sa pagpaiskwila ni mo sa imong mga anak, unsa ka dako ang natabang po or nabuhat sa ABS-CBN diha ni mo?
2: Dako ka ikatabang ABS-CBN, ma'am kay, diha magiging pag gikan yun ang support yun sa mga bata pito namin sa ABS-CBN tanan ko. Sa unang kaya, ang apikso na tubon o kato sa kagawas na po si sa dari sa ito pa
1: ikaw yun
2: o, ako rin mo ito dihara sa inyo ang nga itong paggawas niya na niya pagsugo ng pandemic na yung pasalag mo siya nga siya na ibarat sa ako sa akong mga anak
1: kumbaga safe to say nga katong time nga kanang gapadako kasi mo mga anak kapag eskwela ka ang imohang main source of income ABS gadikan
2: diya
1: sa agency kung asa ka and then sa ABS ka na-assign and then akadong mga extra nga gikan po sa mga empleyado sa ABS-CBN
2: bisping nga po ng mga empleyado ma'am
1: unya kana atong butangan og kuan ayan oh nara. Okay, so okay Kuya Bebot, unya kanang now looking back, no, labi na ikaw sa imuha kay kuan na 21 23 anyos, oh, looking back, unsa man naaba kay mahinumduman Kuya Bebot nga gimbahaya nimo unta nahatag nimo sa imong mga anak apan wa nimo mahatag tungod sa kalisod, do na ba?
2: Okay, dili pa sa mundi mo ang mga bata po. Unsay na, nasa, okay naman sila.
1: So, unsay imong kayang i-provide mo, Rapol? Malipayon na sila.
2: Hindi man sila mo yung nga, pa, gusto ko. Naman, ipangyong nila, natural, mga ginagmay na mga kaon, okay naman ba? Madaram na, dili mga dagko ang akoan. Karoon nga, mga college na sila, karoon, ay magkatiwa sa eskwela na, na naman sila yung mga gadget na kay nagpriyam sila nagtrabaho ay ang usapon ang katusang magkuha nga ni kuan pa iskalar mo sa naman sa kanya allowance bag ko mag-allowance siya nakapalit pa mga isa katong mga laptop kanong kuan tablet to sa allowance siya ba
1: oh. So naningkamot sa good Jay, ikaw Jay, doon na ba'y mga panahon sa una doon na ba'y mga panahon sa una nga kanang unta na provide nimo sa imong mga anak apan wala nimo ma-provide tungod kay nagkalisod pod ka?
0: Nay mga times nga ina na imong una-unaon ba nauna-unaan ako nga during the time nga
1: wala
0: lisod, wala gyud na gusto ka og labinag nay pangayoon ba sa dili mga ayo makabalo ka nga kinahanglan nila
1: tao kinahanglan unta nila
0: pero katong nga time tong mga previous years patog gyud siya nga gusto nimong makahatag yun ka para sa ilaha. Pero, maulag eh. Kay kulang man. Nalang maningkaan ng gamot lang yun. Nangita og idea. Nangita og solusyon para makahatag yun para nila.
1: Karong Father's Day, no? Adlaw Domingo. Unsa ba? Na ba mo yung mga plano? Ikaw, Jay, ang mga bata, naaba ni mo karong Father's Day? Weekend ba na ni mo ang mga kids? Dili, lain-lain.
0: Pwede naman yun og ka ng...
1: Anytime
0: ako, ano na ko, ang iyon ako sa mama.
1: Suyahon lang ni mo.
0: Kaya na isuroy. Kaya ako ginasuroy yung ano na ko na sila. Maling ang mukaon, ano lang ba.
1: Pero walay plano. Walay gisulti. Kasi na-surprise si ex-partner, no? I-surprise na ina naman. No? O, diba? Pero wala. Walay mga ingon, ana. Wala po na ingon si imohang ex-partner nga. Karong kay Father's Day man, ana, sa ni mo. Wala pa. O si gusto ni mo, no? If magpaka selfish ta as a papa, o si gusto ninyo unta nga madawat nga regalo?
0: Kuan pina ng sa gali ng material or
1: sige pwede ra
0: material or
1: ikaw o duha na to material and unsa man generic or ikay pili unsa man
0: kuan na magidako kanang sulan ako tagaan lang og dugang kaligon para at least makita nako pagabot sa time ang mga bata nga mudako sila nga naa sila sa maayong kumbaga dalan ba para mo ginako ang unya
1: sa maora
0: giya maora nako wala nako ilain nga
1: wala any material thing no because I'm sure if do na mapalit nimo no but if kanang kuan kana gyud no to ensure nga ma witness nimo ang pagdako sa imong mga bata niya na sila sa maayong dalan. Nice na siya, Jay. Ikaw, Kuya Bebot, kung magpaka-selfish bitaw ka, no, o niya, doon na kay gusto nga madawat nga regalo this Father's Day, o sa man imong gusto unta?
2: Hinoon, nanad po sa daan sa unang muramag, wala na ba bitaw kayo? O okay naman po kayo? Sa'yo, karong ang mga bata mo greet lang ako
1: Happy Father's Day.
2: Mo greet mo sila okay kaya na ako na malipay na po ka anak ba
1: malipay na ka anak
2: malipay na mo greet lang sila ka na
1: baka pagkasimpleng tao aning ato ang mga papa this afternoon oy they are two opposite papas no ang usa is a businessman ang usa wala na'y trabaho apan doon ay ikabisihan sa kinabuhi ang usa na agyod niya iyahang mga anak ang usa ma-schedule no kay di sila kuyog ni partner kay naapod sa yung ex-partner ang mga bata so opposite sila apan ang usa duha ang parehas silang single father apan, pareha silang simpleng tao. Ang usa gusto ra gyud og kalig-on, ang usa ma-happy ra gyud siya nga i-greet in town siya Happy Father's Day this
0: Ganahan
1: Sunday.
0: Ganahan ta kalinaw.
1: Kalinaw ra gyud atong gusto, no? Kanindot ana, no? All right, mo ni akong katapusang pangutana sa dili pa ta man namilit karong hapuna, no? I'm sure do na pud tay mga memories. Do na pud may mga memories sa inyong mga papa. Oh.
0: Yes.
1: Okay. Unsa man ang usa ka memory gikan sa imong papa nga nakatabang sa imong pagkatao karon or nakatabang og asa ka dapit karon sa imong kinabuhi.
0: Mahilak pa ba ko?
1: Doon na kaingon ana mo na gyud ni.
0: Dili ako among god sa akong papa man gyud is kanang dili kay to akong papa man gud bukan. Ako okay. Papa. Ang iyang pagmahal sa kuha kanang wala gyud pagita niya. Kugus-kugusan ko ana ba. Kaysa una man gud ako bitong gisensya akong mama gahapon ingon ko nga. Habang karga na ako mga bata sa sakin na akong ipicturan, yung ko sa una nga time, kanang kabayo o karabaw ko sa akin. Kabayo o karabaw ko sa akin. Kaysa una, mga nag-eskwila ko sa una, tapulan ka kumiskwila sa una.
1: No?
0: Tapulan niyo kumiskwila sa una. Kaya, karon uglapo kayo, dili good kumiskwila. Ang buhaton sa akong papa, ana, ikarga kong kabayo o karabaw, ihatod ko rito sa eskwilahan. Kaya, katong nga nag-develop gito sa kuwa nga katong nakabutang sa kong paggalingon nga kinahanglan maningamot yun ko pura para po sila akong yampo po di siya nga hinaot nga paabuton ko nila nga makataas ko nga naapa sila morgin na nga akong yangyo nga dungagan ang ilang kinabuhi ba kasi wala naman ay kuwaan sa tuwa nga murag na i-time ba nga murag maka-focus po ko sa ilaha inana ba kasi ugon sa mangod ilang gibuhat sa kuwa mo po yung gibuhat sa kong mga anak pero tanan mangod dili mangod siya pareha
1: yes.
0: Kay obligasyon mangod sa ginikanan nga mingon nga di man ngingon nga okay pa eskwila ka na ko kay para makatabang ka sa kuwa murag yes. Akong ingon nga investment ba obligasyon sa kuwa ginikanan nga tabangan ng anak para ang usa na pud nimo ka anak maon pud imo tabang sa kwan obligasyon man na siya
1: yes.
0: Dili mo na siya imbi ikaw pagka kay gagnaon kay ako ra bigka pa eskwela nimo nya karon di ka mo nagminyo ka diretso di ba so inana ra siya nga kuha nga taganog time taganog dugang panahon para sa
1: rehon
0: ko sa ko ang akong papa is naman sa Mindanao is jo idara na gyud so maon na morgen ako ang yang dumagan sila kinabuhi para at least pun-pun.
1: Masinati. Yung mag-uban mo, masinati nilang maayong kinabuhi with you.
0: Yes.
1: Ikaw, Kuya Bebot, unsa man ang mahinumduman ni mo, no, nga memory sa imuhang papa nga nakatabang ni mo karon as a person o sa pag-as a papa?
2: Ang papa, ang mama, wala naman, ma'am. Parang taliwan na sila ba? Pero ang akong kwan sa akong papa yun, pagka kwan niya, wala yung may katambong ato, kinatang yun ng pandemic ba? Si Largoy, diririm ito sa Sibutanan. Wala may magkatambong niya. Ang akong papa yun noon, buta na kayo siya. Dako kayo ito, kwan niya, dako kayo ito, kwan sa mua. Kaya murag, kung ganoon mo sa kayo ito siya. Parang magkadlaon, you know, kung siya, kamitan na ito sa amin, dagang magkimigsoon mi.
1: Pilang mo ka ba magsoon? Siyam?
2: Siyam, magkimigod. Ya, dagang kamigsoon ba? Ya, dito, dagang Mindanao, masag ko.
1: Asa dapit sa Mindanao niyo, ha?
2: Sa Rizal. Sa Buanga del Norte.
1: Sa Buanga del... Kamo?
0: Sibugay.
1: Sibugay.
0: Kung nasain ko kay Halosos before. Scored ko ni Halosos na.
1: Oo, unya kuya. So moto, so kana ang yang pagkakugihan, mo imong mahinungduman, unya mo imong gisunod pod.
2: Oh, kung yan ko ito mo papa jud kanang kay pag naatlam gito nga pag-graduate ko sa high school niya, wa mo katabuhan na nasakit mo sa ko. Moto nga nag-umalik ko na murag gusto yun ako yun po nga makuha po sa iya nga mutamang buko sa iapod ba? Pilagi sa pag-umala po sa una.
1: So mo na imuhang nasunod, no? Kaya naningkamot sa Gyudpod ka, nagkugi sa Gyudpod ka para sa imuhang mga anak, no? Grabe, grabe inyuhang pagpaningkamot, no? Pag make sure nga mahatagan og mayong kaugmaon ang inyuhang mga anak, managad una ta sa to mga ka-vibes online. Candy Herrera, mayang hapon. Alvin Ladera, thank you so much for watching the live. Larry Osa de la Peña, hello to you. God bless 93.1. Watching si Linda Rodriguez Mangaya. Hi, Linda. Of course, ang ever-supportive Rafi Microfinance is watching. Boy Maxoy, hello. Ingon si Boy Maxoy. Kuya Beb, the best ka, Kuya Bebot. Ingon si Boy Maxoy.
2: Salamat,
1: Nag-guest mo si Kuya Maxoy. Kuya Maxoy. Si Boy Maxoy kahapon. Ivy Gaboy, hello to you. Benji Buenavista, shout out. Rafi MPL, Negros Occidental, Bacolod. Hello to you guys. Rafi Microfinance, Rafi MPL, Negros Occidental, Bacolod. Jenny Abelio Abelio is watching. La Isla Bonita, hello. Ingon si Kim, the best ka, Kuya. Ingon si Kim Sumayang, nanaka. Oh, okay, para to, yeah, reply to niya ni Boy Maxoy. Hello ninyo mga ka-vibes. Thank you so much for watching the live. Alright, unya, pangayuan ta mo og words of inspiration para sa uban pang mga papa nga naminaw nato karong hapuna, no? Kay syempre Father's Day kay baba mo, no, nga according to survey ang Father's Day na sa katapusan nga kanang observance ba celebration unya ang ikaduha kay ang Mother's Day. Oh, di ba? Tiaw mo na niya ang papa na asakuan. Why? Because it is expected ko, no, nga maningkamot gyud daw dapat ang mga papa magkugi para sa maayong kaugmaon sa pamilya. Marag expected siya ba as a papa, no? Apan dili sad sakto si Jay kaganina, di sad gyud perpekto, no. Tao lang man sad gyud. Duna og duna gyoy kanang mga
0: kasaypanan.
1: Dunay mga sayop nga desisyon sa kinabuhi. Yes. Dunay gyud sakto usahay di ta palaron sa ato ang mga sudlan, sa ato ang mga gustong mahitabo aron mapalambo ato ang negosyo baron or kinabuhi. Abi
0: mauna ni pero dili di ay.
1: Oh, abi ni mauna ni pero dili pa di ay. Para nila kana nga mga Papa J ang ato ang dasigon karong hapon, labi na coming from you, no, nga ingon ka ganina naagyo diri pinaka pobre-pobre unya nagsuwag negosyo, nagkalisod, nawadaan unya karon nakabangon, nakabawi. So I wanted to come from you, unsay imong pagdasig alang sa mga papa nga padayon in taong nagkugi og naningkamot.
0: So sa mga papa nga nagpadayon og paningkamot, usay dili man nato malikayan nga muratag murag magduda na ta sang kagalingon ba nga murag okay pa ba ni murag dili na mangyod. Labi nag kanang para sa giingon ni Kuya Bebot ganiha nga labi nag mangita og sud-an, di ba? Usay sakit mangod nga sa atoa kagalingon nga labi nag naimangayo na sa atoa nga basag moingon nga paghilom ba, gigutom ra ba ko? Ngano ba? Mingon nga, naarabay, ilom, kinay ko, murag imo na lang ilaron ang mga bata ba? During the time nga, imong isuroy ang mga bata sa usa ka mall, or isuroy nimo sa usa ka lugar, nga ang usa, labi na, mong anak, duha ka buhok, or tulo, or upat, mangayo, palitik og chinelas, di ba? So dili na lang nimo mapalitan ang isa, kaya palitan nimong isa, napa may tulo, kinalan palitan mag nimong upat. So, mauna, usa ka, gitawag natong usa ka hagit para sa atong mga amahan nga di na tumalikayan nga usay makaingon to sa tong kagalingon nga kaya pa ba kanako, kaya pa ba nakong upadayon. Ang uban biyaan na lang, mulakaw na lang, kay dili lagi kaya. Yes. Diba? Usay maglaroy-laroy na lang ang mga bata, wala ta kabalugod. So karon man gud is miingon jud ta nga maningkamot lang jud ta. Padayon lang gyud ta, kumbaga hugot lang gyud ang ato ang pagsalig nga kaya nako ni. Kay dili man na ingon gud ni mingon gani nga o magampo mangud ta nga mingon ta nga mangayo ta ani. Dili gyud na ihatag. Kinahanglan ang giya nimo nga kinahanglan kalig-on. Kay naay uban mga pag-ampo gyud nimo, pag-ampo nato nga dili man gyud na siya gyud ihatag. So gumikan kay sa kalisod nato kinahanglan mo abot mo discourage mangud ta. Nga sa kadaghan sa atong gikinahanglan makaingon ta sang kagalingon nganong ako pa man nganong kadaghan sa mga tao nganong ako pa man nganong niagi pa man ni sakua. So ang diha paningkamot mga ilogiya nya blessings para sa tanan para sa malig-on ka mora gyud to nya ayaw ka discourage padayon na gyud.
1: Yes. Mo na gika na ni Jose Tampon aka J man yang nickname padayon ayaw gyud ka discourage hunahuna ang imuhang mga anak. Ah, Kuya Bebot ikaw para sa mga papa din ha bang sama no sa akong gingon sa ganina naning kamot unya kanang waka na zero pero kanunay ni mo feeling mga murag lisod para sa mga papa nga ingon ni ana labi na kung sila rin nagatiman sa ilang mga anak unsa may imuhang mga pulong nga gustong isulti nila aron mas madasig sila nga magpadayon sa kinabuhi.
2: Ang importante nga sa ato atong pagmahala to sa atong mga anak na to no? Kinahanglan nga atong pagmahala atong mga anak kon ang akong bata duhan ng kabok na kung na ako ikapalit sa usa ako yan ang duhan akong palit ako na kaya parang di sa magmahit usa ba mo yun ako ana na usa palit ako payong usa duhan yun ako magpalit ko ka ng sanilas parang ang waway usa bitaw na murag magmahit sa mua na kung parte ko na labos tanan ako nga ambo sa labo makagawa mga unta hatagan mo may panglawas yung atong mga anak yun importante yun kayo na kaloy sa Diyos karon anak ko na sila mga dako yung pasalamat yun sa labo makagawa nga may naidangat po ko ning pindaroon ako ba nga nakita na ako sila mga nakamalapos sa sila pre-eskwela kailangan kayo akong mga kasakit mo nga bukaw ko kanang mga bratian ako yagi sa kinabuhi ko o daghang kayo muna nga karon salamat kay ko nga niabot po yun sa punto nga nakaman sila sa pre-eskwela nila
1: nga wag yun ka ni wag yun ka ni buhi no? Wag yun ka ni let go nagpadayon
2: padayon padayon yun ko ito na ninikamot yun ko nga na yun kay supporter sila ba o sila mapinanan sila sa eskwelahan na namin na nga mo kuan sila na ilipritunan sa eskwelahan nga na yun ika hatag kuan to pero sa pagkaroon nga kuan wala ko trabaho na
1: sila na
2: sila na po
1: na sila
2: kaya
1: naman nila
2: makaya naman nila po
1: kini siya nga episode yun naka Facebook live streaming mangyuta makita ni sa inyo ang mga anak mga yung mensahe ninyo para kung saan yung gustong ibilin nga message sa inyong mga anak ikaw Jay
0: kuan lang yun gusto lang yun ako nga maligon sila nga mudako hindi na tumalikayan mabutan time nga basin mabuli sila nga giyan madawat ra gihapon nato ang pag-abot sa panahon ba nga hinaot nga ang ilang pagdako gabayan sa atong labaw makagagahom kay wala man tay lain sampiton kundi siya lang so maon na ako ang
1: message
0: nila nga mong binatan lang gyud sila og tanan nga mga pagsulay magian Manila. Naara ko nga mag-guide sila. Samtang buhi pa ko, naara ko mag-guide nila.
1: Yan. Ikaw, Kuya Bebot, unsay mo hang message sa imuhang mga anak?
2: Ako lang yan, boss. Lamang magagawa mga gaunta. Dag ko naman sila, no? Magkakampo sila po. Nga, matagaan sila gmaing sa ilang umabot sila nga pamilya po. Kaya mga dag ko naman sila nga magkakampo sila po. Nga, anaak kanunay sa magkuan ang ilang kasing-kasing ba ana kanunay sa Ginoo ba para sila mga pangandoy nila nga dili sa sila mga tupawag bitaw sa dautan bitaw nga kuan bitaw nga mga wala murang akong kuan sa ila nga ana sila sa maing kuan
1: maing dalan
2: o maing dalan
1: ayan nako bitin no basta fatherhood ang hisgutan medyo bitin Jay sa katapusan yun no sa imong negosyo pwede naman siguro na ito i-promote ang imo asa man na siya kanang if they need a place to stay ba ni siya unsa man ni siya
0: kuan
1: unsa man para maka-promote ka ugo.
0: Yes kuan siya kanang if need sila og mga accommodations nga like mga grupo like 100 katao or more than 170 or 50 pwede ra sila maka-avail sa ato ang kuan sa ato ang accommodation you know naraputay mga medyo taas-taas nga rate po nga lain nga okay. building na to. Regarding sa tour nila, naara po tayo travel and tour. And also, karon man good is, nag-develop ta og mobile app.
1: Mm-hmm.
0: And then, mobile app na to is, mura siya guan ecosystem siya, kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: Pwede siya mag-book og tour, pwede siya mag-book og cars, mm-hmm. food, and also, mura siya, if magpagupit ta, pwede na itong book dito. So, gina-develop na, pero ang phase 2 pa na muhuman na, pero gi-open na siya sa market.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nakalamang lang niya is, Cebu based ta nga negosyo, if na yung mga problema, is naaral ta sa Cebu ang yes. office.
1: Unsa ang mga asamang kanila ma-reach? Go.
0: Pwede sila maka-download sa iOS o kanang App Store o Bahay Ko. Yes.
1: Alright.
0: And then, ma-follow, makita po nila ang Facebook sa Bahay Ko gihapon and also mo na siya sa mobile platform and then sa Cebu Transient Rooms is sa page lang pwede mag-book niya pwede po siya mag-book through mobile platform.
1: Wow, ato suportaan no si Jay kay aron na mas magpadayon pagyud pagdasig. Unya daghan king salamat Jose Tampon, thank you very much, God bless you, more power.
0: Thank you kayo and then God bless you sa ako nakabisita na yung good rin sa inyo.
1: Yes.
0: Pero sa kadugay na panahon for 2014 nga nakasunod kong studio, karon ako nakabalik kong lingkod.
1: Bito, no?
0: Kadugay na kayo.
1: Kadugay na
0: so, mura nagitayan ka lang sa nagganeda.
1: Mura nagitayan. Anad ragyod gihapon. No?
0: Nagitayan.
1: Thank you kayo.
0: Thank you kayo sa time and God bless.
1: Ayan. Kuya Bebot, daghan kayong salamat.
2: Salamat kayo, Ma'am Nida.
1: Amping kanunay. Oh, ana sa mo ay sa magbarog. Kaya makita pa mo sa camera. Bitaw daghan king salamat mga ka-vibes ha. Kay kinahanglan ako mo aginod sa unahan. At ang ininyo arangkada balita, musunod na. And syempre mapasalamaton ko ni Jose Tampon and Saturnino Lamoste ang ato ang mga bisita karong hapon na alang sa ato ang Father's Day special. Dinhi sa programa ang andam maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang ganad. Sa inyong paboritong istasyonan 93.1 your favorite music radio Cebu FMR ka-vibes mauna ni
3: this is FM radio favorite music radio
4: ka-vibes
5: ka-vibes tiguwang na ka arthritis mauna ni
6: ka-vibes kasama sa
7: Mauna ni.
1: Maayong hapon pag-usab ang oras sa 93.1 FM Radio Cebu alas 5:13.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Ang labing uwahing balita sa Kabisayan. Lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
4: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes. Webes na nang hinaot minga na amo sa Kapiskay karong mga orasa. Ako si Neda Avignante Esguera. Ato nang sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Arangkada Balita na! Kadaot sa linog sa Mindanao, misaka na sa 1.29 billion pesos. Misaka na sa 1.29 billion pesos ang kadaot sa infrastruktura tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Rangani niyatong Hunyo 8, sumala sa Office of Civil Defense kon OCD. Ibutyag sa OCD nga mukabat na sa 774 ka infrastructures ang nadaot samtang ang kadaot sa sektor sa agrikultura sa Davao del Norte ug Davao del Sur mingkabat na pod sa 29.8 million pesos. Padayon usab nga gitabangan kung nagpaabot ang mga otoridad ang 68 nga mga namatay, 33 ka nawala ug 1,339 ang nasamdan tungod sa maong katalagman. Sa kinatibuk-an na apektuhan sa linog, ang kapin 1.4 milyones ka mga tao o 339,254 ka mga pamilya samtang dul-an sa 20,000 ka individual ang nagpabilin sa mga evacuation center. Samtang nagpadayon ang Humanitarian Assistance ug Disaster Response Operation sa Philippine Army sa Davao Occidental ug sa Rangani. Lakip sa ilang mga gihimo ang pag-apod-apod ug limpyo nga tubig, relief goods ug uban pang mga panginahanglanon sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa linog. Alas 5:18 nagsumiti sa Lanao del Sur 1st District represent ko nagsumiti si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong og House Bill number 9887 nga nagtinguha sa paggahin og 15 bilyones pesos nga supplemental budget alang sa relief, rehabilitation og pagbangon sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Sumala kang Adiong ang pundo gamiton alang sa pag-ayo sa mga nadaot nga balay, eskwelahan, ospital, kalsada, taytayan, pasilidad sa kuryente ug uban pang importanteng infrastruktura. Ingon man sa pagtabang sa mga pamilyang nabalhinan kung nagrabihan, maguuma ug mangingisda nga naapektuhan sa katalagman. Lakip sa mga ahensyang makadawat ug pundo ang Department of Agriculture, Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Human Settlements and Urban Development ug Department of Public Works and Highways. Matod ni Adiong, dinalian ang panginahanglan sa tabang alang sa mga biktima sa linog aron dali silang makabangon ug makabalik ang normal nga panginabuhi sa mga apektadong komunidad sa Mindanao. Gikinahanglan usab sa maong panukala ang regular nga pag-report sa paggamit sa pundo aron masiguro ang transparency ug husdong paggasto sa ayuda. Balitang lokal na dakpan sa kapulisan ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong paglapas sa balaod nga nanalipod sa mga bata batok sa abuso, pagpahimos ug diskriminasyon. Ang pagdakop na hitabo sa MEPS 1 Barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Gipahigayon ang operasyon pinaagi sa hiniusang paningkamot sa Intelligence and Warrant Section sa Danau City Police Station ug sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office. Tumong sa operasyon ang pagserbisyo sa warrant of arrest batok sa akusado nga dugay nang gipangita sa mga otoridad. Ang lalaki gipasanginlan sa kaso nga lascivious conduct ubos sa Section 5B sa Republic Act Number 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 70 sa Lapu-Lapu City ug adunay gitakdang piyansa nga 80,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagdako, gipahibalo ang akusado sa iyang kaso o sa iyang mga katungod. Ubos sa balaod sa wala pa siya gitugyan ngadto sa Police Station 2 alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Alas 5:21, patay nga nakaplagan ang usa ka 34 anyos nga lalaki nga gireport nga missing kagahapon. Human kini nakit-an nga nalunod sa usa ka fish pond sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giilang nga si Dixon Ocampo, residente sa sityo Pansang sa maong barangay. Ang lawas niini unang nakaplagan ni Tony Jimenez tagiya sa fish pond atol sa iyang pagsusi sa lugar. Dayon iyang gipahibalo ang mga otoridad. Sa pagresponde sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, gisusi ang lawas ni Ocampo apan wala na kini sinyales sa kinabuhi. Humaniini gipaabot na sa punerarya ang patay nga lawas. Nasayran nga sa wala pa ang insidente, giingong nilakaw si Ocampo gikan sa ilang balay. Human adunay panaglali sa iyang asawa. Padayon pa ang imbestigasyon sa Inayawan Police Station ang maong giimbestigahan ang maong panghitabo aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon. Samtang mipahayag si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong nga ang pre-trial brief nga gisumite sa kampo ni Vice President Sara Duterte naglangkob og daghang panid apan kuwang sa klaro og direktang mga tubag sa mga aligasyon nga hisgutan sa impeachment trial. Matod ni Adyong, ang 72 pages no nga dokumento adunay kapin sa usa ka gatos ka mga saksi o gatusan ka documentary exhibits apan wala gihapon matubag ang mga pangutana nga gustong masayran sa publiko kalabot sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente. Gipunting usab niya nga daghan sa mga saksi o dokumentong gilista sa depensa naggikan sa mga ebidensya nga una nang gisumite sa prosekusyon nga nagpatungha sa pangutana kung unsa gyud ang independenteng bersyon sa mga panghitabo nga ipresentar sa depensa. Samtang si Deputy Speaker Paulo Ortega V. mipahayag usab nga ang pre-trial brief kinahanglan unta mahimong giya aron mas masabtan ang kaso. Apan sa iyang tan-aw, daghan sa mga detalye ang gihulagway sa lapad ug dili klarong paagi nga mahimong makapalibog sa publiko. Bisan pa niini, giingon sa House Prosecution Panel nga ilang gitahod ang katungod ni Vice President Duterte nga mo presentar og ebidensya ug dipinsahan ang iyang kaugalingon at ubangan sa impeachment court. Apan nagtuo sila nga mas nagpakita kini sa panginahanglan nga ipadayon ang bugos nga impeachment trial aron mabutyag ang tanang ebidensya ug kamatuoran sa kaso. Alas 5:25, good vibes, balita na ta. Panukala sa Kongreso na nagtinguha og 20% diskwento sa load og internet alang sa mga estudyante mora og good news yud ni siya. Ang detalye maggikan sa ato ang UPCOM intern Hannah Alusin.
3: Nagsumit sa House Senior Deputy Minority Leader o mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima o panukalang balaon na maghatag og 20% diskwento sa mobile load o internet services alang sa mga estudyante. Ubos sa House Bill No. 9859 o Student Discount para sa Load Act, makabenepisyo ang mga estudyante sa elementarya, sekundarya, technical vocational o kolehiyo pinaagi sa diskwento sa prepaid load, data, tawag, text o postpaid internet services na gamiton alang sa edukasyon. Mato ni De Lima, tumong sa maong panukala na mapagaan ang gasto sa mga estudyante o matabangan sila magpagkaon makaangkon o patas na access sa digital na pagkat-on. Kung mahimong balaod, ang National Telecommunications Commission o Department of Information and Communications Technology may magdumala sa implementasyon niini o magmonitor sa pagsunod sa mga telecommunications companies. Ipasabot ni De Lima na sa kasamtangan panahon, importante na kaayo ang internet o digital tools sa edukasyon. Busa, kinahanglan na mas sayon kini maabot sa tanan estudyante, ilabi na katunggikan sa mga kabos na pamilya. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
4: Daghang salamat, Hana! Samtang ni Aylaing good vibes nga balita ang ihatod gikan sa ato ang UPCOM intern Shekinah.
5: Giapurbahan sa Department of Education ang 720 milyones ka pesos nga pondo alang sa Mandawi City aron pagtukod og bagong school building sa tulo ka public school sa lungsod. Ang maong proyekto naglakip sa usa ka 650 milyones ka pesos nga mid-rise building sa Paknaan National High School, usa ka 40 milyones ka pesos nga four-story building nga adunay 12 ka mga classroom sa Opao Elementary School ug usa ka 30 milyones ka pesos nga three-story building nga adunay 9 ka mga classroom sa Basak Elementary School. Sa kinatibuk-an, ang maong proyekto magdugang og 69 ka mga classrooms ug gilauman nga maka-accommodate og 8,200 ka mga estudyante. Nagpasalamat si Mandawi City Mayor Thaddeo Uwano alang sa maong funding. Sigun niya, ang mga nadugang nga classrooms maghatag og mas luwas og mas lindot nga lugar diin komportable ang pagkat-on alang sa libuan ka mga estudyante sa Mandawi City. Shekinah de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
4: Daghang salamat, Shekinah. Alas 5:28 na, mga ka-vibes. Ayan ako, Hana and Shekinah. Karong Domingo, Father's Day. Mm-hmm. Oh, diba? Kaganina sa programang Servisyong Ka-Vibes, atong gipasidunggan ang mga amahan. Tagaanta mo sa higayon, kay doon na pamantay igong oras. Tagaanta mo sa higayon nga, mo greet in advance or mahatag og mensahe in advance sa inyo ang mga papa. Diba? Kay Father's Day man.
3: Yes.
4: Okay, sige. Hana, ikaw una. Go.
3: Sa akong papa na si Jose, Happy Father's Day. Ikaw dyan ang among favorite papa sa tanan niya. Hopefully, you'll stay strong, always be wiser, and of course, narajit mi diri para nimo. Happy Father's Day, pa!
4: Happy Father's Day, Papa Jose.
3: Jose.
4: Ayan. Shekinah, ikaw na pod.
5: Sa akong papa nga si Larry de la Peña, Happy Father's Day, Pang, and I hope nga the Lord will continue to bless your life and long life for you. Thank you for being so supportive sa amua, and thank you.
4: Ayan.
5: Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day, Papa Larry. Ayan. O, diba? Kay ganina, sa ato ang paghatag og pasidungog sa mga, sa duha ka papa na hinumdum ko, no, nga naghan man da iko og mga interns karon niya. Kuan pa kayo ni sila ka ng medyo clingy pa sa mga papa, no? So,
3: yes.
4: Basin ba og mabisita og Biyernes, o niya wala tay programa sa Sabado, karon na lang mo greet ako ang mga campus ka vibes, Shekinah and Hana. Nagasalamat ninyo, and I hope na amoy, bisan mga simple apan, quality time, no, with papa or family this weekend.
3: Yes.
4: Ayan. Alright. Nako, mabalik pa ni Ugma si Hana o Shekinah para sa lain na pod nga arangkada balita. At ang ininyo ang atong lain nga bisita sa programang Servisyong Ka-Vibes. Tomorrow, we have a life coach, no? Si Ara, ato ang kauban ug Maara Pizan. Maghisguta about mental health concerns. Unya, unsa man ang iyahang istorya nga nung nahimo po siya nga life coach. It's going to be an inspiring Servisyong Ka-Vibes tomorrow. Samtang mabalik na pod mi ugma alang sa lain na pod nga pag-arangkada sa mga nag-unang balita. Dinhi lamang sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones, musunod na atang ipod ang atong hook up sa TV Patrol. And for more good vibes nga music, padayon lang sa pagpaminaw alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi, 93.1 FM Radio Cebu. Kini si Neda Avignante Esguera. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: Benta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel ni VP Sara Duterte. Nagsimula na. Senado, puspusan na rin ang paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial. 19% ng Pilipino naniniwalang ibabase ng Senator Judges sa ebidensya ang impeachment ni VP Sara ayon sa Okta Survey. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin para sa pagpapalawak ng ugnayan sa enerhiya, seguridad sa langis at iba pa. US at Iran lumagda sa isang kasunduan para tuluyang itigil ang gyera sa gitnang silangan. Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa round of 16 ng Berlin Tennis Open.
0: Tapos na ang Senate Flix at tuloy-tuloy na ang trabaho sa Senado. Tiniyak ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagsisimula ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
3: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
4: Kasabay ng pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel, puspusan na ang paghahanda ng Senado para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa mga nakaraang banta sa institusyon at sa dami ng inaasahang dadalo, prioridad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang higpit ng seguridad sa mismong paglilitis.
3: Well, we have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No? We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies.
4: Iginiit naman ni Gatchalian na siya pa rin ang tatayong presiding officer sa July 6, bagamat nabanggit ni Senator Panfilo Lacson na posibleng magbutuhan kung sino ang itatalaga sa posisyon sa ilalim ng Senate Resolution 430 na nag-aamienda sa rules ng impeachment. Sa issue naman ng voting threshold para sa acquittal o conviction ng Vice Presidente, ayon kay Gatchalian,
3: in my opinion, we have to follow the constitution, no? And 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution diyan.
4: Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Lacson na kanilang pinag-aaralan ang pagtalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager, posisyon na maihahalin tulad sa majority floor leader na nakatutok sa pagtulong sa presiding officer na pasinayaan ang paglilitis. Ayon kay Lacson, malaking tulong kung mga abogadong senador ang hahawak sa mga sensitibong posisyon para sa mas mabilis at maayos na trial. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naniniwala si dating Senate President Franklin De Rilon na kailangang may bumaliktad na isa o dalawang senador mula sa minority patungo sa majority block. Ito'y para masiguro ang katatagan ng bagong liderato sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
4: Hindi pa tapos ang hamon ng Senado sa pagkahalal kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian ayon kay dating Senate President Franklin De Rilon. Maselan pa rin kasi anya ang pamumuno ni Gatchalian dahil mataas pa rin ang bilang ng minorya na may 11 miyembro. Kaya para sa kanya, dapat pang may bumaligtad patungo sa majority.
5: Kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na matipat sa majority para magkaroon ng stability. Na ngayon na dahil sa impeachment at 2028 election, ay magkaroon ng constant threat on his presidency. Patuloy po na sisikaping alisin siya sa Senado.
4: Maaari din ani ang magdulot ng dibisyon ang pinag-uusapang pag-upo ni Senador Chase Escudero bilang presiding officer sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa nangyari noong unang impeachment nito. Kaya mahalagang mapatunayan ni Escudero na kaya niyang gampanan ang pangangasiwa sa impeachment ng walang kinikilingan.
5: That adds to the polarization and the instability. Hindi po hindi mo po nakakalimutan ng taong bayan ang controversy, sabi mo nga.

0: Peter Dunn sa 4th win.
1: Mahalaga rin para sa convener ng Bantay Senado na si Dr. Gary Genicio na mabuksan sa publiko ang lahat ng bahagi ng impeachment ng pangalawang pangulo para maipakita ang transparency ng proseso.
2: This is an opportunity for them to regain their status, no, as the leading institution that stabilized our democratic governance.
1: Dapat ding maging maingat ang senator judges sa magiging pag-usad ng impeachment at siguraduhin walang katotohanan na matatakpan ngayong matindi ang pagtutok ng taong bayan.
0: That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution.
1: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Balikan natin ang ating talakayan kasama si Dean Maria Soledad Margarita Derikito Mawis, Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law. At live nga siya dito sa PRTV Prime Studio. Magandang gabi, Dean, at welcome back ulit.
4: Well, thank you.
3: Yes, yung naputol kanina yung usapan natin. Maganda kanina yung report bago tayo tayo sumalang ulit. Yung factor nung si Senator Cheese ang posibleng gagawin ngang presiding officer.
4: Alam nyo, maganda naman din po yung idea na yan. I just hope he will really be neutral, no?
3: Mm-hmm.
4: Pero ho, sa usaping dapat po ba siya? Kasi maganda ho sa kanya, may advantage ho dahil abogado po siya. He will have to rule on motions, he will have to rule on objections. Kaya malaking bentahe ho, or advantage, na siya po ay abogado.
3: Mm-hmm. Oh. Actually, minabasa nga ako na isang bagong survey na maraming mga Pinoy ang skeptical about sa maging decision.
4: Yes.
3: Kasi nga, alam naman natin na isang political, kumbaga, hindi naman talaga masyado sa more on evidence-based.
4: Yeah.
3: Ano, parang 4 out of 5, ano po yung masasabi niyo doon? Bakit nandun yung skepticism ng mga Pinoy?
4: Alam niyo, kasi po, at the end of the day, they always say it's a numbers game.
3: Mm-hmm.
4: Pero ako, bilang hong ako naniniwala, I try to be very, very positive, they are required to exercise or to exhibit political neutrality.
3: Mm-hmm.
4: Ibig kong sabihin, isang tabi ho natin ang politika, isang tabi ho natin yung mga personal nating kakape or biases. Mm-hmm. Bilang hukom, dapat ho maging neutral ho tayo.
3: Mm-hmm.
4: Dito ho natin makikita kung ang isa sa mga senador ho natin, kung sila ho ba ay neutral, ay para ho ba sila sa transparency, or talagang they just told the political line.
3: Kasi tanda natin, like si Senator Robin Padilla, di ba? I don't know kung natatanda yung sinabi niya na kahit sinugin siya, ay maangamoy Duterte pa rin daw siya.
4: Pero sana magkaroon siya, huwag siya mag-prejudge. Kasi sayang, alam niyo ho, sana matutuhulang, maalala natin yung mga lessons of the past.
3: Mm-hmm.
4: Remember the time na ayaw buksan yung isang envelope?
3: Yeah, oo.
4: Tignan niyo ho ang nangyari. Ayaw buksan, ano nangyari? Nagka-EDSA-DOS.
3: Mm-hmm.
4: Nagiging mitya. Sana magkaroon ho tayo ng, lalo na yung mga senator judges, sana ho magkaroon ho sila ng maturity, political maturity, that they should really make sure that everything will be just, fair, and in accordance with the rule of law. Because otherwise, baka ho tayo lalo ho, hindi ho mapabuti.
3: Mm-hmm.
4: Kasi syempre, mga taong bayan, manunood ho sila.
3: Pero yun nga, no, Dinit, realistically, gano'ng ka-importante yung malakas yung ebidensya para matalo mo yung sinasabing political part na itong...
4: Okay, depende kasi ho sa ebidensya na ihahain.
3: Mm-hmm.
4: Kunwari ho, kung may paper trail, hindi ho ma-explain, kunwari ho, yung pag-use ho ng amount. Kunwari, sinasabi ho yung, isang pinakamadali ho, yung pagsabi niya na papatayin daw ho
3: yun
4: niya. Ano ho yung ebidensya ho para kontrahin ho yun? I mean, I saw it on TV, you saw it on TV, narinig ho natin. Ano ho ang ebidensya na maaari niyang ibigay para sabihin, hindi ko sinabi yan, hindi naman yan totoo, joke only lang yan.
3: Oo.
4: Diba? So, ang sinasabi niya, nangyari ba? Hindi naman nangyari. But the point is, nagmura siya eh.
3: Mm-hmm.
4: Nag-threaten siya, diba? Anong ebidensya na ano ho ang kuan, ano mapapakita niya ebidensya para mapasabing hindi ho niya ginawa.
3: Papasok ba yan doon sa sinasabi nilang I forgot yung term, ay ultimate facts? Yung...
4: Well, ultimate facts kasi yan yung nakasaad doon sa mga dokumento.
3: Uh-oh.
4: Yan ho yung ngayon required ho sa batas kasi may ultimate facts. Yun ho magpapakita ano ho yung karapatan ng plaintiff, ano ho yung obligasyon ng defendant, ano ho yung breach na nangyari.
3: Uh-oh.
4: Yan ho ang nakasaad sa papel. Ngayon ho yung evidentiary facts, ano ho yung ebidensya na magpapatunay na ito ho yung sinasabi nyo sa papel ay totoo.
3: Mm-hmm.
4: So, dapat ho sa bawat papel na nakasulat dyan, sa isang aligasyon, dapat may karapatang ebidensya ho. Kasi kung hindi, meron nga ho kayo sinulat sa papel, wala naman ho kayong ebidensya, it will not hold water.
3: Pero, din balik tayo doon sa 16 votes na ano. Mm-hmm. Sabi ko nga kanina na off-air, sabi natin, pinag-usapan natin, pag inisip mo yung nung ginawa yung constitution, hindi naman nila alam na sa future ay ganito pala magiging itsura ng Senado natin. Ano pong masasabi niyo?
4: Alam niyo ho, talaga kung may mga bagay-bagay minsan ho pag nagsusulat, hindi niyo na foresee yung mangyayari. Siyempre, ang presumption ho niyan nung ginawa ho yan, wala hong ganitong kaguluhan, ano ho. But hindi naman ibig sabihin na hindi masusolusyonan. Mm-hmm. Tulad nga ho ng sinabi ko sa inyo, paano ho maiko-consider na isang West ang isang senador kung hindi ho siya nakapag-oath? Eh, napaka-importante ho yung oath.
3: Mm-hmm.
4: Tinutukoy ko po dyan si Senator Bato, wala naman po siyang, hindi pa ho siya nag-oath as judge eh.
3: Mm-hmm.
4: So, paano ho siya makakaboto kung hindi siya nag-oath as judge?
3: Mm-hmm.
4: Number two, kung panahon ho yun, pagka ho ba suspendido, kunwari, ang isang senador, that means you cannot discharge your duties as a senator for a limited period of time kung nasuspindi ka dahil may sandigan bahay case. Ang tanong ho, paano kung na-lift ho yun? Pwede ho ba ngayon siya mag-participate? Eh, nakapag-oath ho siya.
3: Mm,
4: yung mga ano ho yun.
3: Pero yun nga yung numbers. Of course, ito pa, yung Senate presidency. Finally, ay na-solve. Gano'ng ka-importante yan?
4: Napaka-importante. But, kasi ngayon ho, nakikita natin, kahit paano, umuusad ho.
3: Uh-oh.
4: May nangyayari ho. Tulad ho nung naihalal ho si Speaker Win, no?
3: Mm.
4: Nakita nyo, ang dami ho nilang napapasa ng mga legislative matters na aksyonan ho nila, na ang dami hong confirmation na nagawa. Hindi ho na biglang walang nagagawa. Dalawa-dalawa, ipaulit-ulit. Parang wala hong katiyakan kung ano mangyayari. Ngayon ho, dahil siya ay naitalaga na, makikita ho niya, umuusad na ho ang legislative agenda.
3: Pero yung nakikita nyo ba din kay Senate President Gatchalian na parang siya ay isang unifying force para kahit paano ay magkaroon ng peace sa Senado at magtrabaho na lang muna sa ngayon. I mean, yung debate nandun talaga, hindi maiwasan po yan.
4: Ang pagdidebate naman ho, kasama ho yan. Uh-oh. Hindi naman ibig sabihin pag nagdebate, hindi na sila magkakasundo.
3: Mm-hmm.
4: Kaya lang ho, what I see in Senator Win is meron siyang calmness of spirit. Parang, ano ho siya, parang, hindi ko sinasabing chill, no?
3: Mm-hmm.
4: Pero meron ho siyang parang, ano ho siya, hindi ho siya, mas unifying siya kaysa paaway. Hindi ho siya nagpo-polarize.
3: Mm-hmm.
4: Makikita ho nyo, despite his being quiet,
3: mm-hmm,
4: it tends to unify.
3: Mm-hmm. Pero sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na hindi pa daw to tapos kasi nga yun, doon sa issue nga, hindi lang dito natatapos to sa usapan to sa liderato ng Senado.
4: Hindi pa, kasi napaka-tenubus ng numbers eh. Any moment ako, pwede mag-change. Tapos meron pang...
3: Ang nipis po eh.
4: Oo. No? Pangalawa, meron pang kaso, okay na nakabinbin sa Supreme Court. Kung ano man ang kalabasan na natin, hindi ho natin alam kung magkaka-epekto ba ho yan sa present leadership o hindi.
3: Mm-hmm. Yun nga eh. Talagang kumbaga, hindi safe yung ganong klaseng ano.
4: Oh, because it's very manipis, kung katulad nga po ng sinabi ho nyo.
3: Babalik tayo ulit dun sa numbers nga na ano, sinasabi nga natin itong 13, hirap na tayo makuha. What more yung 16? Are you confident in a way na sa lakas ng ebidensya ay makukumbinsi natin yung mga ibang senators na sa ngayon ay parang buo na yung loob nila kung ano. Tingin nyo po?
4: Sana ho, wag ho buo ang loob nila. Kasi pag sinabi ho nyo na buo na ang loob nila kahit anong mangyari, ito ho ang boboto nila.
3: Mm-hmm.
4: E na-prejudge na ho nila yung kaso na hindi man lang nakikita ang inihain na ebidensya. Which I think is very unfair. All the judges are required, the senator judges are required to exhibit political neutrality.
3: Mm-hmm.
4: Miski sa kanilang ano, nakasaad ho yan sa kanilang rules, no? Political neutrality. neutrality. Eh pagka sinabi ho natin kahit anong mangyari, ang boto ko'y ganito, nasaan ho ang political neutrality? Itong legal institution na walang maturity. Mm-hmm. Eh bakit pa tayo mag-a-accept kung ganito naman pala? Eh nanumpa ho sila. Sila ho na nanumpa. Kaya very important ho yung panunumpa ho sa akin. Mm-hmm. They will discharge faithfully their duties as senator judges. Ano ho?
5: Kaya ano, siguro huling tanong lang din kanina may sinabi si Senator Ping Lacson na dun nga just sa time na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay malaking pera yun nawala, parang 700 million pesos sa public funds. Hindi kasi wala eh, hindi sila nag-ooperate. Tingin nyo, unang-una, anong reaction nyo dyan? Tsaka tingin nyo, dapat magkaroon pa rin na mabalikan natin yung dapat na investigation doon sa nangyaring sinasabing shootout sa Senate? Kasi natabunan na po eh. Walang mapapanagot pa doon.
4: Totoo ho yan. Ako ho yung shootout sa Senate niyan, dapat imbestigan ho yan. Kasi ho, malaki ho ang ano ho eh. Drama ho ba to o hindi drama? Bakit all of a sudden nagkagulo ho sa Senado? Bakit ho ganun ho ang nangyari? Kasi dapat malaman natin kung anong totoo. At the end of the day, everybody must, especially if you're working in the government, na ganyang kataat sa posisyon nyo, dapat transparency and accountability ang dapat talagang isalang alang. Hindi porke ganito kataas ang posisyon mo, okay na sinabi. Dapat magkaroon tayo lahat ng accountability and transparency.
5: Kumbaga, never forget. Huwag natin kakalimutan na may nangyaring ganyan.
4: Oo, hindi dapat kalimutan.
5: Oo, dapat may managot.
4: Opo.
5: Okay, nako again, maraming pong salamat sa inyong mga paliwanag at insights po. Dina Maria, Soledad, Margarita, Derikito Mawis.
4: Thank you very much.
5: Again, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa studio. Ingat po ma'am at magandang gabi.
4: Thank you very much. Okay na sir?
5: Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat pa sa 78.
6: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: Na-adjust po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
8: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Nagsaservisyo ni Nya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
16: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
18: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
19: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break.
21: Itinanggi ni Palas sa Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ginagamit bilang political weapon ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Hindi umano dapat sisihin ang kasalukuyang administrasyon dahil matagal nang naisampa ang kaso bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ni Castro na dapat managot ang dapat managot. At kung may dapat mapawalang sala ay mabibigyan din ng pagkakataon. Ipinaalala rin niya na may umiiral na batas na nagpapahintulot sa pagsuko ng mga respondents sa ICC kung kinakailangan. Ang pahayag ay kasunod ng aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na may nakahanda umanong arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi naman ng Malacanang ang DOJ ang sasagot sa usapin ng pagpapatupad ng anumang warrant. Nagharap na sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara Duterte. Sa inisyal na pagkaharap pa lang na magkabilang panig, marami ng butas ang napansin ang hanay ng mga prosecutors. Yan ang marangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
22: One of the House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
23: Ito ang agad na napunan ng House Prosecution Panel nang iharap sa kanila ang argumento ng Vice Presidente sa apat na articles of impeachment na isinampa sa kanya. Kanina sa pagharap ng dalawang kampo, nagpresenta ng ebidensya ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial briefing ng Senado. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng Prosecution Panel, tunuglata ang paunang obserbasyon ng mga taga-using. Walang bagong naipakita ang mga abogado ng Vice Presidente. Puro pagtanggi at pag-question lang anila ang ginawa ng mga abogado ni VP Sara.
24: Una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagku-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense.
25: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for no independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter answer kung bakit hindi yun totoo. No, ganun naman din po kahit sa kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang totoong rebuttal and hindi yung blanket denial lang. Yun po yung gusto nating makita, not only during this pre-trial brief, pero during the trial proper as well.
23: Gate ng House Prosecution Panel, ito na sana ang unang hakbang para linisin ni VP Sara ang pangalan mula sa mga akusasyon. Mas kapani-paniwalaan nila kung humarap din agad ang Vice Presidente sa pre-trial brief pa lamang. Sa darating na June 22, pinagsusumitiin ng impeachment court ang House Prosecution Panel at Depensa ng kanigirilang komento sa iprinesintang stipulation of facts. June 25 naman, magsusumitiin ng resolusyon ang impeachment court na maghuhudyat ng formal na simula ng impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
21: Nakatutok ang kamera sa pagbangon ng Mindanao matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang lugar doon. Kaugnay nito, naghain ng 15 billion pesos na pondong pantulong ang kamera. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
26: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng liderato ng kamara sa mga kongresista mula sa mga lugar na sinalanta ng malakas na lindol sa Mindanao para matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, nakahanda ang kamara na magbigay ng anumang tulong sa mga biktima habang nagpapatuloy ang rehabilitation.
0: whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide.
26: Nauna nang bumisita si Speaker Boji D sa General Santos City at Sarangani para personal na alamin ang lawak ng pinsala at makipagpulong sa mga lokal na opisyal. Pinagtibay din ng Kamara ang dalawang House Resolution na nagpapahayag ng mga biktima ng lindol at kumikilala sa mabilis na pagtugon ng Administrasyong Marcos at mga ahensya ng gobyerno sa kalamidad. Naghain naman si Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong ng House Bill 9887 na naglalayong maglaan ng 15 billion peso supplemental budget para sa relief, rehabilitation at reconstruction efforts sa mga lugar na naapektuhan ng lindol.
1: So talagang kailangan natin magkaroon ng mas sustainable, as much dedicated na allocation of funding para doon sa mga nasiraan at nabiktima ng biktima itong quake na to sa Mindanao.
26: Dagdag pa niya, titiyakin ng panukala na mapupunta ang pondo sa mga sektor na higit na nangangailangan.
1: We hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao.
26: Habang nagpapatuloy ang relief at rehabilitation efforts, umaasa ang mga mambabatas na agad maisulong ang supplemental budget para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na matinding naapektuhan ng isa nga sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, umabot na rin sa milyon ang bilang ng mga apektado sa pagyanhiga. Alamin natin ang iba pang detalye sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin.
3: Jack, 10 araw na ang nakakalipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa talaan ng Office of Civil Defense ngayong Lebes, umakyat sa 78 ang bilang ng mga namatay. 21 rito mula sa Davao Region, habang 57 ang mula sa Soccsargen. 30 naman ang naikalang bilang ng mga individual na nawawala at patuloy pang hinahanap. 13 rito ay mula sa Davao Occidental, 15 mula sa Landani at 2 mula sa South Cotabato. Nagtama naman ng sugat at sakit ang higit 1,300 individual. Karamihan sa mga ito ay galing sa Soccsargen. Sa Kabuuan, umakyat na sa 1.5 million na katao ang naapektuhan ng lindol o katumbas naman yan ng higit 300,000 pamilya. Ayon sa OCD, nakapagbigay na ng 176.8 million pesos na tulong ang iba't ibang ahensya sa mga apektado. Pagdating naman sa mga nasirang bahay, Jack, higit 13,000 ang inuya ng nagiba, habang bahagya lamang nagiba ang higit 60,000 bahay. Sumasagotal naman sa 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala sa higit 700 infrastruktura sa Mindanao. 29.8 million pesos naman ang naitalang pinsala ng lindol pagdating sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Jack, sa ngayon patuloy na nasa ilalim ng state of calamity ang 14 na munisipalidad mula sa mga probinsya ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato at naipamahagi na rin sa kanila ang 8.1 million pesos na tulong. Yan na muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio, Jack.
2: Maraming salamat, Justin Ignacio. Nahulog sa bangin ang isang truck na maghahatid sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Driver at pahinante, sugatan. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Masaya pang nagre-repack ng mga relief goods ang grupo ng vloggers na ito upang ibigay sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Jose Abad Santos Davao Occidental isang araw bago nila ito inihatid. Ngunit alas 11:40 ng umaga nitong Hunyo 17, bigla na lang nahulog sa bangin ang forward truck na siyang sinakyan ng mga relief packs sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino Davao Occidental. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck dahilan para mawala ito sa balanse at mahulog sa bangin. Nahulog din maging ang mga relief goods. Agad namang dinala sa paggamutan ang pahinante at driver ng truck na nagtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
5: Siguro siya familiar sa terrain o sa road kuan ba sa o sa kuan mo lang terrain nila mga ng creek iba. So, validly, ngayon daw sa kuan is nalos daw ang iyang brake. Hindi mo kagat. Kaya niya ang gisundan niya is UV. So, ito yung di kabig pa wala. Nakulog sa pangpang.
4: Paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naniniwala ang 19% ng mga Pilipino na ibabase ng Senator Judges ang kanilang boto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa ebidensya at batas at hindi sa mga political na konsiderasyon. Ayon sa survey na isinagawa ng Okta Research noong April 22.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan ng pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu.

0: Sayonara Vibes.
1: DJ drop the beat.
0: Party Neto Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs tugs nga maka good vibes. Kavibes sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
2: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag, dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samotan. Dari sa programang Kumbot Paslongorta. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Music Radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
5: Verify. Pero sigurado ho, nag-iba ho ang tingin natin mga kababayan sa Senado at sana na ngayon dahil nag-akaayusan na sila yung minority at saka majority, tuloy-tuloy na no na maayos rin yung trust and performance levels ng Senate kasi nakatutok na sila sa trabaho hindi sa politika.
6: Mm-mm. Pero yun na nga, pagod na kaya ang mga Pilipino sa ating politika?
5: Hindi pa namin ma-measure, no? Para maganda kasi makita natin yung comparison between the first quarter ng 2026 at saka second quarter ng 2026. So abangan natin yung susunod na Okta survey. Pero definitely ho, just from our observations over the last few weeks, talagang disappointing ho yung politics natin. Masyado nakafocus ho sa politika, hindi nakafocus sa gawa. So yun ho yung madalas namin nakikita sa FGDs namin, naririnig na ang gusto ng taong bayan natin, masolusyonan yung mga pangunahing problema. Yung problema sa mataas na presyong bilihin, mababang sweldo, yung issue ng murang pagkain. Lumalabas sa surveys namin, nasa top 5 pa rin yung issue ng graft and corruption, paano natin pipigilin to. Malaking issues na hanggang ngayon nasa top 5 urgent national concerns namin sa surveys namin at patuloy pa rin na nasa top 5. Mm-hmm. So naghahanap ng solusyon yung mga ating kababayan, tumitingin sila ng leadership. Hindi lang sa ating presidente, pero pati sa ating kongreso. Sana matugunan ng mag-focus ho doon sa gawa. At hindi sa ngawa, okay?
6: Okay, ano yung dapat nating bantayan habang umuusad ang impeachment proceedings? Lalo, saan tayo kukuha ng mga totoo at lehitimong impormasyon? Posible kasi magkalat nga sa social media, di ba? Yung mga fake news, Prof.
5: Tama ho. Maganda ho na yung impeachment process natin ho, may mga spokesperson on both sides. Andyan yung media na katutok, yung legitimate na media, kasama kayo doon na talagang magbabantay, no? At meron hong movement ngayon, yung Bantay Senado na pinangunahan ng Team Pilipinas at may network ho ng mga NGOs yan at saka social civic organizations na talagang nakatutok sila sa Senado, no? At ito, na ang goal na ensure na yung hindi lang fair and impartial yung ating impeachment process na talagang nakabatay sa ebidensya, pero that magiging silang platform for providing, no, genuine at saka legitimate news, no? Yan ang ho talagang problem eh. Kaya nga ho, yung, pati yung House Defense Panel, meron ng spokesperson ho. At hindi ako I won't be surprised na yung ating prosecution our House Prosecution Panel, I should say, may spokesperson at saka yung defense ho, may spokesperson na rin. So doon tayo makikinig ho sa legitimate ng mga news outlets kagaya ng Arangkada For our information, yun lang gabay na pwede natin gawin kasi yun nga. At dapat siguro dapat televised ho lahat ng you know, yung impeachment trial, whether it's the pre-trial and all aspects ng impeachment, dapat transparent siya at saka open sa media. Basta may nandiyan yung media, I think people will be able to access genuine, truthful information.
6: Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Okta Research. Magandang gabi, sir. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa pagpapalawak ng ugnayan ng dalawang bansa sa enerhiya, oil security at iba pa. May umarangkadang balita si Christian Bascones.
7: Simula na ang mga talakayan sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naka-face-to-face ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para sa isang bilateral meeting kasama ang ibang opisyal ng kani-kaniyang pamahalaan. Dito, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, food security at ang pinaka-importante sa panahon ngayon, ang enerhiya at oil security.
8: We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
7: Kabilang ang Russia sa tatlong pinakamalalaking producer ng langis sa buong mundo. Tinatayang nagmumula sa Russia ang humigit kumulang 10-12% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig. Kasunod ng United States at halos nagkakalapit sa Saudi Arabia bilang mga nangungunang sandigan ng enerhiya. Ginanap ang bilateral meeting sa sidelines ng naturang summit kung saan inanyayahan din ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN. Sinabi ni Putin na may malaking potensyal ang pagtataas ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa agrikultura at enerhiya.
9: Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
7: Ang pagbisita ni Marcos sa Russia ay napapanahon na dahil sa pagdaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan na naglantad sa kahinaan ng Pilipinas sa pagbabago ng supply at presyo ng petrolyo. Inaasahan din na tatalakayin kung paano makakatulong ang Russia sa plano ng Pilipinas na gumamit ng nuclear energy sa layunin na pababain ang halaga ng kuryente sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Samantala, inaasahang tataas ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas matapos magpahayag ng interes ang ilang Russian Airlines na maglunsad ng direktang biyahe patungo sa Manila at Cebu. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, kilala at patok sa mga Ruso ang mga destinasyon gaya ng Boracay at El Nido. Umaasa rin ang pamahalaan na mas marami pang direktang flight ang mabubuksan upang mapalakas ang turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia.
11: So iyan po ay dinedevelop pa natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Aside from the traditional exports, imports of oil, energy and food.
6: Humarap na sa National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles kasamang ilan pang mga manlalaro. Pero tila tikom pa rin ang bibig ng mga ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
12: Unang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang isa sa mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Assistant Coach Sandro Soriano kasama ang kanyang abogado. Nagbigay ng salaysay si Soriano sa NBI na posibleng makatulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa kanilang team building sa Dipacolaw, Aurora. Pero tikom ang bibig nito sa media at walang binigay na kahit na anong reaksyon patungkol sa nangyaring insidente. Higit tatlong oras din ang inabot ng pagtatanong ng NBI kay Soriano at pasado alauna na nang matapos ito. Sunod na lumutang ang mga malalaro ng Ateneo basketball team, kasama dyan ang mismong team captain ng koponan na si Jared Bahay. Kabilang din sa mga dumating ang ilan sa mga senior players ng Ateneo, gaya ni Nawake Espina, Andrew Bongo, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Malcolm Tyler at si Sean Tuano. Kasunod rin nila ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Koponan. Pare-parehong walang pahayag ang mga manlalaro at kahit mismo ang mga abogado nila ay iwas makipag-usap. Hihimay-himayin ng NBI ang mga detaling nakuha nila sa mga manlalaro pati na rin sa mga coaches para matiyak na tama ang lalabas sa resulta sa investigasyon. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pang nakikitang konklusyon ang ahensya kung may foul play ba ang insidente dahil kailangan mabuo at madugtong ang kwento ng bawat isa.
13: Meron ng partial na, although I'm getting partial report, but I cannot come out with a partial conclusion. Kailangan makausap natin lahat. Sabi ko naman, ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Lahat titingnan tayo. Wala pa kaming sasabihin na action, homicide or anything na violation until such time na matapos natin yung statement.
12: Malabo rin umano na matapos ngayong linggo ang investigasyon. Taliwas sa naunang sinabi ng NBI na ngayong Biyernes ay maaaring may buong kwento na ang nangyaring insidente. Kasama naman sa investigasyon ng ahensya ang impormasyon na hindi otorisado ng Athletics Office ng Ateneo ang ginawang team building activity ng basketball team.
13: So lalabas siya kung meron. We are also coordinating with other government agency na kung ano yung dapat na sanction nito. Also we coordinate with UAP. So sabi nga natin, tingnan namin, even Chet, we're talking to Chet.
12: Inaasahan na bukas ay susulpot na si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa ahensya para sa kanyang salaysay sa nangyaring pagkalunod ng kanyang mga manlalaro. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Sa ibang balita, sa poll sa CCTV, ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang nakaparadang motorsiklo na pagmamayari ng isang security guard sa Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
14: Kuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng R. Fernandez Street, Barangay San Antonio, Quezon City, pasado las 12 ng hating gabi nitong June 9. Makikita sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sakay ng itim na motorsiklo. Maya-maya, huminto ito at bumaba ang angkas papunta sa mga nakaparadang sasakyan. Ilang minuto lang ay may tulak na itong motorsiklo at saka nito pinaandar. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakitang huminto ang mga sospek at tila inayos ang ninakaw na motor bago ito tuluyang tangayin. Ayon sa kinakasama ng biktima, umaga na nang madiskubre na nawawala na ang kanilang motorsiklo.
15: Bandang alas 5 sir ng umaga po, nung nagpe-prepare na po kami kasi po papasok yung asawa ko pong security guard. Ngayon po, paglabas po niya kasi paalis na po siya, bandang 5:30 po, ay napansin niya po nawala na po yung motor sa labas ng bahay, sa may gate po, sa kalsada.
14: Dagdag pa ng biktima na hindi rin nila naiwan ang mga oras na iyon ng susi sa motorsiklo. Nakaraang taon lamang nang mabayaran ng buo ng biktima ang natangay na motorsiklo, kaya labis ang panghihinayang nila.
15: Malaga po talaga to kasi araw-araw po to ginagamit ng asawa ko sa trabaho po. Service po namin to. Kaya nakakapanlumulang din po isipin sir na yung pinaghirapan po namin ay kukunin lang po ng iba. Sana naman po makonsensya kayo at sana po lumaban po kayo ng patas. Pinaghirapan po namin yan.
14: Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga suspect sa pagnanakaw.
16: Nag-aalaman po ng mga involved na mga suspect ay mga professional po talaga sila. At sa katuwang po ang kapulisan na backtrack po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila.
14: Nai-report na sa pulisya ang nangyaring insidente. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng backtracking at follow-up operations upang matunto ng mga nasa likod ng pagnanakaw. Naipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang natangay na motor. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nasabat ng mga otoridad ang halos 1,000,000 pisong halaga ng expired na pagkain at iba pang produkto sa Quiapo, Maynila. Nagbabalik si Lastor Aler.
14: Tumambad ang bultong-bultong grocery items at iba pang produkto ng salakay ng mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team ang isang bodega sa Maynila nitong Martes ng gabi. Nauna na kasi nakatanggap ng impormasyon ng mga pulis na may ibinebentang expired products sa lugar.
17: Eh kasi inlabas po yung promptor ay nandun po yung mga kanilang mga tindahan. At nung inakit po namin yung second floor, sa dip na rin po nung informant natin, nakita po namin yung mga expired products na po yan, tas may mga daga po.
14: Napag-alaman din na binubura at pinapalitan ng expiration date bago ibenta ang produkto.
17: Sa CR po, nandun po namin nakita yung mga nililinis nila, yung mga binubura po, tas buburay na po yung dates, tapos data tamper na po nila ng parang yung date na po na hindi na po expire.
14: Sige, please. Arestado ang 5 tauhan ng bodega. Aabot sa halos 1,000,000 pisong halaga ng produkto ang nasabat ng mga otoridad. Kinumpis ka rin ng 3 tampering device. May paalala naman si Manila Mayor Isko Moreno sa mga Manilenyo.
18: Kaya po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo, ha? Hindi po kumumura ay ligtas na. Magandang makatipid tayo sa gastusin sa pang-araw-araw. Maganda naman. Kaya lamang ho, mag-iingat tayo.
14: Paglabag sa The Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013, ang kasong isinampa laban sa mga sospek. Tinutugis naman ang may-ari na sinalakay na bodega. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nilagdaan na ni U.S. President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan para tuluyang itigil ang gera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ang agaran at pangmatagalang pagwawakas sa military operation ng Estados Unidos, Israel at Iran. Bubuksan na rin ang Strait of Hormuz at papayagan ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga commercial vessels nang walang singil sa loob ng 60 araw. Pumayag na rin ang U.S. na ipawalang isa ang lahat ng sanksyon nito at paalisin ang kanilang naval blockade sa mga pantala ng Iran. Muli namang mag-uusap ang mga bansa sa loob ng 60 araw para magkaroon ng isang final deal sa peace talks. Nagsimula ang gera noong February 28 na nagdulot ng gulo sa gitnang silangan at nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya.
10: Pasok na sa round of 16 ng Berlin Tennis Open si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Croatia at Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa score na 7-5, 6-4. Tinalo ni Ayala ang kalaban kahapon sa Steffi Graf Center Court. Sunod namang mga katapat ng Pinoy tennis sensation ang kasalukuyang world number 2 mula sa Kazakhstan na si Elena Rybakina. Una na silang nagharap sa Italian Open itong Mayo kung saan nanalo ang Kazakh star sa score na 6-4 at 6-3.
6: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
10: Ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
1: This is FM Radio.

0: barangay ng babae at lalaki na tagpuan sa loob ng sasakyan sa Tarlac. Isa pang bangkay tumambad sa abandonadong SUV sa Nueva Ecija.
1: Tugon si tatay! Ambulansya dapat po! Ambulansya!
0: Dahil sa away sa lupa, lalaki pinagtataga ng kanyang kapitbahay. Mga miyembro ng atin ngayong men's basketball team humarap sa magkahiwalay na investigasyon ng NBI at CIDG kaugnay ng trahedya sa Aurora. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng Mindol na hulog sa bangin sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sunog, sumiklab sa condominium sa Quezon City, ilang residente na hirapang huminga. Pagulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong sektor ng enerhiya sa bansa, inaasahang makikinabang sa pagpapalago ng kalakalan ng dalawang bansa. Matinding sigabo, ramdam sa pag-iikot sa Cavite ng hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin!

0: Pantay.
1: Magandang gabi, Pilipinas.
0: Simulan natin ang dipalitaan sa mga panghay
1: na
0: natagpuan sa loob ng isang nakaparadang SUV
1: sa isang gasolinahan
0: sa loob ng isang nakaparadang La Union Expressway
1: sa isang gasolinahan
0: na hapon
1: at live mula sa Tarlac nagpapatrol
0: Johnson Manaba. Johnson, ano'y kinamatay ng mga biktima at paano sila napadpad doon sa gasolinahan?
2: Alvin, sa ngayon hindi patukoy sa isinasagawang investigation ng Tarlac Police Provincial Office ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng dalawang biktima na isang 20 years old na babae at isang 20 years old o 28 years old na lalaki. Sa initial na investigation, Alvin, lumalabas na bumili sa isang coffee shop sa lugar, sa isang gasolinahan yung dalawa at pumarada sa parking lot na nasa likod. Matapos ng ilang oras, natuklasan ng gwardiya na hindi na gumagalaw ang mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan.
3: Daming pulisya ako.
2: Isang tipang natanggap ng Tarlac Police nitong Miyerkules ng hapon mula sa gwardiya ng magkakatabing pribadong establisimiento sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o Tiplex na bahagi na ng Victoria Tarlac. Nang respondihan ng lugar, kinordona ng mga otoridad ng isang sasakyan sa parking lot na nasa likod ng isang coffee shop.
3: June 17.
2: Nasa loob ng SUV ang bangkay na isang babae at ng isang lalaki.
4: Yung babae po ay isang 20 years old at yung lalaki ay 28 years old. Nasa backseat po sila. Ang initial information po natin, sir, ay

0: mag-undergo ng medical further ano po yung investigation. Sign po sila ng waiver na hindi na po sila magpa-autopsy.
1: Pero ang sabi ng pulisya, hindi pa maituturing na case closed o case solved ng insidente, lalo't hindi pa naman malino sa ngayon kung ano ba talaga ang ikinamatay ng mga biktima.
0: Sir, wala po tayong masabing motibo pa, no? Kasi ongoing pa po yung forensic natin. So far po, wala tayong nakita ng gunshot wounds or sinaksa na wala namang stab wounds, wala po.
1: Lumalabas din Alvin sa investigasyon na walang ibang sasakyan na tumabi ng matagal sa SUV ng mga biktima at walang ibang tao na nagbukas ng pinto nito bago natagpuan ang kanilang mga labi. Nagsasagawa na ng backtracking ang pulisya sa lugar at inaalam na rin kung may kuha ng CCTV kung saan natagpuan ang bangkay ng mga biktima. Alvin, iniwi na ng kanilang mga kapamilya ang labi ng dalawa sa kanilang lugar dito sa Panikis sa Tarlac para iburol at syempre magluksa ang kanilang mga kamag-anak. Nanawagan naman ang Philippine National Police o ang Tarlac PPO sa publiko na iwasang magpakalat ng mga maling impormasyon sa social media na makaaring makaapekto sa kanilang isinasagawang investigasyon. Alvin.
2: So, ibig sabihin, Johnson, may nagmaneho ba sa kanila papunta dyan? O pwede na yung isa sa kanila nandun sa driver's seat nung dumating dyan at lumipat sa likod? O paano ba?
1: Wala pa yung ganong kwento, Alvin. Ang lumalabas lamang ngayon, dalawa yung sakay ng SUV, bumili ng kape dun sa coffee shop at nagparada sa likod. Matapos nun, makalipas lamang isang oras ay natagpuan na ng roving guard yung dalawa na wala ng malay at ideklarang dead on the spot ng mga rumisponding pulis nang magsagawa ito ng investigasyon itong Miyerkules ng hapon. Alvin.
2: Sige, hanggang dyan muna. Maraming salamat, Johnson Manabat. Natuklasan din ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong SUV sa General Tino, Nueva Ecija nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Nueva Ecija PNP, napansin ng ilang residente ang sasakyan na matagal nang nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pias, kaya sinilip nila ito. Doon na tumambad sa kanilang katawan ng biktima na nakabalot sa kumot. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Ayon naman sa Police Regional Office 3, wala pa silang nakikita ang ebidensya na may kaugnayan ito sa dalawang bangkay na natagpuan naman sa loob ng sasakyang nakaparada sa gasolinahan sa Victoria, Tarlac.
3: Sugatan ang isang lalaki sa Rodriguez Rizal matapos pagtatagain sa ulo ng tatay ng kanyang nakaalitan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Nag-viral ang video ng mag-amang ito na nakikipambuno at nangyipag-agawa ng itak sa isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal.
5: Ambulansya dapat po, ambulansya!
4: Ang isa sa kanila, duguan at nanghihina dahil sa tinamong mga taga. Nakabitaw at nakapaglakad papalayo ang lalaki nang umawat sa gulo ang ilang residente.
6: Pagdating po ng mga responder namin is duguan na or nag-pass out na po. Halos hinimatay na po talaga. Dahil din po sa kalasingan kasi ang parang ano po nalasing din po yun. Lasing po si biktima.
4: Sa investigasyon ng pulisya, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Pagtalikod, dito na siya sinugod ng itak ng ama ng kaalitan.
7: Merong konting problema sila sa parcel po ng lupa doon banda sa kanilang lugar. Huwag ho masyadong mainit ang ulo. At hanggat kaya pong pag-usapan po ng maayos, hindi ho yung dinadaan lang sa saksakan.
4: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima matapos magamot at matahi ang mga sugat sa kanyang ulo. Na-recover ng otoridad ang ginamit na 20 pulgadang itak. Agad namang na-aresto ang mag-amang suspect.

0: residente ng isang condominium sa barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol easily.
1: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang kondominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito.

0: kaya po kailangan namin talaga evacuate.
1: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmula ng apoy.
0: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung base makinang ganun.
1: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operations sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon. Easily, ABS-CBN News.

0: pagdating ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa magkahiwalay na imbestigasyon ng pulisya at National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa koponan. Nagbabala naman si Interior Secretary John Vic Remulla na papatawa ng contempt si Ateneo Head Coach Tab Baldwin kung hindi pa rin siya sisipot sa kanilang imbestigasyon. Nagpapatrol Alison Co.
1: Siyamang membro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang nagpunta sa National Bureau of Investigation ngayong Huwebes para magbigay ng kanilang sinumpaang salaysay kaugnay ng trahedyang nangyari sa kanilang team building activity na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa mga humarap sa NBI, sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo. Silang tatlo rin ang lumahok sa town hall meeting na isinagawa ng Ateneo noong Martes kung saan ibinahagi nila ang mga pangyayari sa naturang team building activity. Sumipot na rin sa ahensya ngayong araw si assistant coach Sandro Soriano matapos hindi makapunta sa NBI noong Martes. Tumanggi ng magbigay ng pahayag si Soriano matapos sumalang sa investigasyon. Umaasa naman ang NBI na dadalo na sa Biyernes ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang si head coach Tab Baldwin na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Samantala, dumalo rin sa TNT Criminal Investigation and Detection Group ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon sa insidente. Nagpunta rin doon sina PNP Chief Jose Melencion Ortatis Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nailatag na ng CIDG ang timeline sa insidente at inaasahang makapaghahain na ng kanilang report sa Department of Justice sa susunod na linggo.
2: The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sabina nila. And then we should siguro mga Martes, dadiri na namin sa DOJ ang full report namin. Kung makompleto na namin yung story mula sa mga coaches, magre-recommend na kami.
3: Hindi pa natin masabi kung with definite numbers, who... Ayan, tsaka anong case. Bibilisan natin. We are utilizing almost all of the investigators.
1: Nagbabala naman si Remulla na maaaring patawan ng contempt si Baldwin kung hindi pa rin dadalo sa kanilang fact-finding probe. Alison Co, ABS-CBN News.
0: Formal lang nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa ikalawang araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Sa hiwalay na pagpupulong kasama si Russian President Vladimir Putin, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na mas palawigin pa ang kalakalan ng dalawang bansa. At live mula sa Kazan, Russia, Patrol, Katrina Domingo Cat, ano ang nangyari sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit at ano-ano ang napagkasundoan ni na Pangulong Marcos at Putin?
4: Diyan sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemoration Summit ay ipinungko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon na sa tatlong bagay sa sentro ang talakayan ng ASEAN sa Russia. Una na diyan ay yung pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa ay ang pagpaparami ng oportunidad para sa pagnenegosyo. At ang pangatlo ay ang pagpapatuloy noong mga scholarship programs at cultural exchanges para mas magkaintindihan at mas magkakilala ang mga Southeast Asians at ang mga Ruso.
5: We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
4: Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso.
5: Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations.
4: Sa pagtatapos ng pagpupulo ngayong araw, inaasahan na babalangkasi ng ASEAN at ng Russia ang Kazan Declaration na tutukoy sa mga hakbang kung paano mas mapapaigting ang relasyon ng dalawang partido sa mga susunod na taon.
6: Samantala, parehong naniniwala sina Pangulong Marcos at Putin na maraming oportunidad para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawigin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis. Habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia.
5: There are many potential areas that I think we should still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
6: Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 3% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN.
7: Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
6: Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacañang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni na Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas.
8: There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources, because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mm-mm, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dinedevelop natin.
5: Speaking as chair of ASEAN,
6: samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga issue tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon.
5: Chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
9: And Asian city.
6: Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong rin ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa.
4: Then sa ngayon ay nandito kami sa labas ng Bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto. Inaasahan naman na ngayong araw, June 18 din lilipad, pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos. Pero bago niya tapusin ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay dumalo muna siya sa isang business lunch. At pagkatapos niyan ay magpapaunlak din siya ng panayam kasama ang mga Russian at Filipino media kung saan inaasahan natin na mabibigyang linaw kung ano nga ba ang pakinabang na makukuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng relasyon nito sa Russia sa kabila ng patong-patong na economic sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng European Union laban sa tinaguri ang pinakamalaking higante ng Eurasia. Zen.
0: Kat, may mga side meetings ba o pagkakataon para pag-usapan yung geopolitics, yung posisyon ng Russia halimbawa dito sa West Philippine Sea?
4: Diyan inaasahan natin na natalakay yan kanina doon sa opening session ng ASEAN at Russia, pero sa kasamaang palad ay closed door meeting yung naturang talakayan at hinihintay na lamang natin yung key points o yung summary na ilalabas ng pamahalaan sa susunod na mga oras o minuto lamang. Then.
0: Okay, antabayan na namin ang iyong update. Maraming salamat, Katrina Domingo mula sa Russia.
10: Nasa Cavite ang tropang sigabo. Lumabas sakali ang mga tao para mainit na salubungin sina Coco Martin, Julia Montes at kanilang co-stars sa upcoming seryeng Sigabo. At live mula Bacoor City, Cavite, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagsalubong ng ating mga kapamilya dyan sa Etivac?
9: Gretchen, kasama ko na si Coco at si Julia ngayon. Medyo masikip yung lugar namin kasi nasa tuktok, sa taas kami ng motorcade. Hello Coco, hello Julia. Pakita lang namin yung mga tao. Ayan, nag-aabang dito kina Coco and Julia. Nandito kami sa Barangay Sininbali, Bacoor City, Cavite. At Cavite is Caviteing talaga. Nagpakita ng all-out support ang mga kapamilya natin dito sa Etivac para kina Coco, kay Julia at sa mga co-stars ng Sigabo. Mga bata, mga nanay, mga tatay, talagang all-out support sa buong co-stars. Ano mo, kahit mainit yung panahon, tagaktak na yung pawis ng mga bida natin, pero G na G pa rin sila sa pagkaway, pagsayaw at all-out na performance dito sa motorcade. Hindi pa tapos actually yung motorcade. Nandito pa kami sa last stop. Pero bago yan, kamustahin natin si Coco and Julia. Kamusta yung reaction o yung reception ng mga tao sa inyo dito sa Cavite?
11: Alam mo kanina, KMJ, napakainit kasi ang tindi ng araw eh. Pero napakasarap sa pakiramdam dahil ramdam namin yung pagmamahal na sa atin eh.
9: Julia?
12: Yung init kanina, sa init ang pagtanggap ng mga Caviteño. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Si Coco, kahit talagang tirik ang araw, talagang minamahal niya yung mga tao ng Caviteño.
9: Oy, nakita ko kanina yung pag-aalaga mo kay Coco, ha? Di ba? Yung pagpawis.
12: Yeah, maalaga rin kasi siya. So ngayon, baliktan lang ulang tayo.
9: Okay, nare-realize nyo ba na sa Lunes na ang Sigabo?
12: Yes.
9: Baka nawawala kayo sa schedule.
11: Honestly,
12: kanina.
11: Like kanina, no? Ramdam namin yung pagtanggap ng mga tao. Siguro dahil napanood lang yung trailer, ramdam namin yung excited sila. Kaya kami, ganado kami. Proud na proud kami na eto na, finally, mapapalabas na natin yung Sigabo sa Lunes na po yan.
9: Oh, ang EP ng show, kinakabahan.
12: Ako, huwag niyang kakalimutan yung bida na show natin. Coco Martin Sigabo po, June 22 na po. Ito na po, 8 p.m. Malapit na malapit yun na pong tunghayan ng maestro natin.
9: Kanina, nagkaroon ng management preview. First 2 days ng Sigabo. Coco, anong reaction ng mga boss?
11: Honestly, kanina, maiyak-iyak kami ni Jules after eh. Kasi nagpalakpakan, nagtayuan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang mga boss mo, masiyahan, matuwa sila doon sa proyektong pinaghirapan nyo. At proud ako sa lahat ng mga directors namin, sa lahat ng production, kasi talaga pinaghirapan namin yung sobra to. Lalong-lalo na yung kasama ko itong boss ko.
9: Okay, ilang linggo na tayong nag-iikot, nag-promote Coco, saan-saan ba mapapanood ang Sigabo simula sa US?
11: Napakagandang balita kasi hindi na mahihirapan ang lahat ng mga Pilipino dahil ipapalabas na po ito sa TV5, sa AllTV2, sa A2C, sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live, sa YouTube, saka sa iWant. Sa A2C! Kaya sa lahat ng mga Pilipino, hindi na kayo mahirapan, makikita nyo na gabi-gabi ang Sigabo. Sana po, samahan nyo kami.
9: Ito yung gusto mo eh, yung mas maraming makapanood.
11: Oo, KMJ, kasi talaga pinaghirapan natin to. At para to sa lahat ng mga Pilipino, kaya sobra kami proud dito. Gusto namin na mapanood lahat ng mga Pilipino to.
9: Alright, good luck! See you, meron pang motorcade to ngayong weekend.
11: Opo.
9: Maraming salamat at Gretchen, yan ang latest mula dito sa Bacoor. Balik sa inyo dyan sa studio.
10: Congratulations, Coco, Julia, at excited na lang mapanood ang Sigabo sa Lunes na yan. Maraming salamat, MJ Felipe.
13: Sa pagpapalik ng TV Patrol, peking pulis na nag-iimbento ng mga violations para makapangutong arestado. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol na hulog sa bangin. At isang linggo matapos sa malakas na pagyanig sa Mindanao sa bayang earthquake drill, isinagawa. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: TTZMM, numero uno sa aksyon!
15: Oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
16: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
17: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay?
20: Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: DZMM. Numero uno sa aksyon.
15: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Full report ng PNP-CIDG sa investigasyon sa paghamatay ng dalawang Ateneo athletes posible nang maisumite sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
23: Sa Martes, sa susunod na linggo, inaasahang maisusumite na ng PNP Criminal Investigation and Detection Bureau, DOJ, ang resulta ng kanilang investigasyon at maging ang kanilang rekomendasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete na si Narelle Patrabonia at Divine Adili sa Dipakolaw, Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vicramulia, 99% na kumpleto ang kanilang investigasyon sa kaso, pero hinihintay pa rin ang pagharap ng ilang resource person tulad ng mga kinatawan ng Terco na nagpupondo umano sa Ateneo Blue Eagles at coaching staff ng koponan, kabilang na si Coach Tab Baldwin na muling binalaan na maaaring maipakontempso ng korte kapag hindi pa rin sumipot. Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nertatos Jr., binamadali na rin nila ang investigasyon sa kaso kung saan pinadalaw na ang lahat ng kanilang mga investigador. Aniya, sa ngayon, nanatiling hazing at mabayaan ang posibleng tumbukin ng kanilang pagsisiyasat. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
15: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
22: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
15: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
24: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: DZMM, numero uno sa aksyon!
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
26: Tuloy lang sa activities on the go!
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
27: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
25: Let's go!
26: Make your move, baby!
27: Arthrisin, get going!
28: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Peter Musni at Rica Lazo. Pag-itatatan Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30

nakamit po ng DZN and Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ito po ng Quezon City Police District ang isang peking pulis na ang modus ay mag-invento ng violation para makapangutong sa kanyang mga biktima. Kabilang sa mga tinangka niyang kikilan, driver ng isang congressman. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
3: Hunyo 2 ng parahin ng isang lalaking naka-vest at sakay ng motorsiklo ang SUV ni Surigao del Sur 2nd District Representative Alexander Pimentel sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Kwento ng driver ng sasakyan na si Fortunato Trazo, inutusan siya ng kongresista na sunduin ng pinsan. Pabalik na sana siya sa kamera nang pahintuin ang lalaking nagpakilalang pulis dahil sa paglabag sa batas trapiko.
4: Sabi ko, sir, pakitikitan na lang kasi may pasahero ako, natatakot na, may edad na, 72 years old. Pwedeng patikitan na kasi wala namang problema yun, sir. Kasalanan ko naman po.
3: Sabi ni Trazo, pilit na kinukuha ng lalaking sasakyan para i-impound, kaya napatawag na siya sa amo. Nakausap ni Representative Pimentel ang nagpakilalang pulis at sinabi ring isuhan na lang ng ticket ang driver.
5: Tapos, sabi na, congressman ka? Ako, oh, nasaan ka ngayon? Ako na sa congress. Ba't hindi ka nakasakay dito sa sasakyan mo? Ako, pinasundo ko yung pinsan ko, si Dolicchio, dahil may lakad kami. Ako, kailan pa pinagbawal na magsakay ng iba ang may-ari na sasakyan? Ah, hindi. Dapat nakasakay ka rito. Ako, ano? Anong ordinansa yan? Bago yan, ah.
3: Nagduda na ang mambabatas matapos sabihin ng kanyang driver na walang plaka ang gamit na motorsiklo ng suspect.
5: Ano ba pangalan mo? Binigay niya Hernandez.
6: Sergeant?
5: Oo, Master Sergeant Hernandez. Ako, saan istasyon ka?
6: 15.
5: Sino happy mo? Tatawagan ko si Chief PNP kung tunay ka. Okay na, pagbigyan kita ngayon. Nagbinyan pa sila ng driver ko, okay na yan.
3: Doon na natapos ang usapan at pinaalis na ng suspect ang driver. Matapos naman ang higit 2 linggo, nabiktima si Elias Mark. Kwento niya, nagkukumpuni sila ng kable ng mga poste sa Congressional Avenue ng sitahin ng suspect. Hinanapan umano sila ng kung ano-anong dokumento, gaya ng permit mula sa City Engineering's office.
7: Sabi niya, hindi ako nakipagtawanan sa'yo, hindi mo ba ako kilala? Ako si Master Sergeant Hernandez. Yun po yung pagkakano. Sabi niya, tawagan mo yung boss mo.
3: Bukod sa nagpakilalang pulis, sinabi rin ng suspect na kamag-anak niya ang kapitana sa barangay. At kilala siya ng station commander ng QCPD Police Station 15.
7: Sabi niya, dadali niya ako sa istasyon. Sumama ako kasi, alam ko sir, walang nilabag yung, yung company namin eh. Sumama ako, sabi niya, yung istasyon na sinasabi niya, parke yung dinala niya namin.
3: Hiningan umano sila ng 10,000 piso na naibaba sa 1,500 pesos. Dito na nagsumbong sa pulis ang biktima. Timbog sa entrapment operation ng suspect na sinubukan pang tumakbo. Sa pag-verify naman sa QCPD, NAPOLCOM at sa Traffic and Transport Management Department, lumalabas na hindi pulis ang suspect, kundi dating traffic enforcer na nag-awol.
8: Hahanapan niya ng traffic violation, kahit naman kumpleto yung permit ng mga ito,

0: may gawa-gawa siyang mga traffic violation para lang makapanita. Then, ipipressure niya, intimidate niya, papakitaan niya ng firearm.
1: Nakumpiska sa kanya ang replika ng handgun, ilang ID at traffic citation ticket. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Desidido ang mga biktima na kasuhan ng suspect na maharap sa mga kasong usurpation of authority, attempted carnapping, at grave coercion. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
2: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video, kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente.
3: Mahigit isang linggo mula nang yanigin ng lindol ang Mindanao, nagsagawa po ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan. Bukod sa agarang aksyon, binigyan din ng mga opisyal ang ilan pang dapat paghandaan kapag abutan ng malakas na lindol. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
4: Pinatunayan ng 7.8 magnitude earthquake sa Mindanao noong isang linggo na hindi lang duck, cover and hold ang kailangan gawin at patuloy na paghandaan. Sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill, binigyang diin ng Office of Civil Defense na kabilang din sa kanilang titignan ay kung epektibo ba ang command and control system at emergency operation centers o EOC sa mga rehiyon. Marami umanong aral ang pwedeng matutunan mula sa nangyari sa Mindanao.
5: We need more equipment. We need more responders. So that's why we continue to train responders coming from different agencies and even from the community. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangan gawin.
6: We really need to improve on how people would respond when it comes to offshore earthquakes. Mga kababayan natin, nakita na nga nila na nag-reside yung dagat, kumukuha pa ng cellphone and binivideo pa. Isa yan sa mas dapat natin paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities.
4: Mahalaga rin para sa mga taga Metro Manila na paghandaan hindi lang ang paggalaw ng West Valley Fault. May isa pa kasing senaryo na pwedeng mangyari, ang paggalaw ng Manila Trench. Nasa dagat ang Manila Trench sa kanluran ng Luzon, kaya maituturing itong ocean earthquake.
7: Yung shaking na mararamdaman, mas mahina. Pero intensity 8 pa rin. Pero ang kailangan nating paghandaan doon, maliban sa pag-uga, tsunami. Kaya niya magpakawala ng 4 meter tsunami kung nagkataon na high tide, plus 2 meters, 6 meters, 2 floors. Pero doon sa mga probinsyang sa harap ng West Philippine Sea, 10 to 12 meters.
4: Ayon sa mga eksperto, mag-iiba rin ang epekto ng lindol depende sa oras ng pagtama nito. Ang lindol sa Mindanao nangyari pasado alas 7:30 ng umaga. Marami ang wala na sa mga bahay at ang mga bata nasa flag raising ceremony. Pero iba ang posibleng mangyari kung gabi tatama ang lindol.
8: If it happens ng gabi, lahat tulog. Tapos hindi tama ang mga bahay na ipinapatayo. So this it would result to more fatalities.
7: The real challenge is making sure na sumunod tayo sa building code, lalo na sa mga gagawin pang mga bahay. Pero yung nauna ng mga bahay, dapat ma-inspeksyon at matingnan kung kaya na mag-withstand.
4: Sa huli, kung ang bawat tao, komunidad at ahensya ay magiging responsable sa kanilang tungkulin, makatutulong ito para mabawasan ang bilang ng mga masusugatan o mamamatay oras na muling tumama ang malakas na lindol. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Isang linggo matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City, hirap pa rin mapasok ang ilang barangay matapos masira ang ilang pangunahing lansangan. Naghatid po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga taga-barangay San Jose.
9: Gumuhong kalsada, mga bitak sa lupa at mga sirang bahay ang ilan sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa barangay San Jose, General Santos City. Isa ang bahay ng 36 na taong gulang na si Nanay Cherry sa mga nasira dahil sa lindol.
10: Pagdating namong dito, sir, wala na yung bahay namin. Tapos nag-iiyak kami, sakit-sakit, sir. Tapos yung mga bata ko, sir, nagsakit sila, sir. May sakit. Tapos, na ano sila, nabiglaan sila nga. Nga dito yung bahay namin.
9: Apektado rin ang kabuhayan ng mga residente matapos gumuho ang bundok na kanilang pinagtatamnan. Tulad ng magsasakang si Nanay Merlita.
10: Yung bahay namin na nasira. Pati lahat ng tanim namin ng landslide. Kasi nakita siguro ninyo yung mga bundok na ano na siya, hindi na magamit, hindi na makatanim. Kasi nahirap talaga kami, sir, ngayon.
11: Marami po talagang mga tao dito na apektuhan po dahil na-damage po yung bahay nila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil po pinipili ng ABS-CBN na tulungan ang mga tao dito sa aming community.
9: Katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines, nagpamahagi po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mahigit 150 mga pamilyang apektado ng lindol sa barangay. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilyang nilindol, maaari mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donation sa mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senator Alan Peter Cayetano muling bumanat sa Facebook Live. At pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsimula na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TTZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: DZMM. Numero uno sa aksyon.
2: Tanggap po tayong muli ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Securities and Exchange Commission pinatawan ng multa ang isang lending company dahil sa hindi makatarungang pamamaraan ng paniningil ng utang. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
21: Pinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang isang lending company
0: dahil sa paglabag ng mga panuntunan laban sa hindi makatarungang paniningil ng utang. Ayon sa SEC, napatunayang kinokontak ng kumpanya ang mga taong nasa contact list ng nangangutang na hindi naman mga guarantor o co-maker ng loan. Labag ito sa panuntunan ng SEC at sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Iniutos din ng komisyon sa kumpanya na itigil ang paniningil sa mga taong walang direktang pananagutang sa utang at itigil ang paggamit ng mga address bilang lugar ng koleksyon. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ng isang borrower na nagsabing nagsagawa ang kumpanya ng collection activities sa tirahan ng mga taong hindi naman kasama sa kanyang loan obligation. Ayon pa sa SEC, ipinagpatuloy pa rin ang kumpanya ang mga aktibidad sa kabila ng nakasulat na pagtutol mula sa nangungutang. Dahil dito, inatasan ng lending company na suriin at baguhin ang mga pulisiya nito sa paniningil at magsumite ng compliance report sa SEC. Pinatawan ng multang 50,000 piso ang lending company. Giit ng komisyon, dapat maprotektahan ng mga consumer laban sa mapag-abusong paraan ng paniningil ng utang at maipatupad ang karapatang itinakda ng batas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
22: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
21: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
22: DZMM Numero uno sa aksyon.
23: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
24: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
25: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Bago na ang liderato sa Senado, pero tuloy pa rin ang bangayan. Ito'y matapos muling mag-Facebook Live si Senador Alan Peter Cayetano para buweltahan ang umano'y naunang patutsada ng ilang miyembro ng mayorya. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
26: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
27: Ito ang direktiba ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference ngayong Huwebes bilang bagong leader ng Senado.
26: In the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6.
27: Anya, back to work season na ang Senado.
28: Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ni Senate President Sherwin Gatchalian si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Gatchalian, bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang makipag-ugnayan sa dating leader ng Senado.
1: ang
27: pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang muling mag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang social media post ni Senador Panfilo Lacson na sinabing 700 million pesos ang nawala sa loob ng 28 araw na pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Sa panahong ito, ani Lacson, kabilang sa mga resulta ay gulo, barilan, pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa at session boycott.
1: Sabi ko total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko, 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn, tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po, kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
27: Bumanat din si Cayetano laban kina Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo.
1: Kasi magaling naman talaga sila mang intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito.
3: Call the roll.
27: Sabi ni Cayetano, ang grupo ni Nagatchalian ang ayaw magtrabaho dahil mula May 11 ay hindi sila naglagay ng miyembro sa mga komite para hindi makakilos ang mga ito. Naniniwala si Cayetano na may ibang layunin ang mayorya sa pagpapalit ng Senate President.
1: Gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipwepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number two lang pala yung impeachment. Ang number one, yung cover up dito po sa flood control.
27: May buwelta rin si Cayetano sa mga bumabatikos sa kanyang pag-Facebook Live.
1: Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, nagumagamit din naman sila ng Facebook? Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook.
27: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Nagatchalian, Lacson at magkapatid na Tulfo. Samantala, sinabi ni Gatchalian na makikipagtulungan ang Senado sa investigasyon sa nangyaring barilan dito noong May 13. Nitong Miyerkules, sinabi ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na hindi under attack ang Senado taliwas sa iginiit ni Cayetano.
26: I have to read the final report. No? Ano ba yung context ng kanyang statement na yun? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila. No? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report. In fairness to OSAHA, no? And in fairness to the people involved rin.
27: Sinabi rin ng DOJ na papapanagutin ang mga tumulong sa di umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
26: That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado. No? Kasi nga, dito nangyari at involve yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial. No? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability. No? So we will exact accountability as well. Issued
27: by President. Para kay Gatchalian, dapat hayaan na sa mga otoridad ang investigasyon dahil hindi umano maaaring investigahan ng Senado ang sarili nito. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
4: Umaranggada na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang depensa at prosekusyon na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Live mula sa Senado ng Papatrol, Agatha Gregorio. Agatha, anong pinanggagalingan ng hindi pagkakasundo na magkabilang panig?
21: Alvin, hindi yan idinetalye ng depensa at mga taga-usig, pero kapwa nilang iginiit na normal ang hindi pagkakasundo sa ganitong proseso. Hindi bukas sa media ang pre-trial conference na inabot ng buong araw. Dumalo rito ang House Prosecution Team, ang ilang private prosecutor at ilang miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na nagharap ang prosecution at defense lawyers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa, may mga hindi pagkakasundo. Pero ang malinaw, gusto ng parehong panig na mapabilis ang pre-trial.
3: Ganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
21: Sabi naman ng mga tagapagsalita ng mga taga-usig mula sa kamera, pangkaraniwan na sa pre-trial conference na may mga hindi pagkakasunduan.
5: Rather than tension, I think normal adversarial proceedings yung nangyari, which is that may disagreements on points na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yun nga po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses.
6: Both the prosecution and the defense ventilated their position, and they're decent enough to even if there are disagreements, which is normal, but they're decent enough to proceed further to the process of allowing the impeachment court to discuss about the evidence.
21: Sa ngayon, tapos na ang pag-check ng documentary evidence para sa isa sa apat na articles of impeachment. Ayon kay Poa, nasa 25 hanggang 30 ang mga testigo nila. Inaasahan niyang babalik sila sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa parehong panig.
3: May isang article po na tapos na, no, yung marking, pero the three articles hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumento.
21: Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, pag-uusapan pa kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng mayorya si Senator Francis Escudero bilang presiding officer.
26: Under the rules, it's the Senate President who would preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion.
21: Naniniwala rin si Gatchalian na hindi hahadlang sa trabaho ng Senado ang petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema kaugnay ng session noong June 3.
26: If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala namang TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
21: Kinumpirma rin ni Gatchalian na sakop sa 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada ang kanyang pagiging senator judge.
26: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no, with other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin.
21: Nakadeploy pa rin ang nasa limanda ang pulis sa labas ng Senado nitong Huwebes dahil na rin sa pinaigting na seguridad sa Senado ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Alvin, magkakaroon ng All Senators Caucus bago ang impeachment trial sa July 6 para pag-usapan ang ilang bagay gaya na lang ng pre-trial conference at ang Senate security. Ayon kay Lacson, posibleng magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer at aniya kagaya yan ng majority leader ng Senado. Ayon naman sa mga prosecution spokesperson, humingi ng 30 trial dates ang defense team pero pag-uusapan pa ito. Alvin?
7: Maraming salamat, Agatha Gregorio. Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulia na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulia kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue isyu ng arrest warrant laban kina Go. Sinabi rin ng kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika, bagay na binweltahan ng Malacanang.
8: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Kung hindi ito wine-weaponize, kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
7: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapa sa Diyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
9: Nanindigan po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat sukatin ang kampanya laban sa katiwalian sa pamamagitan ng mas matitibay na institusyon at hindi lang base sa bilang ng mga nahahatulan. Sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York, igiriit po ni Remulla na ang mga hakbang kontra-korupsyon ay hindi dapat matapos sa imbestigasyon at paglilitis sa mga tiwaling opisyal. Anya, nagpapatupad na ang kanyang tanggapan ng mga reforma at nire-repaso ang kanilang internal systems. Dagdag ni Remulla, tiwala din siyang magbubunga ng reforma ang pag-iimbestiga ng ombudsman sa mga umano'y maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Bago dumalo sa conference, sinabi po ni Remulla na sumulat siya kay Chief Justice Alexander Hesmundo para hilingin isama ang ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council.
10: We cannot investigate our way out of corruption alone. If we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again?
9: Para po sa ating ilang panahon, lumalaki ang posibilidad na maging bagyo ang binabantayang low pressure area ng PAGASA habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, nasa layo pang 2,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang LPA, pero posible na ito pumasok ng PAR sa Sabado o Linggo at tatawaging Bagyong Francisco kung maging ganap na bagyo. Maari nito palakasin ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Pero hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan dahil magre-recurve ito patungo sa katimugang bahagi ng Japan. Samantala, huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms bukas sa malaking bahagi ng ating bansa.
2: Susunod, panibagong Chinese research vessel na mataan sa paligid ng Scarborough Shoal. At Bel Mariano, kakasakaya bilang next Jezebel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZ.

0: Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Siyam na LTO personnel sa Caraga, timbog sa pangungutong sa mga truck drivers. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Nasa kotis ng entrapment operation ng siyam na miyembro ng Regional Law Enforcement Section ng Land Transportation Office Caraga matapos umanong manghingi at mangulekta ng pera mula sa mga truck driver sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. Ayon sa LTO, isinagawa ang operasyon ngayong araw, June 18, sa utos ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw matapos makatanggap ng reklamo laban sa mga personnel. Batay sa paunang ulat, nahuli umano sa akto ang mga suspect habang tumatanggap ng pera. Habang ginagampanan ng kanilang otorsyal na tungkulin, na-recover ng mga otoridad ang marked money, iba't ibang alaga ng satiki, handheld radios, cellular phones, traffic apprehension forms at iba pang ebidensya. Dinala ang mga naresto sa Buena Vista Municipal Police Station at hinihahanda na ang pagsampa ng mga kasong direct bribery at paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Kasabay nito, ipinag-utos din nila kanilaw ang agarang administrative sanctions laban sa mga sangkot, kasabay ng pagbibigay diin ng walang uwang ng katiwalian at mga abuso sa kapangyarihan sa loob ng LTO. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7.35 ng gabi.
2: DZMM numero uno sa aksyon.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na may mga electric cooperative sa pribadong utility sa Visayas na malaki ang itinaas na singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow alert o pagbipis ng reserba ng elektrisidad sa Visayas grid. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng diesel at gasolina sa world market. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ito?
1: Naitabi na ni Edwin ang 150 pesos na pang boundary pero kailangan pa niyang umikot ng ilang beses para may maiuwi sa pamilya. Umaasa si Edwin na malaki-laki ang rollback sa Martes para bumalik sa dating 53 pesos lang ang litro ng gasolina.
2: Sana po sa susunod na rollback, 20 pesos na may ibawas sa gasolina. Kasi hirap eh. Hirap talaga ng ano. Lalo na pag marami kang pamilya.
0: Mukhang ang good news dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 9 pesos na ang ibinagsak sa presyo. Mahigit 5 pesos sa gasolina at lagpas 10 pesos sa kerosene.
1: Kaya ang TNVS driver na si Jaime, excited.

0: Nasa rollback sa diesel na sana anya ay magsunod-sunod din para balik sa dati ang presyo at kumita silang mga tsuper.
1: Para hayahin naman yung mga drivers, kunti na lang po na iuwi namin sa pamilya namin eh.
0: Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang peace deal sa Iran na inaasahang magpapabalik sa normal na supply at daloy ng langis sa buong mundo. Kaya sa pagtaya ng Jetty Petroleum, mukhang ang malaki-laki ang magiging rollback sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
2: More than 7 pesos po yung pwede maging rollback ng diesel. Sa gasolina naman po is more than 3 pesos ang pwedeng rollback din po. Kung titingnan po natin talagang ang presyo po ay talagang sabihin natin ay medyo dumuos dos, no?
0: Pero ang tanong ay, magtutuloy-tuloy kaya ang bawas presyo at babalik pa ba sa dati ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas? Sagot ng gobyerno, depende kung mananatili ang kapayapaan at sumunod sa kasunduan ang US at Iran sa susunod na 2 buwan o 60 days.
3: Pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
2: Medyo matatagalan-tagalan pa po, hindi po siya immediate, lalo na po talagang hindi pa talaga final talaga yung peace deal. Interim pa lang po. No?
0: Samantala, inamin ng Energy Regulatory Commission na maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas ang malaki ang sinipa sa power rates ngayong buwan dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert pa rin ang buong Visayas mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Hindi na nagbigay ng listahan ng ERC kung ilang co-ops o utilities ang sumipa ng todo ang singil ngayong buwan.
4: We allowed naman this staggering over, I think, 3 months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
0: Ang grupong bayan muna o malma dahil sa Iloilo City halimbawa, umabot na mahigit 2 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan dahil sa malaking porsyento ng kuryenteng binili sa spot market.
5: Talagang hindi normal. Ito ay resulta ng malinaw na market manipulation at ang pagwawalang hiya ng mga distribution utilities sa mga consumers, no? Na dapat sana obligasyon nilang proteksyonan.
0: Kwento pa ng isang electric cooperative sa Region 8, dahil araw-araw may yellow alert, limitado ang supply ng kuryente sa Visayas, kaya napipilitan silang bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market.
6: Isang araw matapos kumpirmahin ng pamahalaan ang pag-alis ng Chinese floating platform sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, isang panibagong Chinese research vessel na naman ang namataan sa paligid ng bahura. Nagpapatrol, Bianca Dava.
7: Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng mga otoridad Miyerkules ng umaga, nakumpirmang wala na ang floating platform na higit 3 linggong na monitor sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakaalis na rin sa lugar ang Chinese research vessel na ilang araw ding nagtow sa nasabing platform. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang floating platform ay isang pansamantalang pasilidad para sa scientific research na itinayo ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Hui, ginamit ang platform bilang isang floating sampling and experimental station para pag-aralan ng ecosystem ng bahura. Sinabi rin itong matagumpay na nakumpleto ang research mission. Kaya hamon ni Rear Admiral J. Tarjala ng Philippine Coast Guard sa China, ilabas sa publiko ang mga datos na nakalap nito mula sa isinagawang illegal na scientific research sa lugar.
8: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
7: Pero ngayong Huwebes, panibagong research vessel naman ang ipinadala ng China sa labas ng Bajo de Masinloc. Ang Tongji ang kauna-unahang intelligent ocean-class comprehensive scientific research vessel ng China na nagsisilbing floating campus ng Tongji University.
9: On the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover For us, it is an illegal MSR. We have never allowed the Chinese government to deploy Chinese research vessel to conduct an MSR within our own exclusive economic zone.
7: Nananatili rin sa labas ng bahurang isa pang Chinese research support vessel, pati na dalawang barko ng China Coast Guard at tatlong Chinese maritime militia vessels. Patuloy ding binabantayan ang mga boya at communications antenna na una nang inilagay ng Beijing. Kapansin-pansin din ang mga Chinese sampan o bangkang pangisla na gawa sa kahoy, pati ang service boats na nasa loob ng bahura.
9: Itong apat na small boats na nakikita natin sa bawah di Masinlong. This only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities still.
7: Giit ng National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mapasusubali ang matagal ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Para kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat maliitin ang mga pagkilos ng China sa Bajo de Masinloc.
10: China is changing its strategy. They will not dredge. They declared it as a nature reserve park. But to operate a nature reserve park, you must have a monitoring station. And I think that floating dock was supposed to be the monitoring station.
7: Babala ni Carpio, ang paggamit ng mga aktibidad tulad ng environmental protection at scientific research ay para bigyang katwiran ang patuloy na pananatili ng China sa lugar na maaaring mauwi sa pagpapadala ng mas malalaking gamit o platform doon. Kaya hinihikayat niya ang pamahalaan na agarang ikonsidera ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China.
11: Piniyak ng mga otoridad na patuloy ang isasagawang sovereign patrols at MDA flights gaya nito para mabantayan ang mga aktibidad hindi lamang sa Bajo de Masinloc kundi maging sa iba pang maritime features sa West Philippine Sea. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
12: Idineklara ng Malacanang na special non-working day ang June 24 sa Maynila bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 455th anibersaryo ng lungsod. Pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon noong Martes upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Manileño na makilahok at makiisa sa mga programa at aktibidad sa Araw ng Maynila. Nakatakda ring magbigay ng kanyang State of the City Address si Manila Mayor Isko Dumagoso sa Quirino Grandstand sa mismong araw ng selebrasyon ng pagkakatatag ng lungsod.
0: Susunod, Bel Mariano, handa kayang gampanan ang karakter ng sirenang si Jezebel? Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
14: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
14: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Kayang Usapan, Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit, magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: kasama na si Angeline Quinto sa kursong Business Administration. Samantala, go, go, going back to the big screen naman si Rupa May Quinto para sa sequel ng Buba. At sa gitna ng bagong era ng career ni Bel Mariano, game kaya siya na maging next Jezebel? Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Graduate na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Personal niyang tinanggap ang kanyang diploma sa graduation ceremonies sa Immaculada Concepcion College sa Caloocan City. Nagtapos si Angge sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Present at full support ang pamilya ni Angge sa graduation rites.
2: Okay.
1: Samantala, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rupa May Quinto matapos mag-celebrate ng kaarawan at sa gitna ng nalalapit na paggunita ng death anniversary ng kanyang namayapang asawang si Trevor Magallanes. Ani Pichi, mas naging ganap ang kanyang healing process kasama ang anak na si Athena habang nasa Amerika.
3: Parang nandun pa rin siya kahit wala. Mm-hmm. Kaya mas maganda pala yung nandun ako, yung hindi mo tinalikuran yung grieving mo. So kahit anong dapa mo, go-go up ka lang. Hindi up away, ah.
1: Nakadagdag saya kay Rupa May ang sequel ng kanyang iconic comedy movie na Buba. Sisimula na nila ang shooting sa July at kukunan ito sa Amsterdam.
3: Sabi ko kay Direk Binibining Joyce, parang reunion din namin eh. Ito din ang comeback niya.
1: Magre-record din siya ng kanta sa Inspire Music ni Jamie Rivera.
3: Think so, yun ang good news din.
2: Hey, ginagawa.
3: It's me, yes. Yes, kakanta ko siya kung saan siya ang...
1: Excited naman ang kapamilya actress na si Bel Mariano na makisaya sa international screenings ng kanyang pelikulang Tayo sa Wakas.
4: We're actually going to Hong Kong. We have a couple of block screenings there that we're gonna go to and I'm very, very excited.
1: Sa bagong era ng kanyang karera, bukas si Bel sa iba-ibang proyekto gaya ng horror at bida kontra bida roles.
5: Would you consider Jezebel?
4: Huh? I think it's for me, dadating yan. Grabe naman! Well, who knows what's gonna happen, right?
5: Right, kasi the possibilities now are endless ngayong solo.
4: I know! Yun nga, it's a scary, scary journey, but it's both very nerve-wracking but exciting.
1: Birthday gift naman para kay Bel ang maging cover ng isang women's magazine. Nag-celebrate din si Bel ng kanyang kaarawan sa Disneyland sa Shanghai, China. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Parang sarap magbakasyon. Nakita ko yung mga
6: naku,
2: photo.
6: Yan ka na naman.
0: Yan mo, Disneyland.
2: Ha? Asan pa si Katie? Parang susunod din to.
6: Susundan niya.
2: Ayun, hindi ako magpapatalo. Makabook na nga. Ha? De, para seryoso.
6: Sana all may pambook.
2: Lalo na ito, marami ka rocky. Ito, ito pag nag-book ito, ayaw magpatalo nito sa'yo. Kung ganda ng Instagram photos.
6: Oh, ano ka? Dinadaan lang sa picture. Oh, you were saying?
2: Sinong kasama mo dun sa picture? Sinong kasama mo dun sa picture?
6: Yun ang picture.
2: Lawa ka na. Alam mo naman, loves kita.
6: Ah, dali.
2: Never kitang ilalaglag.
3: Ay, hindi mo nila.
2: Hindi
6: naman.
2: Puro siya yun. Ano kumuha siya? Siya?
6: Yung photographer ko, may personal ako.
3: Galing siyang kumuha.
2: Galing, magaling. Loves ko yan, ha? Anyway, ang maganda yung ano, yung may degree. Mm. Yun, si Angeline ba yun?
3: Okay.
2: Wow, ano?
3: Yes.
2: So,
3: congratulations.
2: It's never too late to get a degree. Iba pa rin yung, alam nyo sa, po sa probinsya, iwan ko sa inyo dito sa Metro Manila ginagawa, pinapalaminate ng mga parents at lolo at lola yan.
6: Nakikita ko yun.
2: Oh, meron din dito sa Metro Manila.
6: Yung, ilalagay nila sa harap ng bahay.
3: Sa may tarpaulin.
6: Oh, may tarp.
3: May tarpaulin sa labas ng bahay.
6: Parang because, pag pumunta ka ng Nueva Ecija, bola ka meron.
2: Yes.
3: Pwede ka pang mag-doktor.
2: Kasi achievement yan eh. Pag doktor, abogado, ano pa bang, engineer, architect.
3: Kahit,
2: Ewan ko yung mascom kung hinahan. Parang hindi kami, wala kami.
6: Oh, ako rin. Parang walang proud sa...
2: Ah, di ba? Kasi iba yung doktor, mahaba yung pag-aaral, abogado, mahaba. Pero hindi po ganun dapat po, kahit anong kurso, achievement yan, dahil pinaghirapan nyo yan eh.
3: Correct.
2: May 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years, ginastusan ng magulang at may sakripisyong
3: pasang. Si Anggia daw, business ad ata.
2: Ang natapos niya.
6: At hindi maaagaw sa inyo yan.
2: Yeah.
6: Ng kahit sino.
2: Malaos man kayo, or mawalan man kayo ng career sa showbiz, pag meron kang pinagtapusan, nasa siya sa iyo, di ba?
3: At saka pag gusto mo mag-aral yung anak mo, baka balikan ka eh. Nasa yung diploma mo ba? Totoo yan. Alala ko si Jong ata yun. Ay, oo, yung na-interview ko noon.
2: Tinanong yung ng bata.
3: Mahirap daw na wala siyang diploma.
6: Kaya nagpursige din.
2: Okay.
3: Galing naman.
2: Oh, ayan ah, yung mga bata din naman na nag-aaral, pahalagahan nyo yung magulang nyo, yung puro bulakbol. Yung mga ito, parang walang ginawa kundi magbulakbol.
6: Hala, sinuro pa yung mga training. Uy, mahirap ngayon ang buhay.
2: Kaya tama yun.
6: Magaling sa bawat piso, pinagpaguran, ha?
3: TikTok daw sila umami, no?
2: Magaling sa TikTok. Okay na yun.
6: At yan, ang mga balita binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
2: Panoorin po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Kabay! Kabay!
9: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: 93.1 Mauna Ni!
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibes! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagpit eh.

93.1 Mauna Ni. Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: Moana ni.
1: Ay mga kabibes, mayong gabi eh. Sa mga wa makabot kaganina sa tua programa, request ni Triwan, ania ang replay sa atong istorya. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa atong sinder na si Mario sa 93.1 FM Radio Cebu. Moana ni.
2: Request 931.

0: Kamo na minaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, mga kabay. Mao na ni, oy, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 mga kabay. Diin, sukad da sa alauna sa kahaponon, hangtod da sa alas 4 mga kabay. Oy, kumusta nga ito mga kabayibs karon sa adlaw nga hoybis? O niya, syempre, mag-uban-uban ta, DJ Rico Mambo mga kabayibs. Sa ito nga programang Request 931, mga greetings sa request ninyo din ha. Ato nang hatagan o pagtagan kay Request 931 man, no? O, dili lang kay kana, hasta ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayibs nga diin, mura mo din hag naglisod o sulbad, nang ginahanglan mo din hag advice, nang ginahanglan mo din hag tambayayong, sino mga tagsa-tagsa ka mga kaagi sa kinabuhi. Ala, sige, pwede na ninyong ipadangat na rin sa tuang numero, nga 0995-472-0802. Kaya ito nang himuan o diotay nga duwa sa kahanginan, o niya gawas ba na ito po ng isaysay on air, o niya ito nang tabangan o tambag, ato nang tabangan o advice, dili lang kay kami. Hasta po sa tuang mga kabayabs nga mo, andam po nga muhatag sila mga opinion, sila mga bulawanong panghuna-huna kabahin sa inyuhang mga tagsa-tagsa sa ka mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, syempre, di naman si Miss Eva o si DJ Pamela, di na po si Uncle Boy, Uncle Boy Paso.
1: Hello, kumusta? Mayong hapon sa itong mga kabibes. Mustamos, mustamos, muntanan. Adlaw nga hoybis naman di ayoy, o niya bastag adlaw nga hoybis. Wa na ugma, Bernes na sunod, ting ipis na pos baso. O niya, siyempre, manghinaot di ta malimot yun sa makausapa. Nga kita manghinaot sa makanunay nga panahon, nga naamu karon sa maayong nga kapiskay kalagsik panglawas. O siyempre, manghinaot usap ta, nga naamu karon sa, asingan ini, manghinaot na nga sa adlaw nga hoybis, mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan nga mga mamumuo. Alright? O niya, siyempre, diyan naman si Miss Iba, sa di pa ta maglangan, sa di pa nato ihatag ang atong tigmi karong hapuna. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga kabay!
3: Hi!
2: Hello, Philippines! And hello,
3: world!
2: Hi, DJ Pamela!
3: Ay, namasta!
2: Uncle Boy! Oh, DJ Rico Mambo!
0: Kumusta naman mo, Miss Eva? DJ Pamela?
2: Medyo naigo sa kuay.
3: Ay, ano mo, naigo ka, Miss Eva?
2: Naigo no. Sa kainit.
3: Ay, abin ako kung sa nakaigo ni mo, Miss Eva?
2: Okay na, pero may matang naigo.
3: Abin ako katong kuay, dumpol.
2: Dumpol yun?
3: Dumpol ka sa garan. Muna-muna sila nga, ay, may bangubay, naigan sa dumpol. Ako wala. Bitaw.
0: O niya, karong taon-taon, mabalik ta mga kabayabs alang sa tuang istorya karong hapon na nilingan yes. Itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ang atong sender, Miss Eva, kinsa nga si...
2: Si Mario.
0: Mario. Mm. O niya, si Mario, murag na ako, ang pong pang Mario, usan ni siya ka-35 anyos mm-hmm. nga taga-Bohol, Miss Eva.
2: Bohol.
0: O, taga-Bohol is Mario. O niya, karon, murag na ano siya nagtrabaho siguro sa kuan, laing nasod, o isip, usan eh?
2: Siman.
0: Siman luloko ni siya, Miss Eva.
2: Si Manluloko.
0: O niya, karon, mauni, agana ang naunay siguro siya sa iyang buhay. Bitaw, no? O niya, mauni, ha?
2: Hindi po tanay.
0: Usa ni kasiman ko na si Mario, mga kabayabs, no? Si Mario, usa kasiman karon o niya, ni uli sa Diris, Pilipinas. Pag uli niya, Miss Eva ko, no? Maumay na diskubrihan niya nga naaman na yung muraglaing ka iring-iring. Kiniyaha karong gitawag o giyang asawa, no?
2: Okay.
0: Mga nga nakahuna-huna siya, sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi, nining ato nga programang Request 931, no? O niya, mauni, ha, mga kabayabs, ang atong sender karong taw-taod si Mario, 35 anyos nga taga Bohol. O kung sa pagkaunsa, nga nang naabot sa punto higayon, nga diin siya nakanahuna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Karong taw-taod sa itong pagbalik sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio, Miss Eva. Okay na, sige. Balik na karong taw-taod, mga kabayabs. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs. Mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
5: 93.1. Maana ni
4: Request 931.
6: Request 931.

O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Diin sukad ta sa launa sa kahaponon, mga kabibes. Hantod ta sa alas 4 na mag-uban-uban. Ining itong programa. O siyempre, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, pwede mo nga mo text dari sa itong numero. Nga 0995-472-0802. O niya, syempre, sa itong programang Request 931, mga kabibes, istorya ni sa usaka lalaki, istorya ni sa usaka bana, nga na problema siya karon kay mula gini. Imbes nga naninguha kuno siya dito panarbaho sa laing nasun, isip usaka siman, mga kabibes, iyang gisurpresa ay ang asawa, kay gusto niya nga isurprise kay lagi-lagiyo sila. Oy, o sa mapagkaunsaan nga murag siya maninoon ang nasurprise, kay pag-uli niya diri sa Pilipinas, iyang nahibaluan nga murag na adi ay lain nga kukaringking ang iyang asawa, mga kabayan. So, pung pasauban, nagduwa dig baga, nagduwa dig gayo, o kung sa pagkaunsaan, ania ang iyang istorya.

0: kadako gina ko kalipay karon. Lipay gyud kay ko, wa ko kasabot sa kong ibati karon panahona. Tungod kay bag-o pa lang yun nga nisulti nga mo ang manager nga nami bakasyon. Pwede daw may mo bakasyon. Depende na lang namo ug muli ba mi sa Pilipinas o anhi lang mi dire sa nasod nga diin na ako dire karon assign. Isip po sa kasiman. Di gyud lalim. Pait kayo nga malayo ta sa tong pamilya. Pait kay ba nga na ako dire sa barko tunga sa laod. Utaw-utaw ko sa kanaang kadagatan. Pait kayo, layo kay kus kong mga anak sa kong asawang pinalangga nga si Elena. Apan, dakod ako kalipay karon. Kay pabakasyon nun man mi. Uy, may pa di ay na. Muli ko nga to sa Pilipinas. Ganahan ko nga muli dito sa Bohol. Aron nga makakita ko sa kong mga anak. Aron nga makasudong ko nila sa kong pinalanggang asawa nga si Elena. Dili ko magsaba. Dili ko magsaba ni Elena nga muuli ko sa mua. Dili ko magsaba nilang sa akong mga anak nga muuli ko sa Bohol. Aron nga masurprise sila sa akong pag-abot. Mangumpra ko diri, mamalit ko mga daghang mga gamit nga pwede na kong himuong pasalubong. Aron nga inigabutan ko dito sa Pilipinas, abutan ko sa Bohol. Gawas nga masurprise sila. Naasag ko'y mga dala nga mga gasa. Na ko'y mga dala nga pasalubong. Gikan din ni sa laing nasod. Ilabi na din sa akong mga anak o sa akong pinalanggang asawa nga si Elena. Ania, mangumpra na ko. Managin ako kumpra. Giya, daghan na kikugda. Danhangan na kikong mga dalhunon pa doon sa Pilipinas. Daliaran ako na magkumpra eh. May pa di ay da. Karoon na bang sunod adlaw o karoon ng sunod adlaw yun ang ako ang larga. O sa kabuwan rin noon eh, ako ang bakasyon pero may na lang ni. Kaysa di ko kakita sa kong mga anak, di ko kakita sa kong asawa. Mingaw na raba po ko sa kong asawa na. Mingaw na ko gumulhumol. Gamay nga tabay ba? Gamay nga puto sa kong asawa. Sunod si Mana, mularga na ko. Padoong sa Pilipinas, salamat kayo. Pagpila na may istorya mga kabahibs. Abot na ang panahon na gitakda nga sa ko ang biyahe padoong dari sa Pilipinas. Wag ko kasabot sa ako ang feelings nga nagbiyahe sa aeroplano. Kanamitong ang kanang excitement nimo nga makahuna-huna ka nga makakita na kasi mong asawa, magakos na nimong hugot imong asawa, magakos na nimong hugot imong mga anak. Imingaw na gyud kay ko nila, kay dugay na ko dere sa abroad ug tagsaragi lagi kay ko makauli. May lang sa usa ka tuig, may lang makauli ug kausa, usahay gani, wa gyud. Mao to nga murag naghinam-hinam na gyud ko nga maabot og dali sa mua de sa Bohol. Og mauto mga kabayabs pag-abot gyud ako sa balay sa Balamuang balay dere sa mua dere sa Bohol. Natingala ko kay mingaw man kaayo ang mua. Natingala ko kay wa gyud nagtikaw-tikaw. Perting mingawa. Imbes ganahan unta ko nga masurpresa sila, masugat ko nila. Wa gyud tao ang mua. Mauto nga nangutana ko sa musilingan og asa nga akong asawa. Sulti sa mong silingan, mga kabayabs, tuwa daw sa Osaka Resort, dari sa muang dapit. Nga diin, nagsilibrar daw kuyog sa iyahang amiga kay nag-birthday. Ang mauto nga wag ko maglangan, akong giadto dayon, kay aron nga makitaan ako nga akong asawa. Ang mauni ang mga panghitabo, mga kabayabs. Bingawa sa mua, eh. Baita niyo eh. O pagi pag-abot ako, gisugat ng kus kamingaw. Hinoon, wa masagog ko magpahibaw, nga mauli ko. O niya pong pasamusilingan, nga akong gipangutanaan, kung asa nga akong asawa. Ingon siya nga, to ako no sa resort dire sa mua. Dool raman po ni noon. Kay to ano, nagsilibrar sa ulog ko no sa adlaw nga natawahan siyang amiga. May pag-adtoon na lang nako. Adtoon na lang nako og adto nako si surprise basig daghag bisita siguro no. Bahala na lang. Adtoon na lang nako kay gimingaw na gyud ko sa kong asawa. Adtoon na lang, huso na lang nako. Dool ra bitaw. Magsakay lang ko gabalhabal aron madali ko dito. Diyan ako ay, mao na ni ang maunga, mao na ni nga resort. Mao ni ang giingon sa kong among silingan. Mao ra man puni sikat-sikat din nga resort. Din sa mo ang lungsod sa wa, diri sa mo ang diri sa Bohol. Musod ako dito.
1: Oh, kanang ganahan ra kaay nang relo nga imong gisulob. Nya bagay kay nimo ang t-shirt no. Fit kay sa imong lawas, dako kaayo.
0: Kanang kanang naasunahan nga nang naas dapat sa baybay.
1: Ayun na lang pangayo pa, salamat nako. Kay dapat man gyud nga ako nang ihata nimo nya.
0: Ang ako nang asawa.
1: Na nako. Happy man ka, ka.
0: Klaro kayo yung mga smile. Di ko na ko malimtan ang akong asawa. Bisag tagsar ko makauli, pero klaro kayo sa mga dagway nga siya ang yun.
1: Hungiti ko na ko. Sige na dayon. Dali,
0: nagungit-hungit pa sila. Ingon anak, kasweet ang akong...
1: Lamia sa daning hotdog, uy.
0: Hotdog pag yun ako kay hotdog.
1: Hungi, duso sa akong bakba. Hinahinaya pa kayo. Matukain ko. Ayos at pala binii. Wait, panin sa tubig, be. Kaya murag dako na kining hotdog, ah.
0: Sus, kada ko sa hotdog, gagyungit sa laki sa baba. Dili.
1: Sige na, sige na. Ay, sweet your day ka. Uy, mo nang love ka, ayot ika.
0: Abi na kung ako mo ay masurpresa nga. Abi na kung siya akong masurpresa.
1: Kapulihan na ginawa nga sige lang, ay kabala ka.
0: Ako naman hinoon.
1: Iniga, pauli ato niya. Kung kalos ato siya mo uli, ako na siya buwagan. Niya, ikaw akong ipuli. Nindot ka kaglawas, uy.
0: Doon na ko, be. Doon na ko, be.
1: May pechok kayo mo pag-ilok.
0: Ili na.
1: Kanang...
0: Usap na niya mong ibuhat din ako.
1: Mayo? Darling? Nauli ka na di ay?
0: Ay, kung tawag darling.
1: Kanang, mo explain ko, darling. Mo explain ko, please. Paminawa ko, dar.
0: Usap na niya mong... Usap na niya mong ibuhat din ako, Elina.
1: Ang unsa man?
0: Unsa man?
1: Ngano man? Kani siya? Bayot man eh.
0: Bayot?
1: Oo, bayot man siya. Bayot sa mong
0: nga, naghungit-hungit pagkagi... Sumukal pagkibaba ni mong ihungitan kasi nako kay hotdog?
1: Eh, dili mong good, Mike. Kuan mong good. Bayot ni siya lagi.
0: Ayaw na pag-explain. Nadungog na nagutan na ninyong ipanag-istoryahan. O ganang sapatos. Sapatos nga akong gipadaan din eh. Kay gusto na kong sulubon ni uli na ko. Maunang ako ang sapatos ang imong ipasulob niya. Og dili lang asta ang relo. Asta ang mga asta ang ako ang relo nga mahalon kaayo nga akong gipadani mo dinhi. Kay akong isulob ni gabot.
1: Darling, ato sa ta sa unahay na mo explain ko. Please.
0: Explain?
1: Oh.
0: Explain. Ani ay explain. Ay.
1: Aray! Darling!
0: Kula tangan ko ni mo lalaki.
1: Ayaw, darling! Ayaw pa, madaot ang iyang lawas! Nilat ka iyang lawas! Ayaw ba? Ayaw pa, iskita na ba?
0: Ayaw, ayaw na gab.
1: Darling! Hunuhan na darling! Ayaw, darling!
0: Lupog talaga eh.
1: Sorry ka, ayaw, babe. Sorry ka, ayaw, babe.
0: Sorry pa ka?
1: Naon sa amin kamayo? Ngayon imo man yung gidapatan ang akong babe.
0: Siya pa imong gilabanan?
1: Oh, syempre! Ngayon man di ay?
0: Ako ang imong bana, ako ang imong giluiban, apan siya gihapon ang imong gilabanan, Elina.
1: Bana? Bana nga wala sa balay? Naara sa layo?
0: O sa...
1: Una-una ako nuna. Siya ang naghulip sa akong mga kamingaw. Ha? Kay baw ba ka, ana?
0: Huwag kay igabaw,
1: Elina. Dili enough na ako ang iyong mga gipadala. Huwag ko na nganduyan ang kwarta. Ang ako ang mayo.
0: Gibuhat ako ang tanan. Nga manarbaho sa laignasun.
1: Gibuhat?
0: Utaw-utaw sa tunga sa laon. Aron lang nga makaprovide ko sa inyong mga gusto.
1: Ayaw na mayo. Ayaw na
0: gibuhat. Ikaw na ani. Ibang gibuhat. Tari ka na ako.
1: Dito na. Pauli na dito sa balay. Kaya di na ko mapauli sa ato ah. Mukuyag na ko ni babe.
0: Pahita ni boy. Ihaw tamo doon.

0: Ang mga ito mga kabibes. Uy, huwag ko kay Bao sa agay na kubuhaton. Pertin sa kitas kong dughan. Pertin sa kitas ako ang sa kong kasing-kasing muraog. Gitabas-tabas, murang ibatas-watas ba sa sanggot. Nga, gusto tanag ko siyang isurprise nga mauli ko. Apan, ako naman hinoon may na-surprise tungod kay nagduwa na siyang baga mga kabibes, duwa na siyang kayo, o duwa na siyang laing team. O mo ito mga kabibes nga, pag-abot ako sa balay, wa madugay, nasunod si Elena. O dito, nangayo siyang pasaylo na ko. O ingon ani, mga panghitabo mga kabibes.
1: Pagita ni kinabuhi ay.
2: Darling, ablihin ko, darling. Please, ablihin ko. Sige
1: may
2: na.
1: May nagpanarbaho sa lagdasun.
2: Darling, ablihin ako.
1: Ginani ranay ko sa kausawa
2: ng Pilipinas.
1: Darling,
2: ablihin ko ba? Ablihin ko, please. Mag-istorya ta.
1: Wala na. Kablihan ta na ka.
2: Darling.
1: Sa pamigyapasin mo din eh.
2: Darling.
1: Mukoy yung bagag kasi mong lalaki. At ito magkakas mong lalaki.
2: Dili, darling. Paminawas ako. Dili ko ganahin nga magkabuwag ta. Pasilo ako kung nagpadako sa tentasyon, darling. Ako ay nang magtangon ang kasakit, darling. Ako nang isaad ni mo.
1: Ilog din na, Elena.
2: Pasilo ako. Sige na, darling.
1: Sakit ay magibuhag
2: na rin
1: ako.
2: Dili na mausap.
1: Pwede din akong kamingaw ninyo. Kaya ako itong aslaon. Nimo, sa ako mag-anak. Gibuhat ako ang tanan. Aron makahatag ko sa inyo tanang mga gusto. Mapalit ninyo. Tanan ninyo mga gusto, apan. Ingon ani, di ay inyo mong ibaos din rin ako,
2: oh,
1: Elena.
2: Oh, darling. Huh? Pasensya na kaayo. Pasailo
1: grabe
2: ako, darling.
1: Grabe kasakit sa kundungan.
2: Pasailo ako. Sige na, pasailo ako, darling. Muluhod ko sa imong atubangan. Niluhod na ko.
1: Hindi pa ko makahatag. Ako pa sa ilo ni mo karoon, Elena.
2: Pasailo ako, darling. Please, ayusin ko kalayasa.
1: Sa pagkakaroon, hindi pa ko makahatag ni mo. Sa ako pa sa ilo. Bahala na kao eh. Mula kao sa ako. Matos ako silang mama. Atos ako dito. Sabi kayo mag-ibuhat din ako.
2: Darling, pasailo ako.
1: Hindi pa ko kahatag. Sa ako pa sa ilo ni mo, Elena. Timan, Elena.

mga ka-vibes. Huwag ko kasabot sa akong ibati. Bisa naman siguro kamo. Bisa naman siguro kinsa mga ka-vibes. Nga imbes nga isurpresa ni mo imong asawa nga muli ka, apan, mauna lang imong naabdan nga naaday laing kalalambi yung imong asawa. Berting sakita sa kundughan mga ka-vibes. O karon, nangayo siyang pasaylo din ako. O giingnan pa ko niya. Iya pa kong giingnan nga, dawaton lang kuno nako siya. Kaya wala kuno siya ilaing kapaingnan. Wala kuno siya ilaing kapaingnan. Mauna nga, nihangyo siya nga, dawaton na lang nako siya mga ka-vibes. Akong asawa mga ka-vibes, paminaw nako, duda nako, murag buntis siya mga ka-vibes. Murag duna siya, murag nagsabak ang akong asawa. O siyempre, dili ako kundili sa iyahang lalaki. O sumayangay na akong buhaton mga ka-vibes. Ang akong problema karon, usas ako mga problema kay kasal mi mga ka-vibes. Minyo mi. O unsay na anako, naausab niya kay asawa man mi, managasawa mi, o kasal mi. Mga ka-vibes, kung sumayangay na akong buhaton, kung sumay buhaton ako, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, tambagi daw ko ninyo, hatagi daw ko sini mga bulawanong panghuna-huna, mga DJ, mga ka-vibes. Kini na lang, inyong suki ng ating paminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio. 93.1 FM Radio Cebu, ang request ni 31. Kini na lang, ang inyong suki, Mario.

0: At oras mga kabibs, alas 2.34 na sa kahaponon. Kamu na siya, muna ito siya mga kabibs, ang istorya ni Mario. Paitang Mario, Miss Eva, you know?
1: Yes, lawid kaayo siya.
0: Poong palagi niya, yang sorpresa iyang asawa on taapan. Siya na surprise si noon.
1: Oo.
0: Tungod kay maumay na abdan niya nga, sus, nakuha sa hotdog, naghihungit Miss Eva. Bunga-bunga kuno eh, oh, bunga-bunga ba in taon niya, gawas pa na na Miss Eva. Ana pa siya nga, ana iyang uyab dito, iyang asawa pong pang nakuha sa nihat duga eh. Samual mas akong baba niya. Pero sa mga kabibs, garong na minaw, mauni yung problema. Pong paniya, kasal sila Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Kasado sila simbahan. Mm-hmm. O, kasal yun sila. O niya, kanaang, o kung sa'y naan niya, naapod siya, maupod niyang asawa, kay maulagi na.
1: Mm-hmm.
0: Ang, kung kasado mo mga kabibs, o na legal yun mo.
1: Mm-hmm. Samot nagsimay.
0: Kuan ka na ang muna. Kanaang, mm-hmm. o kung sa'y naas asawa, naas ba na.
1: Mm-hmm.
0: O kung sa'y naas ba na, naapod sa asawa, tungod kay kuan naman na.
1: Conjugal
0: naman na. Kuan naman mo anak, kanaang bahinon magina ninyo, tungaon magina ninyo. Karon mga kabibs, bisan pa sa kuan ha, bisan pag inong tampunga, nga kanaang bana na ninguha, or ang asawa na ninguha, nakaabot mo, namoy buta nga ingon ani, ana, anya, tungod sa bana, sa pagpanganinguha sa bana, tungod sa pagpaninguha sa asawa,
1: maog hapon,
0: tungaon gihapon na. No? Kay maog magina siya. Kay mao lagi na mao binagiingon sa kanaang pagkasal ninyo mga kabibs no nga mao magina na man ingon sa kuan Miss Eva no nga kanaang kuan ba
1: kanang ighatag sa aras
0: andam na mo nga kuan kanaang sa kapikas sa kasakit o kalipay magandam nga maginunungay ana mao ni karon mga kabibs unsa may iyahang unsa may angay buhaton kuno niya unsa may inyong mahatag advice ini nga tong sender karong hapuna nga mao kining si kuan sa nga nini
1: si Mario
0: no paitang Mario ay Mario minaw mga si Mario Carlos Buhol, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dugay-dugay naman din siya na uli din na maragot sa kanin. Base guwa pa siya ni Balik siguro sa Laing Nasod. Kaya base nung siguro, labi nagsakit kay Andoghan.
1: Abi na kung kato ni Mario nga si panawag na to.
0: Ang kato driver sa bala. Kuwanto siya, Miss Eva. Kanaang
1: piloto,
0: siman.
1: Piloto po.
0: Piloto to siya sa kanilang bus nga. Kuwan ka nang itawag. Og,
1: sa Librando.
0: Librando. Librando to nga bus nagbiyahe sa North mga kabibs, no? Maudi ko ganahan mo adto gawas pre. May oy pre Mac John, salamat pre ha. Pre Junski, yeah boy. Yeah boy, money, yeah boy. O, si pre MC Junski nga naapod sa usa ni sa kuan Miss Eva. Usa pud ni sa mga DJ po dito sa Radio One Cebu dito sa Balamban, no?
1: Okay.
0: Usa sa mga radio di sa Balamban kanang gitawag og Radio One Cebu. Usa ni sa mga DJs po si paring DJ Junski. O, may hapon pre, ha? Salamat sa mong paghapit pre. Sa ito nga programa na initawag. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon.
2: May hapon. Ambo o Miss Eva.
1: Hi, hey,
0: kumusta mga kabayo sa Almer? May hapon ni mo din ha, may hapon. Ay, kumusta mga kaon? Sa mga imong mahatag?
2: Relax.
0: Ah, day off din ni mo karo adlang hoy, bes.
2: Oh, di. Dungan niya, Mila?
0: Ah, dungan mo. Okay. Sige, unya, kabayo sa Almer, unsa may imong mahatag advice? Kaya nga itong sender, karong hapuna.
2: Isura, isa yung problema, itinood, itinood, itinood, mambono, kay... Human sa iyang pagpaningkamot sa pagkayot o pagpaningkamot para sa ilang pamilya apan ang gibaw sa iyang asawa ang pagloibra.
0: Mauna karon mo na isakit kayo nga pamanalang dungon ni Goan, siya nga ni Mario. Okay.
2: Muna ay kanaginayon din siya kumamog ni Siba nga loyo sa itong pagpaningkamot. Aduna di ay kanang pagpangloib nga naitabo sa ilang pamilya nga mao ang iyang asawa nga nagloib.
0: Muna.
2: So, ang iyang buhaton na nakikiri ko mambo, Miss Eva, iyan na lang yun ang ikuan. Magsabot na lang sila kanang kung di na siya makadawat sa iyang asawa, kay dinisan nato siya mablame kay kanang kuan manggol ka nang sakit ba yapon.
0: Tinood.
2: Una-una, kumansi mo pagpaningkamot, mora na gibaw sa imong asawa diyan mo.
0: Okay.
2: So, ang iyang buhaton na magpinarmahay na lang sila sa barangay.
1: Kaya na.
2: Oh, kay... Kung hindi naging na siya makadawat sa iyang asawa, mo naman lagi na bugtong niyang solusyon nga buhaton. Kaya bisot man kayo, lichiri kumambo nga, magsigi siya paningkamot dito niya, kanang siya mismo, ibaw na siyang daan na ang iyahang kahago na bakay padulungan.
1: Kaya
2: mo niya, strike po kasi ang asawa o giharang gilipay-lipay.
0: Lipay-lipay unya. Pong palagi niya Miss Eva, ang iyang kwarta nga gipada, mura gihog og lingaw-lingaw siya hagarong asawa og siyang kuan, kakiringking
1: ana. O kitong kuan, mga gamit nga
0: sapatos.
1: Iya ha untang isulob,
0: original kay sapatos, gipasulob man dito siyang lasing. Ayita. Okay. Ano pa may madugang ni mong advice ka ba, Selmer?
2: Mo ni
1: duha ka buo.
0: Oh, duha ka buo kilang anak. Mm-mm. Duha upat. Murag upat
1: mo si ba? Okay.
2: Upat. Mas balik pa ni Jerry ko mambo og kanang ako lang kanang opinion ni Jerry ko mambo no. Mas maayo pa siguro nga ang ato ang asawa. Kanang ang ato ang asawa bitaw ni Jerry ko mambo na biktima sa kanang linog nga pamaagi kay madawat pa nato. Madawat pa siguro nato kay wala man kini tuyo apan kini gibuhat sa iyang asawa nga tinuyuan ha kana kini na mao'y gidiligid mayo
0: mauna. Okay, sa ato pa bugtong unsa man ang pasabot nimo kay Vibes Almer, dili na lang daw ipadawat unsa man ana.
1: Dili na lang pasaylo,
0: dili na lang pasaylo
2: ang dawat ko ni Jerry Kumambo kay okay lisod man gud kayo ni Jerry Kumambo. Mas maayo pa siguro ni Jerry Kumambo kanang pihana lang siguro nang buwagan, magsabot na lang sila siguro nga magbuwag na lang siguro na sila kay lisod man kayo kung ilan ay padayon na relasyon pero ang iyang asawa siya rin gibinuangan.
0: Okay.
2: Mahimo sa siguro di siya kumabog ni iba nga iyahang suklon ang iyang asawa kung kanang napabaygibuhat nga dilimayo. Kay lisod kayo kung iyahang gihapong dawaton karon nga bago pa nakasaya dawaton niya pagbalik. So may tapuan na may posibilidad gihapon na buhaton siya kung kinipusap.
1: Oo, kay lagyo man gihapon sila.
2: Mayo nga iyahang dawaton pagbalik siguro pero suklon.
0: Oh, sok doon sa... Oh. Saan man yung pagsukod? Pila po kami, Tros.
2: Sok doon sa siguro ni Jerry Kumambo ka ng pila katuwi. Makita bitaw niya nga nagkapunay ang tao.
0: Nagtinaroon na yun.
2: Ang tao nga nakasama, may posibilidad mabag na mabago.
0: Tinood man. Tinood. Basid iyan ang basulan ba? Ano siya nga?
2: Ano lang ni Jerry Kumambo. So,
0: okay.
2: Salamat kayo.
1: Okay. Dagan kayong salamat.
2: Kumita lang mo kami.
1: Okay, go.
0: Sige, goodbye, Selmer.
2: Mugrit lang ko sa ako ang asawa diri nga si Amila nga nagpaginaw karon samtang naghilot sa akong mama diha.
0: Okay. Kinsa pa yun?
2: Mugrit lang ko sa kanang akong mga kauban nga nagtrabaho rin sa SM Lasyon, sa Park Mall o sa SM Seaside o kuban pa naman mga area nga nagpaminaw karon sa programang Request 931 amo ang grupo nga Helping Hands, may pagpaminaw ninyo niya.
1: Okay.
2: Salamat kayo.
1: Salamat.
0: Salamat kayo. Oy, kabayb sa Almer. Kabayb sa Almer, time sa kanaang saman. Okay lang ito ang signal diha sa inyo, ha?
2: Oh.
0: O na, diha sa kanaang kwakuhon
2: na naw. Ang signal ni Jerry Kumambo kay inay time nga, mukarat pa siya ni Jerry Kumambo, pero okay naman, tinapinaw naman, pero nagiginig may pag yung karat ba?
0: Okay, sige lang. Okay. Wapamagod ni Mahuman kayo. Okay. Salamat kayo sa update, ha, kabayb sa Almer. May hapon.
1: Thank you, Almer.
2: Salamat kayo,
0: Diri Kumambo,
2: ngayon
0: nga po. Okay, bye. Sige, unya
1: sa Diri, sa ito ang ipipage, gikan ni Ma'am Rona Liana Kagas.

0: share ang naminaw gihapon ko dinhi sa tindahan sa Kamputhaw. More oy, power salamat. Always.
1: Sige.
0: Okay. Diregi ka ni Sir Marvin ang iyang tambag sa sender. Ilang istoryahang mag-asawa basin madapa o tagaan niya one more chance para lang sa ilang mga anak if naa. Pero pag mausab pa ang bayi, biyain na lang, concentrate na lang sa imuhang work sa gawas sa nasoy, ana. Okay. O niya, gika ni Ma'am Hivam, DJ, porket kasal mo, dili na nimo mabiyaan. Sagdi na siya mag-antos, maunay resultas iyang gibuhat. Maugi hapon, nag-imo ng dawaton, din emong work layo. Maburyong raka, anak, sigig huna-huna. Wala na kay salig niya, sala niya, iya mang giguba.
1: Iyang giguba, okay.
0: Oo, o niya.
1: Okay na siya, good PM, Uncle Boy, did you kumambo tambag sa sinder, pag-uli lang mo sa imong asawa, o niya imong, imong paskwilahon sa ati... imong paskwilahon sa atinio man aron lumsan.
0: Grabe.
1: ay, paita po na na. Ay, ganang kuan ba? Ganang inaani, di, wapa binigibestigahan pa man, no? Di pa mo, di pa ta kakuan yun kung sana, conclude na mo ginay pangitabo, no?
0: Na
1: okay, gibestigahan pa man, sige lang,
0: Ika diri sa ato ang FB page, ino ni Kavibes Jesus. Maayong hapon, DJs, o sa sender, akong ikatambag ni mo sender, kay inyo nang panag-istoryahan, o gini madala og istorya, file na lang og annulment para na ay proper nga separation sa mata sa Dios og sa mata sa tao. Ingon man magpatabang na lang og abogado para mainsakto og tunga ang properties kay kasabot ra jud ko sa sitwasyon sa sender. Sakit kaayo na iyang bahin, samutan pa nga OFW siya. Mao nga unang lakang jud nimo ana sender, istoryahin na ninyo mas nindot pod nga tagaan nimo og chance. Kay ang Ginoo gani, nakahimo man og paghatag og gigayon og pasaylo. So mausad kita ang ayang sundon ang iyang gibuhat pinaagi sa atong isigataw. Maura na DJ and more power sa 93.1 FM Radio Cebu.
1: Mao na giingon nila mga kabibes nga tawo ra man taon ta.
0: Kana.
1: Ala sa oy, good PM di Jerry Kumambo. Ang akong ika-advise ni Mario kay sa ngala sa ni, sa ngalan ang iyang wife na ngayog pasaylo kay wala may perfect nga tao para lang sa ilang mga anak iyang dawaton. Aban makondisyon nga kanang gipa mabdo sa ilaing kapuyo, ipalayo lang iya asawa kay wala matagbaw sa iyang bana. Parang Clifford.
0: Okay.
1: Wa matagbaw kay layo mataon siya good, no? Lisod siya tagbaw sa asawa. Okay, sige ayun niya. Sa itong pagbalik, magkaoban na ito si Uncle Boy, yung DJ Pamela, Miss Eva.
0: Okay.
1: Sige ayun niya. Sa itong pagbalik, usab dugang advice po, alang sa inyuha, gikan na mo, gikan po, sa inyuha mga kabayam. So muna, tawag mo, text, diri sa ito ang numero, karong taod-taod, ha mo, please, at nagkanta. Siyempre, din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni, welcome ang tanan sa itong programang Request 931.
2: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
3: 93.1 Maana ni
1: sa mga kabayans, ganun kumusta ang tanan ng mga higala? Kumusta man ang tanan ng mga kabayans nga nagtikaw-tikaw ining orasos kahaponon? Mayong hapon sa tanan, Miss Eva, Uncle Boy, og DJ Pamela.
0: Yes, may hapon sa pag-usap.
1: Muna, yun niya sa itong mga kabayans karon nga nagpaminaw ining atong programa. Welcome, ha? Welcome o welcome ka, George, sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Ito ay na. Sa itong mga kabayabs, ito maglangan, istorya sa ito ang sinderon nga kung paniya, mura siya na sakitan gusto ni Miss Eva.
0: Sakit man yun.
1: Liman ka nga perting paningkamot niya gawa sa nasod, o niya utaw-utaw kuno sa kadagatan, o niya karon pag-abot niya silahan, na-surprise siya, na-surprise siya tungod kay kuandi ay, sayangan ini kanaan sa mga pagkaunsa at taon nga iyang asawa.

0: nga pinangga kay niya. Mm-hmm. Iyang asawa nga grabe niya ka pelangga. Oy, naa may lain di ay tao.
1: Ah, so, ba di ay?
0: Hilak siya ay sa day. Nga no, nabuhat ni mo ni nako day. Huwag ka maluoy nako, anak siya. Oy, buong ka siya. Sige, unya, gawas pa ana mga kabibes. Gawas pa di ana Miss Eva. Mm-hmm. Ikaw, unsa may mahatag ni mo advice.
1: Okay. Ang akong ma-advise?
2: Kaino?
1: Koan?
2: Sama ni Moabas Eva?
1: Dapat ilang istoryahan.
2: Istoryahan?
1: Oo, istoryahan nila. Pero sa pagkakaroon, na sila'y upat ka-anak, o niya, ingon po niya nga murag buntis, mas maayong mag-separate na lang.
2: Kaino? Kaya kung hindi madawat, hindi naging madawat niyang kabatuoran, nga mo na nagilain ang niyang asawang, kay mo lagi na, sa di man lalim, sakit man ni down, sa feelings in down, sa kabayan.
1: Yes. Onya,
2: onya,
1: onya, DJ Pamela, mo balik ba siya og abroad?
2: Balik
1: mo. Onya, di yun na malikayan nga ang iyang asawa. Mo balik po na dito. Kung naa sila'y ana.
2: Maana siya karon. Di na siya may mutang ana sa iba.
1: Kay
2: laas sa nga ni naa siya karon sa laing nasod. Magunaw na siya kung asawa niyo. Asa na kaharon po. Onya, panahon nga ting padahan niya og kwarta. Basig makaana na po siya. Hoy, basig ipahatag na po ito. Ipanghatag na po ito sa laki.
1: Inaayin na lang, DJ Pamela. Ang allotment, iyahan na lang ng i-change.
2: Saan ba na ang allotment?
1: Mauna siya, basta si Mai, naaman na yung mga aluti ang mga asawa.
2: Mau ba?
1: Oo, like katunga sa sweldo, ingon ana.
2: Ah, ana ba?
1: Oo.
2: Sige. O, nananahala, pero ang tanaw ni mo, sir, Mario, o dinagod ka kadawat, na ingon ana, for me lang, kuha na lang, kaya ang bogey na lang, iuli na lang sa ginikana, na inyohan na lang na inyong anak, kay ako nagtinarong ko dres gawas sa nason, pedalang kwarta, iman mo na nga, gipangha, grabihat sa siyang asawa, wala na tatu gipangha, gipasulob ang mga rilo, Miss Eva, sa kay, inana, sama ato ba, magunahon na siya, saon man niya, o pananglitan, wato siya masakpiron, o na inigulit siyang bana, asa naman ako mga gipangpadaan, nawander, naanods baha, sus, bisuda, no, wala na lang, nasubraan po niya asawa, wag ka maayaw po nga ito siyang oyam, no?
1: Kay para siguro
2: na
1: nga...
2: Na-inlove yung siguro siya, Miss Eva.
1: Dili po sa ingon, Ana, Koan, DJ Pamela, na po'y pakitang, unsa gani, pakitang gilas ba?
2: Ay, lagi. Kay parang, Koan...
1: Para mo dukot yun.
2: Mahal dun siya pag-ayaw.
1: Yes,
2: kay
1: na.
2: Moy na.
1: Ano yes, sabot na ni ingon si Mario nga batan-on to.
2: Batan-on? Jesus, why not? Ino kaya batan-on? Ikaw, Miss Eva, ikaw ang sa may mong mahatag advice ito ang sinder. Kano nga po, ano?
1: Mauna man to.
2: Mauna to siya.
1: Oo, mauna to siya.
2: Para sa Koan, ano mo na, naanan na lang na ni mo Mario, o madawat pa ba ni mo imong asawa nga nagloib sa imo haapan? Kung sakit yun sa imong kabubuton, maghuna-una, ilabi pa pong ni mo karon nga minyo mo doon, kasal mo. O niya, ay na lang. O niya pong para ba ni mo basin buntis, no? Pwede biya na ni mong kasuhan. Kaso, pero maluoy kasi mong asawa.
1: Pwede ayaw na lang, pero buhiin na lang siya.
2: Ay, hatag na lang na si lalaki. Ato na lang kasi mong lalaki kay dako kay tugatog. Ay, no, no, arin nga, mga kuan, malugar, imong kasing-kasing, kay mo lagi na, mabalik ka sa aling naso, dinigabuti mo rito, posible di ka mag-una-una.
1: O, pwede na po yun na, muundang na lang siya sa iyang trabaho.
2: Anak na lang silang duha, masigil na silang dog, Miss Eva.
1: Hindi, mag-business, yun ana.
2: Ay, na-sign. O, depende na lang ng Mario sa iyang plan, no? No, kay tanaw na ko, umaan mag-git si Mario sa iyang asawa.
1: Kay kung iyahang dawato ng iyang asawa, niya mo abroad siya balik, di gapon siya mahimutan.
2: Dili, yun, ay na. Sige, Uncle Boy.
0: Mauna, ako sa daning Mario nga, Dong Mar. Ako na lang na, Dong, kana ang sabot. Tingnan ko noong mong sawan sa mga yung kay Maulagi na. Inani buntis mas iba. Unsiya, ang bata na looy sa taong kay bata. Wara ba na kay Bao sa binuhatan sa ginikanan? No? Unsa ba niya? Sumuna, huwag tanaw ni mo nga mura o gilupigan mag yung kain eh. Para nga mausay mong nauna, buwagin lang na, ayun, no? Aron makaamgos na asawa ni mo nga. May pagwa ko nagbinuang. Okay, tarong kay ko sa una, pabor kay ko sa una, nagbuhat man kong di maayo. Nakuanin na lang na, aron makaamgos na ng asawa ni mo, kay na, huwag maumagay lang ingon ana lagi, nagabalik ni mo sa abroad, delikado mag, musunod ana, maug hapoy buhata ba? Bingaw na sa ng asawa ni mo, kay ni ana, arba to nga, sus, layo kay ka, kwarta rin mong gisingi padaon niya, ang kuan, way, duslak na, ana, looy kay taon,
1: looy kay ganghaan.
0: Ang ganghaan, wala na'y abuno.
1: Gitaya na.
0: Sus, perti ng tayaan, ngita lang ko dagdag kong hotdog, ana, sus, muna nga. Kuhan na lang na siguro, buhagay na lang na ay, ina na lang na nga, nahala, anha na lang ka, aron maka, kay di magiga ka makuhan nga, layo ko, ni maumun ikong panganarbaho, pangita, diha na lang kas dakog hotdog, anha na lang kas mong uyab, anha na lang. Oh, tagaan tika bahinon taning ato kay Minyo man sila.
1: Mm-mm.
0: Oh, tagaan tika sa imong bahin ani unya human okay pangita na lang unsay pamaagi nimo mabuhi ka din kay di na ko suporta nimo. Gawa sa akong mga anak ato mga anak anak lang siguro. Ah, singan ni Dong Mario. Okay? Oh, Dejeri Kumambo. Mana? Oh, ang ngayon inana na lang din siguro ang Kulboy. Nga, para mausa na lang gini ang una-una, kay ay nalang kabalaga. Sa man, daghan gini kayo mga butang po din ha. Mahadlo ka nga muhatag sa wasawa.
1: Eh, oh. Na. Okay, siman okay, man.
0: Muna, o, daghan mang galing Miss Eva. Sa mga magina, kasal magin
1: mo. Oh, ibaligya baron. Oh. Ano, tungao nila.
0: Baligya ninyo baron. Ya, ang sabaing mong ingnon, kaya naaraba mo yung mga anak. Ingnon lang ni mo nga, sige, anhin na lang mo sa balay na to. Ana. Anhin na lang mo panimuyo sa balay. O niya, kanay mong lalaki, ay lang pari, ah, ana, sa tulad ni mga anak. O, ako lang ni lugar ni mo. Kaya aron nga, kaya naaraba tayo mga bata din niyo. So ba, o, kaya ingon ana ba, no? Kaya, ay, kabaik bala ka ng mga butang. O, sa din nga, maingon mo nga, o, usay butang ni mo, butang niya, ay, hadlo ka na kay inyo haman ang gina nga gisabutan wa pa man mahitabo ng ingon ana kaniadto nana aron pud nga makuan gyud aron maklaro na imuha karon nga relasyon kauban sa imong asawa o unsay tumong nimo unya manghinaot may nga nakakuha ka karon og angay unsay angay buhaton ining imong istorya kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi kay sao man pud lagi tao no nga nakasama man gid imong asawa kay layo man lagi kuno ka unya kuan na kuno pertene na kuno tayaa didto sa ganghaan. Wa na gyud kuno makuan, wa na kuno magrasahe. Sige, wa naman tayo gong oras, Miss Ibay, kayo na.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol, magmaminaw sa inyong makisinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes! Vibes, amping.
0: Okay, salamat kayo Miss Eva. Wala tayo gong oras, DJ Pamela.
2: Mara, wala ako na lang. Usap si DJ Pamela. Maging oil, stop taking it inside. Doing na kayong salamat. Huwag may hapon ka na itong tanay, mga ka-vibes. Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo Miss Eva, DJ Pamela. Mga ka-vibes, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo.
3: Okay, unya sa ito mga ka-vibes ha, nga naminaw, ilabi na sa ito ang sinder karong hapunan nga maugining si Kuan na manginaot mga nakakuha kag idea unsay angay buhaton. Unya, wala naman tayo igong oras mga ka-vibes. Musko na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na payuras sa mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes, no? Sa libat na mo biyas kanginan, magbilin taong mga maanindot ka mga sudata. Dinhilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Oy. Mauna ni. Dengan salamat, tumayang hapon, mga ka-vibes. Amping, bye-bye!
4: Mayong gabi, mga ka-vibes. Sa mga wa makaabot kaganina, sa ito ang programang Request 931. Ania ang replay sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa ito ang sinder, nga si Rani. Sa ito ang programang Request 931.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite Music Radio.
7: Ka-vibes! Ka-vibes!
0: Kung si man ka, ka-vibes ka!

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix. Maona ni
3: nag-ilugay.

A las 4:19 nos acabó un taco. Maayong morning, mga buntag, mga ka-vibes. Kamu na minaw na usap sa inyong paboritong estasyonan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni. Welcome na usap sa ito ang programa matag sa iyo sa kabuntagon, mga ka-vibes. Alas 4 hanggang alas 6 ang programa ko din, ikaw lingawon. Ikaw po kawan o ikaw pa sa iyawan ang programang Buntag na Vibes. Siyempre ikaw ba ninyo karon one eye line ninyong ubos ng alagad sa kahanginan DJ Sprocket Gunato aka nyo all again certified lami on mga ka-vibes on the mix. Siyempre, adlaw karon nga Biyernes. Oo. Thank God it's Friday. Pizza 19 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Grabe, ano, weekend na pod, no? Grabe, good morning ninyo tanan mga ka-vibes. Sa mga kugian diyan ang mga drivers na to, no? Sa mga kugian ng mga security guards, men and women in uniforms, sa mga kugian diyan ang mga ginikanan. Ato makugihan diha nga mga mama ug papa. Good morning mga lolo ug lola, ante ug inko. Adi ante ug uncle diha nya inse ug inko. Good morning ninyo mga ka-vibes. Oo, mag-uban-uban tahan to dala sa iis unya syempre. Adlang Biyernes man roen. Na pod ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya mao ni kaog mani. Mao ni ha. Oo, ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya di ara ato ang ablihan. Ang ato ang sa may ablihan oh. Ablihan ato ang atuang oh notebook, ato ang libro. Diara! Ah! Sumpayin ninyo yung mga ka-vibes ha? Sumpay! Andam na ba mo? Oh, maone! Gipaak ni mo kay! Oo nga nung gipaak man ni mo! Sige daw! Mubo pero kinahanglan sumpayan ninyo ha? Ogi paak ni mo kay. Alright, sumpay mga ka-vibes. I-text sa 0995-472-0802. Ino pagsumpay ako mas bon. 0995-472-0802. Alright, unyan tatawad. Ato na ba sa inyo ang mga pagsumpay? For the meantime, malasige. Boto-boto sa inyo ang mga radio di mga ka-vibes. Thank God it's Friday.

Sil, akong Osborne, 0995-4720802. Gipaak ni mo kay. Gipaak nyor kay lami man. Uy! Lami kaayo ang burger nga putlong ako gipalit, ha? Mao na di ha, ang putlong di ay. Oh, Ma Michelle, all the way from Spain, gipaak ni mo kay. Sige daw, anong gipaak man ni mo, be? Anong gipaak ni mo? Bakit mo kinagat? Oh. Gipaak nako, DJ, kay nang gigil ko. Hoy! Baob ba? Kung sa may imong gipaak? Oo, sa gipaak ni mo ay. Ganong nang gigil man ka? Ha, unsa imong gipaak? Ganong nang gigil ka? Good morning to Amor Taniyo Ragmak. Oo, bakit mo kinagat? O, ganong imong gipaak?

naman na yung ipagpaak niya. Good morning to Forwin. Good morning, magandang umaga. Ayan, so ka-vibes sa padugtong sa salita. Kinagat mo kasi, bakit mo kinagat? Good morning, Ma'am Michelle. Oh, nga nung gipaak man mo, Ma'am Michelle. Okay, daw sa mga gustong manawag na to. Pwede mo manawag sa 0995-4720802 akong Osboyn. 0995-4720802. Hello to Ella May. Kinagat ko para maramdaman niya ang sakit. Oh, good morning again to Ella May. Kinagat ko kasi masarap, DJ. Okay. Punta naman yung ipangkagat, oy. Kinagat kasi pasaway, oh. Oh, Nadia.

kay Humok Man. Unsa man ang iyong pangkagatoy? Magandang umaga, good morning sa mga taga San Pablo, Laguna. Alright, good morning. Hello to Sassy Boy. Iswayan akong kagat, DJ, kay grabing gahia. Adya. Kinagat kasi nang gigil. Oy! Talaga ba? Good morning to Carmelita. Good morning. Hello to Pangit Nianian. Oh, Pangit. Don't forget to like, tap the screen, share the live, repost, and follow, ha? Sa lahat ng mga nanonood dyan. Katara mo itanaw sa itong live sa TikTok. I-follow ko ninyo mga kavay, mga idolo,

sa inyong lahat. Hello to Johnny, Amang Juan. Oo, sige, dugtungan niyo po yung ating salita ngayong umaga. O, sumpayin ninyo itong istorya karubuntaga. Kinagat mo kasi imong gipaakay. Gipaak na ako, DJ, kay maumay ingon niya. Kung saan malagyan yung gipang paak, eh?

Michelle kasi antigas na. Oy! Ikaw, Ma Michelle, ha? Abi kay kwan, ha? Abi kay na bisita rin mo nga, para, imuhang palalab, ha? My good morning sa tanan, kusog mamaak di, ha? Oh, my good morning ninyo tanan. Let's go! Gipaak ni mo kay, nga nung gipaak ni mo? Hello!

0: spoken dollars. We will try spoken dollars because we have a viewers. We have imported viewers, huh? Hello, good morning. Good morning to Miss Gold Digger. Mamang Sorbetero, sige. Sige, sige. Tumpayin ninyo ha, dugtungan niyo po yung ating salita. Oh. Kinagat mo kasi. Oh, kipaak mo, kay. Atay caller, diretor ay pasod nun, kay kusog po ni mamaak. Hello, good morning, ka-vibes. Good morning, ka-vibes. Ma'am Telly, kumusta imong kabuntagon? Mayo kayo, kay na maka-importe diyan nga shampoo. Maya.
1: Sumamit na po, importe. Sunod at law.
0: O, say nga? Sumamit
1: na po, sunod at law, importe.
0: O, mo na diyan. Mo na diyan. Kabuhion na po siya, kaya wako ni Muhatage. Ang imong bahin, ako anana. Alright, ka-vibes Telly, diyan sa may sagbayan Bohol. Namatay pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Kani, ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya, maoni. Gipaak ni mo, kay. Ano gipaak man ni mo?
1: Gipaak na ako, kay magpapaak man.
0: Kinsa man ang magpapaak ba? Secret di ay? Unya, gipaak, gipaak po ni mo. Agay! Unya, nasumpayan man ni mo. O, Mama Telly, ang ato ang pasumpay sa story. Na sige, i-greet imong mga ka-vibes o gimuhang mga silingan diha. Bunal!
1: Ang akong manghod, yun ang birthday
0: hapon. Ah.
1: Si Penny, Pasko La Marta.
0: Mm-hmm. Kailangan
1: niya sa upload. Or, sa ariyang anak na si Hermie.
0: Aha.
1: Si Benson. Mm-hmm. O, bigit po na ako akong pag-uman ko niya. Wapong kanta, si Drake Striven La Marta.
0: Buyag!
1: At ako,
0: ilan
1: sa simbahan
0: po.
1: Usa na mga kaliwat din
0: eh. Sa imong kaliwat og di kaliwat. Buyag. Managhan niya. Ay, buyag. Oh, makalimtan kita kay labi na kong nana ang chocolate mo abot, makalimtan kita.
1: Amo, request ko kanta be.
0: O sa nga kanta?
1: Kanang Tubay to, kay mag kinakay na sila.
0: Tubay to?
1: Tubay to.
0: Dili day one by one day, tubay to day mo ayan.
1: One by one day.
0: Oh, tubay to. Alright, sige. O niya, daghan kayong salamat! Kabayim sa Tele Dia sa may sagbayan bol o may buntag ka ni mo!
1: Salamat!
0: Great!
1: Tele Dia sa
0: sagbayan, Bohol! Alright! Kana! Daghan kayong salamat! Kabayim! Tele sa sagbayan, Bohol! Good morning! Oh, good morning. Greet ko lang akong anak sa iyang graduation day this coming June 23 at SK Issue Takor from Antiro Tiroy Sano. Alright. And hello to Ara Joy Monsalesido from Agusan Sur. And gipaak na ko, gikan ni Miss Gold Digger. Gipaak na ko kay Lami na juicy pa. Ano diya? Onya, sawadika, siki-siki, paploy, lololoy. Onde a mãe botar de ar? Sabe ele a gonz, a boina.

0: maayong pagkagat-kagat ninyo niya. And shout out ko ni Matajod ko og sayo para makaabot ko pagsikay-sikay from Negros Oriental. Bayawan, bro, boss Posi. Natay ko lang ko pa sa hello, good morning, Kavine. Buyang! Hi, good morning, Miss M. My good morning, Miss
1: M.
0: Aha. Kana? Onya, Miss M. Oo. Miss M. Miss M. Oo, namatay ka ba? Pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Alright, Miss M. Gipaak ni mo kay. Mao ba? Unsa man na? Unsa man? Mao ba? Gato ko ang dunggan sa imuhang iring dahil mong ipaak. Ang leksyon di ah. Mao di ang leksyon.
1: Oh.
0: Oh. Di po ta kaingon nga. Lami kay wa man ko katilaw pod ana. Oh, hatagi ko. Hatagi ko be, hatagi ko be. Dali. Mo na ko padong na, padong. O niya, Miss Ems, nasumpayan man mo ito ang istorya karabuntagan. Hala, sige. Pamo ka, i-greet mo ang mga ka-vibes. Bunal, Miss Ems, bunal!
1: May punta kita ng top 5 in the Power Philippines. Sabi na ni Moody, the bracket of the Cervantes.
0: Salamat!
1: Request ko ha. Request ko, Cervantes, ha. O, buwan ka na. Request ko, sweet for my sweet.
0: Sweet for my sweet.
1: Sinabi birthday ni Mrs. Neri Payusan Leon Praga na nag-birthday karong adlaw.
0: Kana?

0: Oh!
1: Mamligaya, sa mo pa na pukate mo ka na naman taon mo ay.
0: Nara to diyan, nagpahite na.
1: Lohana Flores ang mga nakikita. Ni Daniel Sabrana sa Alcatraz Higo.
0: Ha?
1: Especially to win with her dad.
0: Ha?
1: Sa mga Alcatraz Higo.

ipaak ni mo kay. Ipaak na ko DJ kay Lami na kayo. Kasi na si Erne Pelongis DJ ni sa Compostela si Bomao ba? O kung sa man, kasi mag-ipaak ko ay. Erne, mag-ipaak mo yun ay. Ipaak na ko kay Gahe. Hubaron ang hikot. Para diya o bitaw no? Paapon bitaw na sa akin para lang yun ma-buwan. Para lang yun ma-hubad ba no? Ipaak na ko DJ kay iya masad kong gipaak. O muna diya. At pinaakay diya mo diya. Alright, hello, good morning, usan shout out from Cebu. Oh, notification, oh, hello, good morning, ni notification. Alright, so mga gusto niya mo, panawag, sige, abli na to linya, 0995-472-0802. Oh, sa mga nanonood sa ating live dyan sa TikTok, oh, kinagat mo kasi, oh, bakit mo kinagat? Oh, sa Tagalog, give up. Bisaya di ay gipaak mo kasi oh gipaak ni mo kay

0: ka vibes. Siyempre nakuna na diha ang mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshals. Yes, may Lapu-Lapu City Hall. Oo, nadiya si Papa Alfonso Basalo. Og ang iyahang mga kaubanan na si Ronald Pantunial, Gary Vinci, Carlito Rodrigo, Jake Asio, Jeffrey Nital, Jonas Lozano, Richard Alisar, Joe Deville Humansing, og si Felix Boy. Buo! Og siyempre natay caller din mga kabayan sa Tony Pasulon. Hello, good morning kabayan!
1: Good morning, DJ. Happy Friday.
0: Good morning, ka vibes, bebe. O, mon sa tumasuking tigtawagan sa'yo sa kabuntagon kay mga taspukan man eh. Huh? Ano ito yung tukawon ni sila?

0: Ni barug na ka? ni nilakang na ng imuhang mga tiil? Alright. Kabayos, baby, before anything else, ha? Ayaw kalimot og mapohon, ha? Kay ba si masayang imuhang ticket? Dili ni mo maklaim. Oo ba, Sabado? Ano sa diyan? Ganaan ka sunod to, eh? Oh, di may nunay mo'y birthday treat o alas 2 pa man sa hapon, Ugma. Okay, sige. So, unsa may pagyan niya? Ako na lang.
1: Ihatag mi diri ba?
0: Oh, ihatag na lang nako sa lain.
1: Oh, ihatag na lang ni Jay. Ari mo ko magkuan mi diri ba?
0: Magkuan, usi magkuan. Magkuan, magkuan. Oh, happy birthday, Mama Siling. Ay, bangon, bangon. I-surprise ka nila, Mama Siling. Ayaw yun, pagsugot, i-surprise ka. Ayaw yun. Oh, sige, ato na lang ng ikuan. Ako inon dire ang kuan.
1: Hindi, nito po tato ba kay yan ang naamo na dito?
0: Naa, nami tanan. Nya, tanan, kasagaran po sa kuan ani, sa maka-attend ani o sa mga mutanaw ani is tanan mga listeners dire sa 93.1. Exclusive rani sa 93.1.
1: Oh,
0: mo gani unta, pero sige lang. Ako lang ni kuan. Makabalo ka kung usay naong. Kontinuo.
1: Kanang personal ko, no, kanang ignore lang daw ka.
0: Ha? Ignore ba nga? Kinaamang gani may banda isugat ni mo gani? Ha? Ah, sige. Sa dili pa mo taas ang ato ang istorya. Namatay ka ba? Pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay. Alright, ito ka vibes, masumpa sa istorya maoni. Gipaak ni mo kay.
1: Kaya mo pitay, hindi.
0: Og.
1: Ang gahi.
0: Mo niya? Nadut lang sa imong ipon.
1: Try na ko. Kaya ano, wala
0: kong mapatry.
1: Anong
0: gahi? Mao ba? Ingkit ang bato. Iingkit og bato o regani kanang putaw niya. Para kasuway. Oo. Niya maon ra.
1: Kana lang din si Bitaw. Wala pa ako patry anay. Artificial na lang ba yan niya kung kuhan.
0: Awa na. Iguan niyo na mahurot na mga tagak na. May pangipon mahal. Ikaw wagi mahal. Oo. Alright, sumaura.
1: Kaya lang. Ay, DJ, di ba wala Sunday, no? Ang butang na vibes.
0: Wala, oh. Gandra, gabiin na vibes.

0: sa mga soaking. Oh, kisa pa. Ka-vibes, Dodo.
1: DJ Lovebird.
0: DJ Lovebird, ka-vibes, Dodo.
1: DJ Lovebird ba? Father na na?
0: Ah.
1: A DJ?
0: Di ko sure.
1: Father na na, DJ Lovebird?
0: Di ko sure.
1: At yung one star thing, hindi ko lang sa upline.
0: Hmm.
1: Father na ba? Father siya, no?
0: Ah, di ko sure. Dagan kayo, salamat. Thank you kayo, ka-vibes, baby. Hata mo sa Sagaring Consolacion. Alright, katong mga, katong nangutana nga, unsay gisgutan nga nung naitikit-tikit, oh. Ka, ugma.

ongoing na ni siya nga nag-showing ni siya nag-so good pagka Pizza de City. So karong Sabado po nor ugma mag-uban-uban ta para mo tanaw sa Home Along the Release the Reunion sa may Cinema One sa SM City Cebu. Din sa tong ka-vibes na to niya nga ganahan or interesado mo tanaw ay makalagor ugma po ho na ugma po alas 2 sa hapon. Oo, din sa tong ganahan makakuha og libre nga ticket. Oo, tawagi ko ninyo karon, nara ko ipangutana. Oo, nara ko ipangutana, tawagi ko ninyo karon. Kinsa tong ganahan mo tanaw ani nga salida ko, kauban na mo ha, uban na mo para ugma pohon. O para sa movie nga Home Along the Release the Reunion. Oo, nara tayo pangutana dire. Ang inyong buhaton ni Igor, ang inyong tumagon, ha? Kung ito pangutana, kinsa nga artista ang nagdala sa role nga Kevin sa Home Along the Release. Kung so, gusto niya mo tanaw para umapon alas 2 sa hapon, sa uban na mo, no? Kung uban pang mga listeners na ito sa 93.1, tawag na sa 0995

kung walay winner karon, atangin ninyo ato ang kwan unya, unyang odtopod. Atong irelay ni unyang odtopohon, ha? Alright? Oras na ito mga kawan sa last 5:20 na. O sa mga taga Cebu dira, mga taga Mandaway, Lapu-Lapu, Cordova.

reunion. O inyohang buhaton, igor ang mumutawag mutubag sa atoang pangutana nga kinsang artista ang nagdala sa role nga Kevin sa Home Alone The Realest. Oo, kinsa man. So tawag lang mo ha, tawag lang mo. O siyempre, atoang ka-vibes masumpay sa istorya. Kipaak ni mo kay or kinagat mo kasi bakit mo kinagat? Dugtongi or sumpayin ninyo mga ka-vibes. Good morning sa kong amanugin.

Something always niya, B. Time of training next week, Char. Amo DJ Gipak na ko siya kay nanggigil ko sa ako uyab. Amo na diya. Sana all Gipak ang uyab. Hello ni Jen, shout out from Uman, Muscat International Airport. Oy, padung na ka des Pilipinas. And hello to Miss Goldigger Obanco. Tara, Miss Goldigger, tara.

atin sa Babin Pakulaba diyan sa may Sikihor Island. Mahay, good morning, may buntag. Oo, sumpayin ninyo ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Kipaak ni mo kay or kinagat mo kasi. Kipaak na ako, DJ. Kay nang gigil man ko. Umo na diya. Ay, pagpakpak ni Mulya Pinggo. Akong Osbon ha, sa katong gusto mo tanaw o salida nga Home Along Darilis da Reunion. Huwag ma po natay ipahigayon nga black screening diya sa may Cinema One sa SM City Cebu. Sa mga gusto makadaog diya o ticket, o isara ang makadaog karong buntaga. O isara kang nga makadaog pero duha ka ticket imuhang madawatan. Yung buhaton mo tawag ra mo. Oktobagon ang pangutana nga kinsang artista ang nagdala sa role nga Kevin sa Home Along Darilis. So. Sige daw. Kinsang artista ang nagdala sa role nga Kevin.

0: the mix is DJ Sprocket. Come on,
1: Spock, Bonus, na.

I'm certified, lami on. At ito na kung mga ka-vibes, ha? Amping-amping mo tanayin. Oga, syempre, kape-kape-kape, huwag pamahaw na mo rin, huwag bangon na mo. Kahit ting klase ron, huwag ting trabaho na, ha?

0: Oo na ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 19 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Line na usab edisyon sa Arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes si Tonton Alco Santugo. Pag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan, maliso pay buko sa kawayan. Mga kabibes, kumusta man mo adlang Biyernes ron katapusang adlaw sa semana? By the way, nga to sa mga buot mutimang nining atong tulumanon, ang atong text line, ang 0995-472-0802. Usbon ako ang atong text line, 0995-472-0802, mga kabibes. O niya, sa atong official Facebook page, ana kita sa 93.1 FM Radio Cebu, live kita karon, mga kabibes. Usbon ako, sa wa pa makatultol, tultulag yun ninyo, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, mahimo sa kamong maka-download sa atong kining Play Store sa atong 93.1 FM Radio Cebu app. Aron nga bisag asa kamo mahimutang sa tibuok kalibutan, basta doon na lang kamoy internet connection, mga kabibes. Wag yoy kananaang sami, wag yoy sabud kay inyong makita live ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, hiskot na ta sa mga isyu karong buntaga, mga kabibes, kay noon siyan may tao ning ginganlan og Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa buntag.
2: Ha? Okay ra mo? Laliman ka, mga kabibes, nga iyang gisaway karon ang kasamtangan nga liderato sa Senado. Why question ni ana? Because kanang to criticize is a healthy sign of democracy, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
2: Apan ang di na kumasabta ni ining Petra o Petra Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Ha? Magkahimot ba kay iyang gi-justify ang kanunay niya nga pag Facebook, mga kabibes? Akong usbon, ha, gi-justify sa nagpalagpot nga kani Senate President sa Republika sa Pilipinas nga ginganlan og Alan Peter Cayetano, usa ka abogado. Unya, iya gyud nga gibarugan ang iyang kanunay nga pag Facebook, pagkatuytoy klase nga politiko kini. Pwede dai na gisulduan kas katawhang Pilipino niya, igor ka mag Facebook dito pagid sa Senado. Mayong pagtimbaya diha ni Kabibes Wilson Aglionos. Matod pa niya, good morning Kabibes Tonton. Likewise Kabibes kining Wilson, musta man ka? Alamang laliman ka, mga Kabibes, ha? Ingon ni ini, Aron ba ato ning ibutang sa sakto nga konteks? Balag magligid og panaway diha ang mga DDS og ilang mga kininiang ha? Ilang anaa sa gitawag og troll farm.
0: Arangkada sa butang.
2: Dunay reglamento ang Civil Service Commission. In fact, daghan nga mga local government units sa tibuok Pilipinas, mga kabibes. Ang kanunay gyud mopasidaan ngadto sa ilang mga kawani nga gidili ang paggamit sa ilang mga gadget. Ha? Take note. Gidili ang paggamit sa ilang mga gadget ingon man pag ha? Pagpahigayon diya sa social media kung ikaw anaa sa oras ting trabaho. Pero kuning tampuhaw dako nga si Alan Peter Cayetano, iya mahininong gipanalipdan ang kanunay niyang pag-Facebook, mga kabibes, pagkatuy-tuy klase nga politiko.
0: Arangkada sa butang.
2: Di ay usa ka art card sa ABS-CBN nga akong nasigpatan. Ha, matod pa din hiay. Minomog maayo, mga kabibes, ha? Dumipensa si Alan Peter Cayetano, dumipensa si Senator Alan Peter Cayetano sa mga bumabatikos sa kanyang paggamit ng Facebook live videos. Unya, matod pa din eh, sa maong art card, mga kabibes, quote, bakit si Senator Lacson at yung Senator Rapi Tulpo, Senator Erwin Tulpo, na gumagamit din naman sila, ato ni klaruho na, na gumagamit din naman sila ng Facebook. Ba't kayo galit na galit pag nagpi-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook, mo ay pangutana ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Kining iya, mga kabayb, sa klarong istorya, lipat-lipat ni. Of course, doon ay mga social media, kining naasoy ng mga senador, kaya nag-monitor mataanin nila. But never did nga mag-Facebook sila bisan oras ting trabaho, mga kabibes. Kaning tampuhaw dako nga si Alan Peter Cayetano, sayod man mo nga si diyang sukad siya milingkod pagka-Senate President niyatong Mayo 11, kay iyang gipatunga in town, ang nadamay na lang nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, di lang kay kausa, sigon sa monitoring, 20 kahigayon siya nag-Facebook, mga kabibes, unya, oras ting trabaho. O pag-sure, oy, ha? Samtani, nipili tag Senador niya mag-Facebook na dito, Senador niya may rabag baratong sweldo. Ispoko na nimo, mga kabibes. Ang sweldo sa matag Senador wa pay labot sa ilang ubang mga allowances kay bao ba mo nga mukabat og 300,000 matagbuwan, mga kabibes. Ang ako ba? It's a question of productivity. And it is a question of whether it is appropriate or not because you are being paid by the taxpayers' money.
0: Arangkada sa butang.
2: Nakasabot mo sa punto? Unsa may kalahian sa ordinaryo nga trabaho pananglit ni Cebu City Hall, pananglit sa Cebu Capitol? Nga gididaan sa ilang mga hipi nga mag-Facebook oras ting trabaho? Gagiditaan mo gamit sa ilang social media oras ting trabaho apan do ay tampuhaw dito nga murag correct paminahon ginganlan og Alan Peter Cayetano mag-Facebook man hinoon dito pagyod sa Senado, mga kabibes. Why kaso nang normal naman na ron kay digitalized naman lagita. Tanang mga politiko ron, doon ay ilang mga personal pages diha sa Facebook o uban pang mga platforms, mga kabayos. But nung ka, nga kung oras ting trabaho, mag-Facebook ka ra, nga syuldado kas katawhan, ang unsa man kang klase nga politiko. Muna'y nahitabo ni ining Pitra. Ha? O niya, barugan gid ra ba niya? Samtang iyang gisaway ang kasamtangang liderato karon. Ngalang nako, tipik ra na sa gitawag og political noise. Ang alang nako, ang dako nga isyo kining pagsigig Facebook. Kami ka di rin o, kung mag-Facebook pi kanunay, sudukan kami, adi oy. And I am more concerned mga kabayo, sa private ng mga kumpanya gani, di, ginitaan man gani nga mag-Facebook ka. Samtang ka nagtrabaho, pero kinis Alan Peter Cayetano, I don't know, kinsa yung disiplina, aning tampuhaw dako, mga kabibes. Ha? Iya maninoong gi-justify ang iyang kanunay pag-Facebook, mga kabibes. Day, timang si kabibes 9354, abusado na kaayo ang mga alipuris ni Digonyo kabibes tonton. Samot na kong makalingkod yun ng lustay baliw. Kribiha mo kubitaryo aning 9354 eh. Bitaw, tinood ka. Abuso man eh. Ha? Asa kam nang kong ni ana. Imbis ka mo panday og balaod, mag-Facebook na hinoon. Laliman lagi ka mga kabibes ha. Matod pa ni Senador Panpilo Ping Lacson, ilang maninggi kwinta yun. Mukabat sa dili mo menos 700 million pesos. Take note ha, 700 million pesos ang daw nausik lang sa dihang si Alan Peter Cayetano ang Senate President sa Pilipinas. In fact, ang kwintada ni Senator Ping Lacson was just 27 days ang ako kagahapon, or rather 28 days ang ako gani, ha? Og subayon gyud 37 days. Kay bisan tuod og nipulit to sila when they elected Senate President Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore. Ha? Yatong miaging pipila kaadlaw mga kabibes, but the fact remains nga contested gihapon to because Alan Peter Cayetano was really insisting nga siya gihapon ang Senate President mga kabibes, og nahimo lang ning formal nga giilisan siya pagka Senate President tungod sa gipatawag nga special session ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Arangkada sa kabutan. Unsa ni imo kabibes Benjamin Hildore? Good morning kabibes. Morning kabibes Tonton, gibatikos ni Alan daw, ni Alan dili daw mao ang computation. Okay. So pila may computation ni kabibes. Ang ako manggali mukabat og dulan sa usa ka bilyon because I computed it for 37 days. Ang kang Senator Lacson was just 28 days. Ang akong computation kabibes, kay bawo ka 925 million. Ha? Kay 37 days man siya, una siya napulihan yun. Be that as it may, mga kabibes ba? Subo ka niya nga palandungo. This is a bad precedent. Nilaad nga ihimplo ba? Mga trabahante ni gobyerno ng mga kukhang dako. Bisan pagkapila ni sila maingon nga senador ko. Bisan pag presidente sa Pilipinas. They are all being paid by taxpayers money mga kabibes. Unya mag Facebook ra dito senado. Arangkada sa kabutan. Ang sakto ning punto ni 9354. Abo pag-abusar ni ilang posisyon mga kabibes. Lagi sunod semana ako nang tukion. Karoon ako ang civil service memorandum kalabot niya ng didan ang mga kawanis gobyerno nga mugamit sa ilang mga ilang mga personal pages diha sa social media. Ha? Gidili gina. That is a no-no. Labi pa nga, katong matod pa nilang uban na yabag sa duwa nga katag-katag. Kaya ba mo yung katag-katag ka ng scatter ba, di ba? Hehehe. Ayaw! Matod pa ni Kabibes 5598, pasagdi lang nagsigig FB Kabibes Tonton kay nagtuon pa na og sa ungo pabag-o pa ng namangtas. Paminaw ko, dili na nahapit mo kaon sa sigig apong sa sigig Facebook. Kanang bagong magtuon, mura man nagmaungo. Dili ka atiman sa katungdanan o sa trabaho para maayo pana maayo potbulon mga mo badlungon maulagi na ang kapait ba tingali na baguan siya kay matod pa niya kuno daghan ko nung tan-aw niya sa Facebook oy kay ngano sumapa ni Alan Peter Cayetano nagsulti kuno siya sa tinuod mga kabibes
0: arangkada sa kabutan
2: ay klaro pagka istorya ay dilis pag-udsa ha. Bayuti, kay ba si Alan Peter Cayetano. Akong usbo na, si Alan Peter Cayetano, bayuti, kay ba? Ha? Klaro mo na, pastilan. Tanawar ko na ninyo, o inyo nang mauting kayo diha. Well, he is a lawyer. O diha, nahimo siyang kanhi, daghang kanhi sa pwestos gobyerno eh, pero... Ako mayingon, bayuti kag baba. Asayang pagkabayuti yun, nahimo gitaong Senate President. Oy, but one of the shortest Senate President that the Philippines ever had. Ha? Laliman kag, uksubayon yun si Senator Ping Lacson, agoy. Wagin kaabot sa kabuwan, oy. Ha? Pilar ka adlaw. Matot pang Senator Ping Lacson, 28 dias na gitaon. O niya, sa 28 dias niya, 20 kahigayon siya nag-Facebook, tiyaw mo na, pagkaway hinunggan klase nga senador.
0: Arangkada sa kabutan.
2: O niya, raba, siya karun, huwag mong paminahon, siya nalanggay tarong sa tanang mga senador, oy. Ngilad yun sila si Sherwin Katsalyan, ngilad si Senator Ping Lacson, ay ang mga kauban. Gawas lang sa iyang mga kauban sa... Minority black karon mga kabibes. Unsang klase nga? Unya hilas kay paminawon ba? Sigig hisgot og bersikulos Biblia. Sigig hisgot Ginoo. Uy. Gabaan biya ka Alan Peter Alan Peter Cayetano oy. Prangkang pagkaistorya ba gamiton pang Ginoo sa iyang pamulitika. Di man ta perpekto mga kabibes. Pero alang nako, di siya na maayo. Uy nga, murabag, imong gihimong salimbong sa imong hiwi nga binuhatan ng Ginoo. Ha? Di siya na maayo mga kabibes. Mga kabibes, mupos ako kay mag-alasize imidya naman. Humaniini, pumapadayon ta. Unyaan niya kalimti, kay daghan, kay tagisgutan, rubutaga, ako di ay ning lakbitan. Ang panghitabo niya sa Kapitulyo, ha? Just a breaker kay... I think kinahanglan may bawaan sa katawhan kung unsa gyud ang kining sitwasyon bitaw diha sa atong Vicente Soto Memorial Medical Center. Gamay lang gyud mo komentaryo lang ko unya padayon na ta sa atong uban pang mga hisgotanan mga kabibes kay alang nako kinahanglan mahibaw ang mga Cebuanon kung unsa gyud ang klaro nga reglamento diha sa labing dako nga government hospital sa Sugbo. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Mga kabayos, mupos ako. O niya, humaniini, padayon ta sa atong pagtuki sa mga issue din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
0: Aral!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 6:33 na mga ka-vibes. Mahimuot pala sa training. Kastilan ni sila. Kanabang i-justify pag-inbitaw nila ang gibuhat ni Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Nga, klaro man mga ka-vibes, oy. Ha? Matod pa sa kong higala, masalay po ang magito ka-vibes tuntun.
1: Arangkada sa Bukutan!
0: Gika ni Kabibes 4351, matod pa niya, gandang-ganda sa sarili si Petra Sir Maugsigig FB Live, used to be SP Alan karon FB Alan na lang, with a smiling emoji. You know, ang ako ba? Paitatawana, iapag yung gi-justify? Ha? Ayapag yung gi-justify ang kanunay niya nga pag-Facebook, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: And you know, if one has critical thinking, mayo ka ni? Kanya imagine og ang atong tanang mga anas, gobyerno, mag-Facebook oras ting trabaho? Because, ha, imbis nga tuasa dito sa Senate floor, mga ka-vibes, ang karahong dako, ang bayuti, ah, bayuti, ang bayuti kag ba, nag-Facebook mahinoon. Gika ni Kabibes 4664, wa pa na ka-move on si Auntie Petra Sirton, ing ana gyud hangol sa posisyon, dili maulaw sa suldado sa taksikan sa tao unya, relihiyoso pag-ayo, way batasan pagka-senador, na, grabiha. Grabihang komentaryo ha.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gika ni 4664. Bayon sa may kalainan be. Ha? Nga ang mga yano nga mga civil servants, ang mga yano nga naas gobyerno. Gididaan nga mag gamit sa ilang social media pages. Kung sila magtrabaho. Pero di ay usa ka senador, Senate President pag yun. Oras ting trabaho, mag-Facebook na mahinoon. Mabitaw nga haom kayo ang gibutiag ni Senador Panpilo Lacson. In fact, sa ako nang gikaingon ninyo, modesty aside, sa wa pa ni tumaw ang maong isyo kagahapon, ha, dili sa pag-unsa, ha, tingali, nakadungog man mo, nga kagahapon ni hisgot ko nga dako kayog kausik ang nahitabo sa dihang si Alan Peter Cayetano pa ang nahimong Senate President sa Pilipinas. Ang akong baseline ni adto mga ka-vibes kining 25 milyones pesos matag adlaw nga alang sa suhulan ug alang sa gitawag og maintenance and other operating expenses MOOE sa Senado matag adlaw ni ha 25 million a day unya tungod dinhi mao sa ni ang gibasihan sa computation ni Senador Ping Lacson nga matod pa niya sa panahon ni Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President mukabat sa 700 milyones pesos ang nausik sa gobyerno. Ngabot pasabot ba, unproductive ang Senado ni atong panahon na wagoy bisan unsa. Kabalaw doon ang naisgutan dito sa wanan sa Senado, mga ka-vibes. Di ay timang si ka-vibes 4351, kana si Petra, Harry Roque o Grigal Oliva, sir, nindot na sila mag-collab. With smiling emoji, si Aw sa kakayo po. Ikaw ba, 4351, klaro ka ng emo, ha? Nga naman, eh. Gunsa, igunsa mo na sila, eh. Ako bitaw, mga kabayos, wailipod-lipod, eh. Ako mo ingon, nga, naman na siya, asawa si Alan Peter Cayetano, mga kabayos, pero, maingong gikunin nyo. Nga pastilang pagkabayuti lagi sa baba ng tawhana, oy. Ha? Di ba na malimod? Ha? Grabe yun. Muna nga, murag sakto ng imong timang, imong tampo, Kabayes 4351, nga angayan mag-collab na silang tulo. Si Regal Oliva o si Harry Roque, puro raba abogado na. Abot yung mga bayutin ini. Ugba-ba. Gika ni Kabayes 5598. Experensyado naman jud ko Kabayes. Kabayes, trabahante man kong construction, na ako'y kauban sigig FB, nasakpan sa amo. Sa amo gi football, kanang sigig FB maayon na lang ng footballon, sigig dawat sweldo minus trabaho. Padako sa sampot, di pa WH taghan pangwarta, way hago. Maay ulatuson ang mga sampot, agoy ganong sampot man Kabayes. Hehe.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bito ba, it's not fair to the taxpayers. Kita ba? Nakita'y nagsuldo niya ba? Asa lagi ka man ang kong imbis ka mo panday o balaod, mag-Facebook na may noon. Unya, ang karahong dako, iya pagkitrabang gi-justify, iya pang-ingnan nga naman mo, Erwin Tulpo. Nga naman magka-ping lakson, mag-Facebook mo sa ka. But in fairness to the senators, ako man yung gisunod ang ilaha. Doon na sila'y matawag ta nga mga social media managers. Doon na sila'y managhandle silang mga pages, but they are not doing it while gatrabaho sila. Lahi ang kang Alan Peter Cayetano kay samtang nagsisyon, samtang angayan unta, nga mupanday o balaod. Uy, ang gwapa nga Alan Peter Cayetano mag-Facebook Live man hinuon unya oras ting trabaho. Namingo na lang tang gwapa kay. Nila pa. Grabe, halata kaya nga sigig pa-facial. Bain kay ba? O sa in-English pa mga Kabayes. Matod pa ni Kabayes 9354, sakto gi ka Kabayes tuntun. Maayo pa'y mag-collab na sila, at least malingaw ang tanan, dili lang mga DDS. Kadaghan sa ninig, laughing emoji ni mo, Kabayes 9354, oy. Kamu ba inyong mga pasamutan, daliman ka, maka-imagine mo mag-collab si Attorney Regal Oliva, si Attorney Harry Roque, o si Attorney, Attorney man siya, Attorney Alan Peter Cayetano, unsa man sila, Tres Marias Kabayes? Hehe! Tres Marias sa DDS, you know, why this is an issue to me? Unfair magunis katawang Pilipinon. Unya, sa dihang nilingkod siya, sukad sa Mayo 11, wagid taon siya na buhat ba nga katarong alang sa mga Pilipino, o nyara ba ang ilang mga lumalaban ng mga DDS? Halos magbinatay. Kaya nga no, kuno, patay na kunong demokrasya sa Pilipinas kay dili na si Alan Peter Cayetano ang Senate President pagkatuy-tuy. Nganong gutaon? Nganong sa main kaayo nga na buhat ni Alan Peter Cayetano? Ha? Ila patong gisaway ang kanang pag-uyon sa waling-waling isip National Orchids mga Kabayes kay pending man eh. Agoy pagsusi road. Kaya ba mungkin sa sponsor? Ha? Si Senador Loren Legarda o si Robin Hood Padilla mga Kabayes. Ah, na back to you dayon ang isyo eh. Ah? Mo na isyo. Nga, sige ka na ba sa

0: saba ba? Apel na ng isyu sa flood control projects controversy. These are just distractions. Ha? Ang main event pohon, ang labing dako nga istorya pohon mga ka-vibes, ang umaabot nga impeachment trial ngadto sa Senado ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gani gahapon gipahigayon na ang ilang pre-trial conference. Unya gisaway sa mga tigpamaba sa prosecution panel sa ubos bahay Balauranan kay ni iyang anino wa sad mo patimaw dito si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, gawas nga iyang kanunay pag Facebook, gibulgar ni Senador Alan Peter Cayetano nga ang tumong yun. Nagitaktak siya aron nga ang kasamtangan nga mayuriya boy mo kontrolar sa dagan sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na sa ato pa mao sa giday ang tumungog tuyo nga sila'y mo kontrolar nga ang habig sa DDS ang mo kontrolar. Naon saon ta man naroon nga pila na man lang sila kapudyot. Unya ra ba mga ka-vibes, ako ning palawman unya. Sus, grabe haron. Gilatos nilagbaayo sa social media si Senador Joel Villanueva. Nganla nalagbisag unsa. Kay matod pa nila traidor sa ilang grupo si Senador Joel Villanueva mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay na itabo karon. Ha? Una di ay paitaw mo'y managhani. Akong tanaw ba ambot og atimanon ba ni sa Ethics Committee sa Senado? Kay grabe kaayo makahinaway si Senador Alan Peter Cayetano sa iyang mga kaubanan. Oy. Niya alang kuno niya ang bayani sa ilang grupo. Kaya ba kag kinsa? Si Bato de la Rosa, si Rodante Marcoleta, o si Jingoy Estrada mga ka-vibes. Na nila pa nayabag na. Gihimong bayani ang katong dunay warrant of arrest nga nagatubang og kaso nga crimes against humanity of murder nga karon wanted sa International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya lain niyang gihimong idolo si Senador Jingoy Estrada mga ka-vibes. Nga kaibaw man mo, ha? Tuwag ipriso tungod sa kasong plunder mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero alang ni, ha? Petra? Oh, Petra naman. Ni Senador Alan Peter Cayetano, mga bayani ni sila. O niya lakip sa iyong isgutan, si Senador Rodante Marcoleta nga raba. Nibabag sa promotion sa pipila ka mga military general. So, ambot, naglibog sa ko. Nga no to? Makaingon lagi ko kanis Rodante Marcoleta mga ka-vibes usahay kani iyang mga punto legal. Di gud magtunong. Unya matod pa ni Facebook Live King. Nga lang takalangka ni siya, no? Senator, Alan Peter Cayetano, alang niya, mga bayani ni silang tulo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sus, kabulos po, dugmaoy. Tumaking sunas ni Gros Moingon nga, kabulos ba na, sir? Nga naman na, paitab ito, mga ka-vibes. Nga, kanabang, doon na kay Senador nga gitanaw? Nya din ni basta-basta ang curriculum vitae ani ni Alan Peter Cayetano, ha. Graduado ni sa University of the Philippines College of Law. Pero tanaw ang mga sinultian mga ka-vibes. Gawas nga bayuti ang unod duwa gi klaro. Matod pa ni ka-vibes 4351. So sa ato pa share ka ng mga snatch

0: o shoplifter sa Colon, mga bayani po na sila. Kung sundo nato, okay. Kung sundo nato ang narrative ni Petra. May ngun-ingon na gyud ana. Ha? Kinini ang 4351. Kay alang niya ang bayani katong dunay kaso dito sa ICC na priso sa kasong plunder, unya di ay usasab nga nagtubang sa kasong nga plunder kay nidawat og 75 milyon pesos isip campaign fund contribution apan wa niya gideklara ngadto sa Commission on Elections, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni kabibes 9354, nasamot na gyud kong masugda ng flood control controversy hearing puhon kabibes tonton. Samot gyud kauyamot ng mga DDS. Sumala gud adto gyud nahapak tanan sa administrasyon ni Digong nga nagsugod ang iyang apprentice diskaya ni atong 2026 onwards. Sakto ka gyud. Sa imong obserbasyon, kabibes 9354.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao lagi ni mga kabibes, depende manggol sa naratibo o imong pangutan-on ang mga DDS. Ang sadaan ni ining flood control projects controversy ang kasamtangan nga administrasyon. Mabitang musuko ni sila nako, dari kaya ako man ang alkontrahon. Muingon man ko, how come nga inyong pasanginlan ang kasamtangan nga administrasyon nga gani si PBBM man ang nimando nga imbestigahon kining flood control projects controversy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nahuog ba guni nga it's already a battle of narratives ba? Muni, unya, kini nga itong mga kingson ng DDS in town, murabag na sa limbungan bitaw sila. Ah, maglibog lagi ka. Nga para nila sakto lang gihapon, takto lang gihapon, 0-0. Asa ka man kung gideklara ni Sara Duterte 98 million unya ang naa sa bank transaction records. Kung subayon yun, 2.9 million. Igualis ra ko no. Uy, sa klaseng mat na uy. Balik ha mag skwila uy. Ana na, kay ingon man ni Ana ang naratibo nga ilang gisunod mga kabibes. Sa mga DDS, adik na tamag palipod-lipo din yun. Uy, maka... Ako ba makapanglingo-lingo bitaw ko na unsa naman taon ni sila, oy? Ha? Mga kabibes, kanang issue sa flood control, batod palaging Senador Ping Lacson. Ha? Bato-bato sa langit ang tamaan buklan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Halos tanan ng mga congressional district sa Pilipinas. Doon ay budget sa flood control. Kinsa may nagkontrolar ni anak, di ba mga congressman man? Maubitaw na nga doon ay mga DPWH engineering district. Kani ang wa nila gilakip sa naratibo. Ang nagkonsabo ni ini, kontraktor o mga taga DPWH, unya kay baw na mugkin sa di lang nako isgutan. Muna'y labing klaro ng istorya ni Ana. Bright boy lang gito si Saldico, mga kabibes. Kay isip chairman sa Committee on Appropriation sa Ubos Bayo Balauranan, niya kontraktor pag yun, nakahimog isang pamaagi, mga kabibes. Unsao niya pagsipong ang maong mga kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna'y labing klaro ng istorya ni ha. So how can you have a mastermind if everybody is involved? Mabitaw na nga, dili malimod na kung ato lang yung klaruhon ng naratibo, it even started during the time of the Duterte administration as admitted by Sara Discaya. Pero gilahi man sa mga DDS ang naratibo, ang ilang ipamugos karon ang kasamtangan ko ng administrasyon. Ug may numdo mo na sudipan gud naunay istari si Bato de la Rosa sa dihang iyang gipangutana si Sara Discaya. Pero daw natabunan man kay gilahi malagi sa mga political blogger sa DDS, sa ilang mga troll farm, sa ilang mga keyboard warriors. sa gitawag og Duterte propaganda machine, mabita na nga masuko sila nga nung inguniini akong baruganan. But I don't mind really. Ha? Bahala nag mag-inusara ta niining atong kausa basta naalang ta sa habig sa angay sa masayran sa katawang Pilipinhon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ingon man ni ana, ha? Demokrasya man nga to. Narana ninyo ang saon ninyo pagtimbang-timbang. Ha? Wa man ipugsanay ato din eh. But you know, at the end of the day, mga kabibes, ako masaligon, basta karuhon na ng impeachment puhon batok ni Vice President Sara Duterte o sa Tagalog pa, may mapaglagyan talaga ang ating pangalawang pangulo. Matod pa ni Kabayos 4664, ingon sa din yan. Grabe kayo, DDS, sige hiskot sa flood control unya na ay mga priso, mga suko, way tarong... Ayaw lang po ng hugaw ang hawa pong 4664. Ilan na kumbasaho na utok ana nila, sir. Bitaw, ang ilag yun nga, sigiron og og sakuan pa, gibatil, paminaw ko ba? Ilang sige gisgutan yun? Blood control projects. Controversy. Unya, nanggawas itong mga marines, lagi nga mga klaro sa kayong anang warta man gud ba? Saon na to pagtan-aw?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni 4351, sa mata sa mga DDSR, si Lacson kuno involved sa flood control. How could that being ever since di man na mudawat og pork barrel? Sakto kag yun, 4351. Swak yun kayo ng imong komentaryo. In fact, pag-isigot ng flood control, sila rabitaw si Marcoleta o guban pang mga sakop sa Blue Ribbon Committee nga nakakaroon sa habig ni Petra, ni Senator Alan Peter Cayetano, ang wak mo perma sa report sa Senate Blue Ribbon Committee nga chairman pa ni Anto si Senador Panpilo Lacson. Kaya iya mang giklaro dito kinsang mga involved ng mga kininiang mga senador. Wala labing klaro. Unya, sakto kag yun sa imong gisulti kinini ang 4351. That's true. Ever since, di ginamudawat og pork barrel nga gitawag na naroon og allocable si Senador Panpiloping Lacson, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero ang naratibo sa mga DDS lahi, ha? Believe you me, kana laging, kung kitanaw ito, ilang mga lumalaban, wagi pirmig yung balik-balik ko ng flood control projects controversy. Ha? Matod pa ni Kabibes Ilong Tuapos, good morning Kabibes Tonton at sa lahat ng mga Kabibes, DDS man, Marcos Loyalties man or pro-Pilipino man. Salamat kayo, nimo Kabibes Ilong Tuapos. So, ingon ini ha, nga, sige sila gisgot ng flood control, inigsugod niya unya sa gitawag na kog main event karong July 7. At awaw, tanawa, inakog bakakon. Ha? Malumural gina silang tanan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nagani uban nga medyo ng luod na kay wa magid makahunat. Ano, nagani uban nga unsa na ilang panawagan diya sa social media kay lagi di man mugod mo kagat ang mga Pilipino. Ha? Did ba ang mga Pilipino? Ba no ay? Nanunga dito sa Manila, pero nasan kabuk? Nga makaduda pa nga basi gibayran na sa
1: Arangkada sa kabutan.
0: May butag og shout out kato ni Kabibes Jesus Cañete Celestial. Matod pa niya din ni may butag Sir Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kayo Kabibes sa Jesus Cañete Celestial niya. By the way, sa bago pa lang nakatultol ha, kada adlaw ni Lunes hangtod Biyernes alas 6 hangtod ta alas 9 din ni. Mo-post lang ta makadiyot ay nika alas 7 hangtod sa alas 7 media aron pagkatagog agianan sa atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balnek. But all the rest ni anang maong nga time slot kita din ni managkuyog sa atong arangkada sa buntag. So mao ni agig tibawas nga alang nako dili makiangayon kining gibuhat ni kanhi senador or rather kanhi senador kanhi senate president Alan Peter Cayetano nga sa oras ting trabaho, magsige rag Facebook. Good morning ato sa Negros Oriental, particularmente ato ni Kabibes Altria, Batong Malaki, Pontillas. Good morning Kabibes at Tonton. Happy Friday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. So ingon ni Ana, very unfair. Kay nga no, ang ubang mga iyano nga kawanis gobyerno, gididaan nga mag-aktibidades niya social media, pero di ay sinit president. Iya pag yung gidipinsaan ang iyang kanunay pag-Facebook, mga kabibes. Gika ni 9354, tibawas na lang ni, para sa mga DDS kabibes tuntun, huling barahan na nila ang flood control palihog kung pakatawa niya sa background kabibes media ay mga kabibes mo kananaang manamilip sa kontemporaryo habo pali ko idika alas 7:30 human sa atong aragkada balita sa buntag. Palihog standby. Sa ngalan sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayb si Tonton Alco sa tugok. Kung bagay ngon hinaut paunta nga ang Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka na to sa matag adlaw na tong ginbuhaton. Palihog standby mga kabaybs. Mubalik ko inika alas 7:30. Kabaybs, mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna

0: sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawon ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Okay. Yes, ma'am, good morning sa tanan. O sa atong tanan tigpaminaw, kini itong latest weather update karong adlawa. Atong i-monitor na low pressure area na developed na into bagyo or as tropical depression, ganihang kadlawon. O expected na to na makasulod kini sa PR na to this weekend. Na gilayo na 2,085 kilometers, silangang sa Eastern Visayas. O sa atong latest na analysis, wala kining direktang epekto sa init part sa atong nasod in the next 3 days. Samtang history sa init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nakaapekto sa Visayas kakit na ang probinsya sa Cebu makasinati kita generally fair weather init ang medyo igam na panahon gawas ini ng mga patak-patak ng mga pag-uwan o kayo na localized thunderstorms. Padayon ito mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. Hindi nga ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw musala para sa 7 sa hapon ng Philippine Standard Time, alas 7:11 sa buntag, gikan diri sa Mactan pag-asa sa Visayas, DOST Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, namatay sa linog sa Mindanao, miabot na ngadto sa 78. Niabot na ngadto sa 78 ka individual ang gikatahong namatay human sa kusog na magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Base sa dato sa NDRRMC kagahapong adlawa, 21 sa mga namatay gikan sa Region 11, samtang 57 niini gikan sa Region 12. Padayon pa ang verification sa ubang mga lugar nga posibleng naapektuhan. Gikataho nga 30 katao ang missing pahangtod karon, samtang 1,000 og 339 ang naangol tungod sa pagkahugno sa pipila ka mga istruktura. Daghan pa gihapon ang mga rescue teams nga nagpadayon sa search and rescue operations ilabi na sa mga kabukiran og dagkong syudad nga grabing naapektuhan sa linog. Nagpadayon usab ang pag-awhag sa mga otoridad sa publiko nga magpabiling alerto ug mosunod sa earthquake safety protocols tungod kay posible pa ang mga aftershocks human sa maong kusog nga linog. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, Senado nagsugod na sa pre-trial conference alang sa impeachment case sa batok ni Vice President Sara Duterte. Formal nang gisugdan sa Senado kagahapong adlawa ang pre-trial conference alang sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Kini mao ang unang hugna sa impeachment trial nga dumalahan sa Senate Impeachment Court. Ang sesyon gipanguluhan ni Senate Secretary Renato N. Bantog Jr. isip Clerk of Court kauban ang silang Deputy Clerks of Court Attorney Marivic Laurel Garcia ug Attorney Maria Valentina Cruz. Mitambong usab ang House Prosecution Panel nga gipanguluhan ni Batangas Representative Jervie Luistro samta ang depensa ni Duterte gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison. Sa maong pre-trial conference mga ka-vibes, giisgutan ang mga ebidensya nga ipresentar sa trial, mga saksi nga ipatawag sa prosecution og depensa, mga isyu nga pormal nga igiorganisa aron hapsay ang proseso ug mga lagda nga sundon sa umaabot nga impeachment trial. Ang pre-trial conference gitan-aw nga kritikal aron masigurado ang patas og klaro nga proseso sa impeachment trial batok sa maong vice presidente. Humani ini ama senador nga molingkod isip hukom sa impeachment court mag-andam na sa opisyal nga pagsugod sa trial karong Hulyo 6 to 2026. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko ni ining mga taknaa gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning.
1: ito nga may nga buntag o may buntag tag katong nga sa Sintig Paminaw. So, mo ko nito rin ang atong traffic update karon yung mga rata. So, nauna ko ang atong SRP area. So, from Talisay, going na nidiri sa may Cebu City, no? So, bikang Talisay, mo nito rin sa Cebu, paingon na niyo ga El Corso na intersection. Padunog na niyo padunog dito sa may SNK intersection, papasa dito sa may Bayadap. Paingon na niyo sa may downtown area. So, sa pagkaroon mo, ma-life to moderate pa ang dagan sa traffic ko. So, nga ito yung southbound, Nikon Cebu City, kaingon kong Talisay, sa pagkaroon na ma-upsay o kamugaway radyan ang dagan sa traffic ko. Sa ito pong downtown area, atong makita nila sa itong monitor na natin mga CCTV ko pijitiri. So, sa pagkaroon, wala pa tayo nakita na ini traffic sa congestion atong mga kalsada along Colon Street, F. Gonzales, kani atong may Ligasti, Jaco Salem, Conquera Street, kini atong may Borromeo Street. So wala pa tayo nakita nga ini traffic congestion ko along downtown area. Ato nga in Bacalso, kaya gikag Bulacau, paingon na ni Og Pardo, paingon na ni Og Mambaling, padulog na ni Pagirama, paingon na ni Imol. Sa pagkakaroon naman na tayo nakita nga medyo increasing na ang volume sa sakin, ano? So, mapasalamat lang ka nga. Bisan pa sa ubay-ubay na nga mga sakin ang aning gamit, panoon si Lucite, hindi ka Bulacaw. So, pasta pa niya po ng dagang sa traffic ko. So, consider na sa moderate traffic. So, di ka Birama, paingon na to dito sa may Iscari and Reyes, Iscario, mapatay problema sa traffic. Sa hinoon na tayo natala nga palagbangga, dito sa may Enreles na kalpada. Involving nila duha sa private na sakinan pero attended na sa itong traffic enforcer na sa area, no? So, Iskaryo na itong matagpada, Kapalog Kapitol, wala pa tayo problema, ang atong Salinas Drive, team, wala tayo problema, Vanilla area na ito, so, from Talamban, paingon direct may Kabangkalan, sa may Mahiga, padunog na ni direct may Muntan, sa Magaron, mo direct pa ang dagan sa Pasiko. And also, padong ikag muntanya, padong uga Mahiga, paingon na nga ito sa may Kabangkalan, tayong Talamban area, wala pa tayo na pinating ini traffic congestion. So, light po mundirik pa ang dagang sa traffic ko karang yung mga orasa. Ang atong business name niya, said mama, agikan uga Mandawi, no? Mundirik Mandawi, pinintayin nyo na ni sa itong mahal itong name niya, wala pa tayo nakita na ini traffic congestion. Ginoon na, kita natin sa monitor na increasing na yun ang masakinan. Ilabi natin nga padong uga paingon ng Cebu City. General Maxwell ang atong atasada, especially kina itong may intersection sa Carita, daghan na po ang may gamit sa itong mga kasada no. So, kung sila sa moderate traffic atong magsilong, ang atong inditing kong atasada, hapsay pag yun. So, mao kanikaroon ang atong traffic update karong yung mga oras ko.
0: Alright, daghang salamat sa ato ang recent traffic update gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Samtang padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, Kiko Pangilinan nag-auha gihapon kang Lenny Robredo sa 2028 presidential race. Dugang detalye sa maong balita gikan sa atong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne? Samtang mga kabayes, unyang tao-tao rito ang balikan ng ato ang CTU Barili intern. Padayon ta sa ato ang mga balita. Home credit, gipamulta sa SEC tungod sa dili patas nga pamaagi sa pagpaningil sa mga utangan. Gipamulta og 50 mil pesos ang Home Credit Philippines sa Securities and Exchange Commission kon SEC. Human kini makit-an nga nakalapas sa mga lagda batok sa dili hustong pamaagi sa pagpaningil sa mga nangutang. Base sa Financing and Lending Companies Department sa SEC, giingong gilapas sa kumpanya ang SEC Memorandum Circular Number 18 ug ang mga provision sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Nagsugod ang kaso gikan sa reklamo sa usa ka nang hulam nga miingon nga naningil ang kumpanya sa usa ka Pinoy-anan nga gipuy-an sa mga tao nga dili garantor o co-maker sa maong loan. Giingon nga nagpadayon ang maong pamaagi, bisan pa og nakapadala na siya og suwat nga pagsupak. Matud pa sa SEC, ang paggamit sa third-party residence isip collection venue naghatag og dakong risgo nga mahimong mahibal-an sa mga tao nga walay kalabutan ang utang og kahimtang sa borrower. Gawas sa multa, gimanduan usab ang home credit nga i-review og i-revise ang ilang collection policies og magsumiter og compliance report ngadto sa SEC. Samtang mga ka-vibes, laing bahin sa ato ang mga balita. Kiko Pangilinan, nag-awha gihapon kang Lenny Robredo sa 2028 presidential race. Dugang nga detalye sa maong balita, gikan sa itong CTU Barili intern, Joanne Michelle Villata. Joanne?

0: Maayong buntag, pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag sa pagpadayon ni ini karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, pitsa 19 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Pwede mga ka-vibes, tuguti nga mutimang lang ko ni anang panghitabo bitaw karon diha sa atong Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa mga taga Cebu nga makarelate yun ini mga ka-vibes kay nahimo maguding kontrobersyal mga ka-vibes. Ah? Tungod ni ining nadangatan sa kanhi Capital Security Consultant nga si Mr. Byron Garcia. Si Mr. Byron Garcia nga manghod ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia mga ka-vibes was in the news sa milabay nga mga adlaw human nga giaresto siya gumikan sa kaso nga kining online sexual harassment nga ang nipile sa kaso mga ka-vibes ang bugtong anak ni karon Cebu Governor Pamela Barikuatro.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nahimo ning kontribusyon

abuso sa mga pulis, mga kabibes, nahimo sang isyo kay ngano nahibaw-an nga si Byron Garcia, mga kabibes. Kalit lang nga nalandig dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga mao ang labing dako nga government hospital sa Sugbo, mga kabibes. Nahimo ning isyo gumikan kay si Governor Pamela Baricuatro. Ni question nga to sa mga kadakuan sa maong government hospital. Kay niya pa daw dunay special treatment ngadto ni Mr. Byron Garcia. Kay sumala pa sa gobernador sa Sugbo, iyang gi-question ni ini ang kanang nagduma diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center, the hospital chief, si Dr. Gerardo Aquino. Kay ngano nga sayon kayo nga nakasud sa maong government hospital si Mr. Byron Garcia, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Kay sumapas gobernador ang mga yano nga mga Sugbuanon, dili baka sayon-sayon diha. Do nagito siya gisgutan nga kana bang mga talandugon kaya nga kahimtang nga mga pasyente. Ha? Apan bisan pa sa maong sitwasyon, dili gyud maka suda yun. Sukwahi sa nahitabo nga to ni Mr. Byron Garcia, mga kabibes. The governor demanded an explanation from the administration of Vicente Soto Memorial Medical Center upon daw did maman. Ang ako nining isyuha ba nga samtang ha, doon ay punto si Governor Pamela Baricuatro. But I think the bigger issue ni ini, mga kabibes, ingon ba di ay ni Ana Agyod ang atong hospitals gobyerno? Arangkada sa kabutan. Dili ba mas tutukan karon sa liderato sa Kapitulyo? Ha? Og ingon man sa Vicente Soto Memorial Medical Center, gadili himuon bang langay ang pagtagad sa atong mga pasyente niining maong government hospital facility, mga kabibes? Arangkada sa kabutan. Ang naitabo nga itong Mr. Byron Garcia, alang nako, is just a manifestation nga problematic ang maong hospital. Abot lang og di masanay sila musampot sa pagkinihaay na sa drone. Kay alang nako og tinuod tong pamasangil ni Mr. Byron Garcia nget para nako sad ba. Nibuong lasag ko ang angayan gang pitulon anino ang mga tinuganan sa Talisay City Police Station. Arangkada sa kabutan. Ha? Kay unsa may naka-special gyud ni Mr. Byron Garcia ni reklamo si Mr. Byron Garcia sa iya kunong pagidaron nga 65 anyos. Unya daw na siya gihambin nga medical condition, mga kabibes, dili gyud maayok suma pa niya ang presuhan sa Talisay City Police Station. Ang ano man di ay kanana ang daw na di ay presuhan alang sa mga dato, Byron. Murag patuyang lang sagka diha sa imong gibati. Arangkada sa kabutan. Si Governor Baricuatro sa iyang bahay ni reklamo sa mga kadakuan sa Vicente Soto. Ha? Vicente Soto Memorial Medical Center, pero kining tanan, mga kabayes ba, sa tinuod lang. Ha? Ug imong igimo gong tokion, politika mahinungdan ani. Arangkada sa kabutan. Kaya pag sure mo diha, mayroon na buwangon yung mga Ha? Here sa governor nga, tanaw na ko, wa pa po din siya mahuwas eh, kay Debbie Ati Ausad, nga grabe ning pagpanglatos ni nga iyang naangkon gika ni Byron Garcia sa dihang nag-inangat pang eleksyon sa Mayo 20, ni atong Mayo sa Milabay nga tuig. Amo na nga, nahinay kang sa Byron, gikiha si Byron sa anak ni Governor Baricuatro, si Dr. Kininiang Elise Nicole Catalan.
Ang resulta, nalutsan og warrant o barin.

0: oras ang nakapuyo og espresuhan, pero pila ra magkakauras di ay kay nasuta man ron nga dito di ay gi-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center si Mr. Byron Garcia. Again, alang nako, ang labing dako niini nga isyu ba? Ha? Nga matumbok na kung unsay mga problema nganong dugay man ma-admit sa maong tambalanan ang mga yano nato nga makigsuon ng mga Cebuanon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha, naggawas na hinoon ng tinuod. Ha? So that is my take on that issue, mga kabibes. Lekin ni silang duha, puros pa ni doon ay katarungan. Muingonis si Governor Pam Baricuatro nga doon ay gipalabi ang liderato karon diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Unya, ngayon, ganong wasan siya tubaga? Ha? Kay angay ko nung mo explicar kay ha? Daw special kayo ang ilang pagtaga, doon ay favoritism, doon ay special treatment nga tong Mr. Byron Garcia, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Byron Garcia, mupatawag ni siya o press con karong adlaw. Ha? I understand, murag diya sa Osaka kining hotel sa uptown area, mga kabibes, nanawag ni media. So, ato nang huwaton, kung sa iyang ipadayag dito, mukiha ba siya sa kapulisan sa Talisay, o niya iya ba sang tubagon ang mga pamahayag ni Governor Pam Baricuatro?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga ang akong pagsabot ngining isyu, mga kabibes, batod pang Mr. Byron Garcia, dili siya angay mahayo ni Governor Pam Baricuatro kay matod pa niya, ha? Kananaang ang usas mga dakong cooperative sa Sugbo, kanyang gitawag og CFI cooperative, ha? Nga ang founder niya ini ang mitaliwa niya nga inahan nga si Anhing Judge, ha? Kananaang Garcia, mga kabibes, ha? Ang inahan niya na mo ay founder ni ining CFI. Nga sumapa ni Mr. Byron Garcia, doon na sila'y kasabutan. Ha? Judge Esperanza Garcia. Ha? Mo ay inahan ni Byron Garcia. Kapikas din ni kanhi Governor sa og mitaliwan na sabtaon nga si kanhi Governor Pablo Garcia, mga kabibes. So doon na sila'y kasabutan ang mga opisyal sa kining kooperatiba sa CFI. Unya, tungod niya na ang mga miyembro sa CFI doon ay kasabutan tali sa mga kadagkuan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga maka-avail sila og mga private rooms diha sa naasong tambalanan. So mga priority sila ng mga pasyente. So, makaingon ta, hayahay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero ang labing dako nga isyo, ang para nako ha, nga ako lang gining giskutan, ang atong mga kaigsuon ng Cebuanon, it's high time now. Nga, let's explore beyond what had happened to Byron Garcia, Gob. O na labing maayo tingali, Gob. Atong tunaan, atong tanahon. Nga no nga, mauni ang problema, Gob. It came from your mouth nga, maglisod og pagsuod niya sa Vicente Soto, maglisod sa pag-admit sa Vicente Soto ang atong mga kaigsuon ng Cebuanon. Nga no nga, Gob. Ha? Kaluoy po, sama, huwato na lang si Bako mag-critical. Una pa ninyo, dawato niya sa Vicente Soto Memorial Medical Center.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I understand, doon ay mga provincial hospital. Lahi po na, pero lahi sa ning pagpamaagi diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center, I think, and I believe nga ang labing tutukan ninyo ron, ha? You go beyond Byron Garcia. Go. Ha? Kay, if there is politics indeed in this, I go for good politics. And my drive is pangitain ninyo paagi Imbis nga you dwell on the issue of Byron Garcia, pangitay ninyo pagi palihog. Kung ang sao ninyo, nga dili malangay ang pag-admit sa mga yanong sugbuanon diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kana inyong away, inyuhan na lang na, uy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Para na ako, puol na kayo ba? Ha? Man naman tang politika, nganong... Anong magsig... Ha? Sigihan man na ninyo kiskot ang kabahin sa politika. So, ha? Mone angay ninyong isgutan. Mone angay ninyong i-priority. Karong panahon na dili nga magsigi mog kiskot nga nung gipalabi ang igsuon sa imong political nemesis, Governor Pamela Baricuatro.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya ba si... Ha? Atong nasairan ang katong mga kiha kani adto ni kani Governor, ha? Ha? Gwen Garcia gidismiss ra bagob. Mao na nga kay bao ko nga himuon na sa ning political, ha, reason ni Governor Gwen Garcia nga limpyo siya kay naabsuelto siya sa maong mga kaso.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 7:55 na. Sa mga wa pa dai makatultol sa atong text line, mahimo ka mong maka-text sa 0995-472-0802 akong Osbon, 0995-472-0802. Unya, ako lang sa ninlakbitan. Kaya adto na ko sa main portion mag-iskot sa atong uban pangisgutanan sa national development. Kumusta matawan mo diya si City Holoy? Ha? Pag sure ko no, Mayor, kaya nga niya, ah, Nestor Archibald. Ganun mo ni Mayor, hangtod ron Mayor, ang sweldo sa mga job order employees o sa mga casual nga empleyado City Hall, di pagidin nyo basta-basta matiman Mayor. Naunsa ka man Mayor, katawaan lang takabi. Ang Nicola sa imong atensyon, si Vice Mayor Tami Usmania. Ikaw po, Mayor Tam, ayaw po ka na bitawang imo lang hadla-adla o mga sugbuanon. Kundi nagkaganahan ni Mayor Nestor Archibald, karuhag storya. Di nga murag imo sang dados politika ang mga sugbuanon, kay di pait biya ni. Taw-taw na kong sigigiskot niining kalangay sa pagsuldo sa itong mga GO diha o mga casual employees. Nagiskot patag kalabot sa nahitabo diha sa atong solid waste management sa Pant A sa kininiang South Road Properties. Bulos kayo ba kay ang DNR miluwat og kamanduan nga gididan ang Cebu City Government nga mulabay og basura dito sa Pan A sa SRP, pero kuto brata suwat, wag tay klarong aksyon, di ninyo masuspenso si Mayor Nestor Archibald.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bulusa ba niyo tanan di hayo niya mo na akong karuhon, ha? Mayor Tam Usmania, if you are really serious in trying to be the critic of your protege Nestor Archibald, do it in such a way nga maramdaman sa namong mga sugbuanon, Tami Usmania.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dili nga daw, you will just create a noise and criticize Nestor Archibald and do nothing at all in order for this Nestor Archibald to realize nga dili maayo ang iyang gibuhat niya sa City Hall, mga kabibes. Laliman ka. Kadugay na natong gisgutan ng problema sa sweldo sa mga GO o mga casual diha hangtod ron. Kapinas sa katuig sa iyang pagduma si Mayor Nestor Archibald, wa lang gihapon matarong ang payroll system sa mga GO o mga casual nga kawani sa atong Cebu City Hall pagkatuytoy. Paitag mo yung naghan klase nga mga politiko, oy. Ha? Di mo naingon nga bago pa kay Niagi pagkakunsyal. Many times city councilor. Ha? Karon mayor na gyud. Uy, noon sabay noon nga bulos naman kaayo nga nahimo ng mayor.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So again, ang atong awhag gato ni Mayor Tammy Osmania, if you really want to send a message to Mayor Nestor Archibald, do it in such a way, Mayor, nga kaming mga Sugbuanon, malipay sadbi. Call him straight. Call him out. Ayaw nga, imarapong, murag imarapong pasumbingay, unya, just like a slap on the wrist, Mayor. Mga kabayabs, untop namang alas 8 mo po sa konya humanini, padayo na ta sa mga pagiskot sa mga nasundon nga isyo, din nilamang sa itong arangkada sa butag, palihog, standby mga kabayabs, paminaw sa tag mga mahinungdanon kayo.